Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa, no, dyan po sa Norte. Mula po dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan. Pati na rin po dyan sa Bataan, Zambales, Bulacan at sa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Binabati rin po natin ang ating pong mga listeners, no, dyan po sa Marquez Prime Bake, no, kayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa inyong paggawa dyan, no, especially kay Sister Evelyn and Brother Larry, no, God bless sa inyo. Siyempre, binabati po natin ang mga nakikinig at nanunood sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila at ang mga nakikinig dito po sa Mega Manila. Siyempre, kayo po ay binabati namin ng isang mapagpalang umaga. You are listening to AWR 89.1 FM. Meron po tayong pinamimigay na libreng libro at Bible lessons, no? Yung Hope Beyond Tomorrow and Hope for Today's Families, no? Meron po tayong Explore Bible Lessons. Mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Alam niyo po, bago po lumabas si Noe at ang kanyang pamilya sa arka, inisip nila na wala na silang kakainin, no? Dahil ang lahat ng pananim ay nasira na. Pero alam niyo po, bago pa sila pumasok sa arka, naisip na po ng Panginoon ang solusyon at inuutos ng Panginoon na maglaan po sila ng pito, no, ng mga malilinis na hayop. Now, malinaw na nakatala po sa Genesis 9:3 na ang Panginoon ang ating pong tagapag-alaga, no, at nagbibigay ng ating pong mga pangangailangan. Yan. So tingnan po natin, basahin po natin yung Genesis 9:3, ano ba yung nakalagay doon? Bawat gumagalaw na bagay na may buhay ay magiging pagkain ninyo, no? Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng bagay gaya ng mga halaman ng luntian. Alam niyo po, pagkatapos po ng baha, pinalawak po ng ating Panginoong Diyos yung pagkain ng sangkatauhan sa magitan po ng pagpapahintulot, no, sa paggamit ng mga hayop bilang pagkain. Tulad po ng mga nauna na binigay po niya ang halamanan at luntian, mga bunga ng punong kahoy, ipinapaalala po sa atin ng pangako po na ito na ang Diyos, siya po ay Jehovah Jireh. Ibig sabihin, God provides, no, siya po yung naglalaan. Ang mga bawat pagkain na nagmumula sa mga nakikita po natin sa paligid, ito po ay binigay ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon. So, kung nasira naman ang mga pananim ng baha sa ibabaw ng lupa, lumabas si Noe, no, at kanyang pamilya, tiningnan ang mundo na talagang wala ng pagkain, no, pero ang ating Panginoon, sinabi niya, maaari niyo ng kainin.

things even as the green grass. So ang ating Panginoon, sa kanya nang gagaling ang lahat, no? At ito po ay talagang napatunayan na sa panahon ni Noe, no? At siya po ang nagbibigay. So meron po tayong anim o pitong puntos dito sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na provide. Yan, ang ating Panginoon, siya po ang nagbibigay. Oh. P-R-O-V-I-D-E, provide. So ano po ba yung provide? P, provision comes from God. Ang paglalaan po ay nagmumula sa ating Panginoon. Okay? Letter R, remembers. God remembers our needs, no? Naalala po ng ating Panginoon ang ating pong mga pangangailangan. Okay? Pangatlo, obedience, no? Provision calls for obedience. Kailangan din naman yung mga pinilalaan sa atin na ating Panginoon, sinusunod din naman natin yung kanyang mga sinasabi, no? At letter V, variety. There is variety, when God gives. Iba-iba po ang binibigay sa atin na ating Panginoon. Okay, letter I, inspires, no? Meron pong inspiration sa mga binibigay sa atin ng ating Panginoon na mga gantimpala o gift sa atin. Letter D, God gives daily. Daily po ang pagbibigay ng ating Panginoon. Hindi po isang beses, isang bugsakan. Tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon daily. And letter E, every provision points to Christ. Lahat daw po ng paglalaan ng ating Panginoon ay tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, tingnan po natin itong mga puntos na ating pong pagbubulay-bulayan. No? Letter P, provision. No? Ang provision po ay nagmumula sa ating Panginoon. No? It comes from God. Yung paglalaan ay galing po sa ating Panginoon. Alam niyo po, pinaalala ng ating Panginoong Diyos kay Noe na ibinigay ko sa inyo ang lahat ng bagay. No? Lahat po ng meron po ang tao, lahat ang meron tayo, ito po ay kaloob ng ating Panginoon. Sabi sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above. No? Ang bawat mabuti daw pong kaloob at ang bawat sakdal na regalo ay mula sa ating Panginoon doon sa taas. No? Ang ating Panginoon, siya po ang nagpapakain. Okay? Ganun din ang sabi doon sa Psalm 104:27-28, no? Umaasa po tayo, ang bawat isa sa atin ay umaasa sa ating Panginoon para sa ating pong pagkain, no? At siya po ang nagbubukas ng kanyang kamay para ibuhos lahat ng mga bagay para sa atin. Sa Steps of Christ, page 9, ito po ang sabi, it is God who supplies us with every temporal as well as every spiritual blessings. No? Ang ating Panginoon, siya po ang talagang nagbibigay sa atin ng ating pong mga pagpapala. Ito man ay spiritual na pagpapala o ito man ay physical na pagpapala. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos bago po tayo kumakain, no? Huwag po tayong biglang subo ng subo. Minsan nakakalimutan yan. Ipaalala po natin sa ating pong mga anak na bago kumain ay kailangan magpasalamat at manalangin. Kilalanin po natin na ating Panginoong Diyos siya ang nagbibigay ng lahat. Hindi po nanggaling sa paghihirap po natin. Although sabihin po natin na tayo po ay nagtrabaho para dyan. Pero yung buhay, galing sa ating Panginoon. Yung katalinuhan, galing sa ating Panginoon. Yung oras, galing sa ating Panginoon. Kaya pasalamatan natin ang lahat. Dahil ang lahat ay galing sa ating Panginoon. Pangalawa po, no? Letter R, remember. Remember that God looks at our needs, no? Alalahanin daw po natin na naglalaan ang ating Panginoon sa ating pong mga pangangailangan. Alam po ng ating Panginoong Diyos ang pangangailangan ni Noe bago pa man siya humingi. Ang kanyang paglalaan po ay talagang nakita agad ng ating Panginoon. Ganon din sa atin. Yung pangangailangan po natin, ito po ay nakikita ng ating Panginoon. Siya ang
nakatingin sa atin. At lahat ng pangangailangan natin, ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya, lagi tayong umaasa.

Sa manalangin po tayo sa ating Panginoon at ibibigay niya ang ating po mga pangangailangan. Sabi po sa Matthew 6:31 to 33, your heavenly Father knows what you need, no? Of all these things, no? Kaya nga po, alam ng ating Panginoon kung ano ang ating po mga pangangailangan. Okay? Hindi pa man natin dito sinasabi, ay alam na ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay lumapit sa Kanya at ating ibuhos sa Kanya ang ating pong mga hinaing. Sabi sa Philippians 4:19, my God shall supply all your need. No? Oo, ang ating Panginoon siya po, binibigay po niya, no? Pinupunan po niya ang bawat pangailangan po natin. No? Ayon sa kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po ay lubos na makita po sana natin. Alam nyo minsan, we take for granted. Pag ang isang bagay ay masyado na tayong nasanay, minsan parang baliwala na lang yan eh, no? Kayo po ba ay nananalangin kapag tuwing umaga, pinapasalamatan nyo ba yung hangin na inyong hinihinga? Minsan parang, oh, nandyan na yan, normal na yan, huwag nating pasalamatan. Minsan dahil sa lagi nang nandyan, ay iniisip na natin na hindi na yan mawawala. Oh, mahirap po, no? Dahil sa kung titingnan po natin yung mga bagay na normal na laging nandyan, huwag po nating i-take for granted because these are all given to us by God. Sabi po sa Ministry of Healing, page 481, our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us of which we know nothing. No? Ang ating Panginoon daw po ay may thousands, no? May maraming mga paraan para ipakita sa atin ang at ibigay sa atin ang ating po mga pangangailangan. There are 1,000 ways. Maari tayong makita ng mga paraan, pero ang ating Panginoon, kailanman hindi po siya nauubusan ng paraan. We might be at the edge, no? Nandun na tayo sa dulo ng ating mga iniisip na wala na tayong magawa, pero ang ating Panginoon, kapag tayo tumawag sa Kanya, alam niyo po, ibibigay niya. No? At bibigyan tayong katalinuhan na ito ang tama mong gawin, ito ang pwede mong gawin. Kaya nga, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Let us trust God financially. No? Sometimes, sa mga suliraning pinansyal, no, manalangin po tayo at huwag po nating tingnan na wala ng pag-asa. Bagkos tumingin tayo sa ating Panginoon dahil sa Kanya lahat ng gagaling. Okay? At ang sunod po, obedience. No? Ang ating Panginoon tumatawag, tinatawagan tayo na tayo po ay sumunod. No? At tayo po ay Kanyang patuloy na pagpapalain. Bagaman pinalawak ng ating Panginoon na maaaring mangyari. No? At mga bagay-bagay na pwedeng makain dito sa sanlibutan, sinasabi pa rin naman niya sa atin na tayo po ay sumunod rin naman. Alam nyo, minsan, maaari tayong kumain ng mga karne, mga chicken, pero kapag tayo po ay may sakit na at pinagbabawal sa atin ng mga doktor, eh wag lang matigas ang ulo, no? Minsan ganyan nangyari. Sinabi ng Panginoon, pwede naman tayo kumain ng mga karne. Okay po, sinabi na pwedeng kumain ng karne. Pero meron din namang mga resulta yan na makakasama sa ating pangatawan. Halimbawa, magkakaiba po tayo ng genes, no? Magkakaiba tayo ng physiological need at status, no? Merong mga tao na kahit sila po ay kumain ng maraming mga karne o mga matataba, hindi sila nagkakaroon ng kolesterol, no? Hindi tumataas ang BP po nila. Pero meron namang mga tao na kahit kakapiranggot na karne ang kainin, na talagang nagsushoot up agad ang mga BP. Magkakaiba po kasi tayo. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, bakit siya? No, meron nga akong narinig, no? Ang sabi nung nanay, ay nung apo, yung lola ko nga eh, no? Kaya mahilig sa chicken, pero hindi naman siya wala naman siya sakit sa puso. Pwede nating gawin 'yan. Pero mayroong mga tao na konting chicken lang talaga namang nagkakaroon ng rashes at tumataas ang BP, 'to.
kailangan po tayong sumunod. We need to be obedient, no? Sa mga bagay-bagay na ipinagbabawal po sa atin. Yan, sabi po sa Deuteronomy 3:8, no? Kapag tayo daw po ay sumunod sa ating Panginoon, tayo po ay ilalayo ng ating Panginoon sa mga bagay-bagay na makakasira sa atin. No? Ito po ang sabi nga doon, no? Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, yan po ang nandyan sa Deuteronomy 8:3, ay pinapakita po sa atin na ang pagkain para magpalakas sa ating pong pangatawan ay hindi lang po pala makukuha sa pagkain, no? Ito po ay makukuha rin naman sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay sumunod, no, sa ating Panginoon, ay pagpapala ang lubos nating matatanggap, no? Ang tanong sa atin ay mahal ba natin ang ating Panginoon? At syempre, sinasabi natin na mahal natin ang ating Panginoon. At sabi naman dito sa John 14:15, no? If you love me, keep my commandments. So tayo ay maging obedient, no, sa ating Panginoon, sapagkat siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Okay? So ang sunod po sa ating acronym na provide, no? Letter V, variety, no? Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng iba't ibang bagay, sa gana po ang binibigay sa atin ating Panginoon. Alam niyo, pinalawak ng ating Panginoong Diyos ang pagkain, no, na binigay kay Noe, no? At ang ating Panginoong Diyos, no, ay patuloy na nagbibigay ng kasaganaan hanggang ngayon para sa bawat isa sa atin. Yan. Kaya nga ang sinabi ni David, no, ang ating Panginoon siya po ang nagbubukas ng kanyang kamay at binibigay ang kasiyahan, no, ng bawat na ang mga bagay dito sa mundo, no. Kaya nga kung titingnan po natin, no, at ibibilangin natin yung mga papapala ng ating Panginoon, we will be filled with gratitude, thanksgiving, no, sa ating Panginoon. At kung tayo ay mapagpasalamat sa ating Panginoon, huwag po natin kalimutan na ang ating Panginoong Diyos ang nagbigay ng biyaya sa lahat. Okay? Sabi sa 2 Corinthians 9:8, at magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang lahat ng biyaya. No? Biro nyo, ang ating Panginoon talaga, siya ang nagbibigay sa atin ng pangailangan po natin. Education, page 117, ito po ang sabi. The earth yields her treasures, and the blessings of providence are freely bestowed. No? Ngayon na lamang po nagkakaroon ng mga ano, you know, akin to, no, mga pag-aari. Hindi ka na pwedeng dati-rati kapag ka ikaw ay pumunta sa palayan o sa parang, no, may nakita kang bayabas dyan, kuha ka lang, no, walang magagalit sa iyo. Ngayon, ako po, kapag ka, kumuha ka ng, hahabulin ka, ikaw ay papaluin, no? Dati-rati ganyan ang nangyayari. Sabi mo, pupunta kami doon sa field, no? At doon ay kapag ka nakakita ka ng santol, for example, o saging, o pag nakakita ka ng mangga, pwede ka kumuha, no? Walang magagalit. Dahil ito ay ibinigay sa atin na ating Panginoon. At ito po ay mga pagpapala na very abundant sa atin. Ngayon, ay siyempre, may mga may-ari na niyan. Hindi ka na pwede. Humingi ka lang. Oh, humingi ka at ikay magpaalam. Okay? At ang sunod po, letter I. Inspire thanksgiving, no? Atin do po magbigay, isipin po natin na ang bawat isa ay magkaroon ng pagkakataon na makapagbigay, no? Alam nyo, kung tayo ay nakatanggap ng pagpapala at ang ating Panginoon ay binayayaan po tayo, no? Tayo na naman ay maging pagpapala rin sa iba, no? Dahil sa kapag tayo naka-receive ng pagpapala at ito po ay nakapagpapalakas ng ating pong mga pananampalataya. Pero alam niyo po, napakaganda kapag tayo po ay nagbibigay din naman, no? Kapag tayo po ay nag-i-inspire sa iba na sila po ay
magbigay, no? Mas marami ang nakakatanggap at mas marami ang nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, no? Sa lahat ng ating pong mga bagay na tanggap tayo po ay magpasalamat. Hindi po sinabi ng Biblia na magpasalamat tayo sa lahat ng mga nangyayari na masasama. O, hindi naman ibig sabihin na ganun. Ibig sabihin, ang sinasabi po dito ay magpasalamat tayo sa gitna po ng mga nangyayaring mga kalagayan. Panatilihin po natin. Napurihin ang ating Panginoon dahil siya po ay tapat at siya po ay mabuti. Alam nyo, ang lahat ng mga nilalang ng ating Panginoon ay mga bubuti. No? Walang dapat tanggihan dyan. Tanggapin po natin na mayroong puso ng pagpapasalamat, no? Dahil ang ating Panginoong Diyos, sa Kanya nanggagaling ang lahat. Sa Ministry of Healing, page 251, nothing tends more to promote health of body and soul than does a spirit of gratitude and praise. No? O, yung po pala, kayo po ba ay masakitin? Kayo po ba ay lagi may nararamdaman na hindi maganda? No? Baka kailangan nyong maging thankful, no? Yun po pala ang result nun. Kapag ang isang tao daw po ay mapagpasalamat, kapag ang isang tao ay nakatingin on a positive side o positive note of life, no, nagiging maayos ang daluyan, yung pagdaloy ng dugo, nagiging maayos ang kanyang katawan dahil nagiging positive yung kanyang outlook sa buhay. Yan daw po pala, gawin po daw nating ugali, no, ang maging mapagpasalamat. Turuan po natin yung mga bata, no, na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, no. Palitan po natin ang pagrereklamo, no, ng pagpapasalamat dahil sa lahat ng bagay, kung titingnan po natin, in everything if we give thanks, no, ay makakaranas tayo ng lubos na kagandahan ng ating pong kalooban. No? Kaya nga napaka-importante na tingnan po natin ang bawat isa na tayo po ay, sabihin natin sa bawat isa na tayong lahat ay maging mapagpasalamat. Okay? At ang sunod po yung letter D. Okay? God's daily care never stops. No? Ang ating Panginoon daw po, yung kanya pong pagbibigay kalinga sa atin ay hindi tumitigil. Ito po ay araw-araw, no? Kung papaano na naglaan ang ating Panginoon pagkatapos po ng baha, patuloy pa din po siyang naglalaan araw-araw. Hindi po nagtatapos kay Noe, no, ang kanyang mga pangako. Ito po ay binibigay pa rin sa atin hanggang sa ngayon. Kaya nga kung titingnan po natin yung Lamentations, no, 3:22-23, ang mga kaawaan ng Panginoon ay hindi daw po nauubos, no? At ang mga ito ay bago tuwing umaga, no? Tayo po ay gumigising sa umaga, no? At minsan nagmamadali na tayo sa ating pong mga trabaho, ni hindi tayo nagpapasalamat sa buhay po natin, no? O kaya naman, alam nyo, ito ay ipapaalala ko po sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan. Kapag ikaw ay gumising, no? Huwag cellphone agad ang kunin, no? Kailangan pagmulat ng iyong mga mata, no? At ikaw ay gumising na, no? Kailangan ay manalangin muna, hanapin muna, and seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang problema, ginagawa po natin, sa huli ang ating Panginoon, kapag nakaharap na tayo ng problema, no, wala na, saka tayo tumatawag. Pero tuwing umaga, kung gigising po tayo at tumatawag tayo agad sa ating Panginoon, yeah, parang sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang pinaka-importante sa buhay ko. No? Aakayin tayo natin, Panginoon, sa mga problema po natin, sa paglalakbay po natin, sa mga gagawin po natin, dahil inuuna natin siya. Okay? Sabi pa sa Matthew 6:11, no? May mga panalangin tayo. Give us this day our daily bread. Ito po ay napagandang panalangin. Na hindi po sinabi dito sa Matthew 6:11, give us this day our food for the next
2 months, no? Hindi po. Daily po ang paghingi sa ating Panginoon. Alalahanin po natin, yan ay tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus na sa araw-araw na ating pong buhay, ano daw, kailangan ay humingi tayo. Dahil sa araw-araw din naman, nagbibigay ang ating Panginoon ng pagpapala, no? Kaya araw-araw din tayong humingi sa ating Panginoon. At ang pinakahuli, letter E, every provision points to Christ, no? Kapag nakakita po kayo at nakatanggap po kayo ng mga pagpapala, lahat ito ay nanggagaling at nagtuturo sa ating Panginoon. At ito ay sinasabing, ito ay provisions galing sa ating Panginoon. Sabi sa John 6:35, I am the bread of life. No? Kanina, nakita natin, give us this day our daily bread. Ang ating Panginoon, siya ang bread of life. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay haharap, no, sa ating pong buhay, unahin po natin ang ating Panginoon dahil siya ang tinapay ng buhay. Siya ang nagpapalakas sa atin. Siya ang source of strength. No? Sabi sa Romans 8:32, siyang hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat. No? Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay iligtas, kundi ibinigay niya ito para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Sa Desire of Ages, page 660, Christ is the source of every right blessing. No? Lahat ay galing po sa ating Panginoon. He is the source of every blessing. Kaya nga, kung hindi kayo nakakita ng pagpapala o hindi kayo nakakatanggap ng pagpapala, maaaring hinikabaling ang ating pong tingin sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil ito po ang problema. Kapag ang mga bagay na natatanggap po natin ay parang entitled tayo, we think of it as we are entitled for those blessings, ay hindi na natin titingnan yung kamay na nagbibigay ng blessing na yon. O minsan, we take them for granted. Pero alam niyo po, kapag lagi nating tinitingnan yung mga kamay at mga tao na nagtumutulong sa atin at tayo po ay nagpapasalamat sa kanila, no? Ito po ay nagpapalakas ng relationship po natin doon sa mga tao na atin pong nakakasalamuha. Kaya nga, ito po ay napaka-importanting paalala po sa atin. God is the one who provides, no? Ating Panginoon, sa Kanya nang gagaling lahat. Kaya naman, kailangan po tayo na magpasalamat sa ating Panginoon na palagi. Letter P, ano yung i-review po natin yung ating acronym? Letter P, provision comes from God, no? Ang paglalaan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Okay? God remembers our needs, no? Ang ating Panginoon, naaalala niya ang ating pong mga pangangailangan. Okay? Obedience results to the provisions. Yan. Kapag tayo po ay nagiging masunurin sa ating Panginoon, natatanggap po natin ang lahat, no, na nanggagaling sa Kanya. Letter V, variety through His abundance. No? Meron pong iba't ibang klase ng pagpapala ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. At letter I, inspires thanksgiving. No? Yung provision pala na binibigay ng ating Panginoon, ito po ang tumutulak sa atin na tayo po ay maging mapagpasalamat. And letter D, God's daily care never stops. No? Ang pagpapala at pagbibigay, kalinga ng ating Panginoon ay hindi tumitigil. Ito po ay bago, no, tuwing umaga. And letter E, every provision points to Christ. Kaya nga, kung titingnan po natin yung mga pagpapala po natin, no, ito ay tumuturo kung paanong mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito po sa ating pong teksto ngayon, maalala po natin na nung nangyari na nagunaw ang mundo na ito, ay halos wala nang laman, no? Ang mundo pagkatapos po ng baha. Pero ang ating Panginoon ay nagbigay pa rin ng pagpapala sa ating Panginoon. Lahat ng mga bagay ay binigay ng ating Panginoon. Kaya tayo, no, mga kaibigan,
if you think na wala na kayong makakain at wala nang provisions na binibigay sa inyo o natatanggap ninyo, tayo po ay tumingin lamang sa ating Panginoon. Tumawag tayo sa ating Panginoon at siya ang magbibigay ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit. Nandito po ang inyong mga anak. Panginoon, nagpapasalamat kami na ang lahat ng amin pong natatanggap ay galing sa inyo. Kami po ay tumitingin muli at tumatawag sa inyo dahil kayo ang siyang nagpapamala sa amin ng inyong pag-ibig. At alam po namin na dahil sa inyong pag-ibig sa amin, kami ay tutugon sa inyo at tatanggapin kayo na amin pong Diyos at tagapagligtas. Kaya po Panginoon, sa umaga po ito, basbasan ang bawat isa at kami po ay samahan sa aming pong buhay. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inanyayahan bukas muli alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Panawa ng Diyos, Igwa. Napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Gawa nung ang aking asawa nung isang taon, ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha at Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yun, nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi ko makita sa radyo kung ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi ko makita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura niyo kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di punta kami dun sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin ko na Biyernes ka, wala namang tao, tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang walit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon makakausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng, ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
4: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
3: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
5: This is Roline Kadalig.
4: And this is Lou Imperial.
5: Be inspired.
4: Be encouraged.
5: And let's keep rolling in the loop of faith.
4: Dito lamang sa Faithcast. Hello everyone! Welcome to Faithcast! Ito po ay isang safe space kung saan pwede nating pag-usapan ang buhay, relasyon, personal struggles, tagumpay at syempre ang pananampalataya natin sa Panginoon.
3: Yan, Lou, dito lang sa Faithcast para lang tayong magkakaibigan na nagkwekwentuhan.
4: Mm-hmm.
3: Yan, this is Roline Kadalig.
4: And this is Lou Imperial. Join us here on Faithcast where we grow in faith, find hope, and navigate life together one heartfelt conversation at a time.
3: Tayo po ay napapakinggan sa AWR 89.1 FM, pati na rin sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
4: Mm-hmm.
3: Kaya gusto namin kayong batiin ng magandang magandang umaga.
4: Ayan, gusto ko rin pong batiin ang aking pamilya dyan sa San Pablo City, Laguna, ang aking baby, ang aking toddler na si Katie, pati na rin po ang aking mga magulang, kapatid dyan sa San Pablo. Good morning po and I hope you're tuning in. Naka-tune in kayo dito sa amin sa AWR 89.1 FM. Kayo ma'am, baka meron kayong gustong batiin.
3: Ayan, syempre unahin kong batiin ang aking pamilya. Mm-hmm. Mga kapatid ko sa Cervantes, kung kayo po ay nanonood at saka sa Mindoro at sa Canada. Pero gusto ko rin batiin po yung mga ating mga directors ng women's ministries at saka family ministries at saka lahat ng mga kababaihan sa mga missions natin. Kasi Lou, maalala ko ito ay pre-promote na natin sa ating pag-ikot sa mga missions. Ay na-promote na po namin itong Faithcast program natin.
4: For the longest time, no ma'am? And we praise God dahil ito na yun.
3: Ito na yun.
4: Nandito na talaga kami. So,
3: sa first episode ng Faithcast.
4: Having said that, gusto ko rin pong batiin ang mga naka-tune in sa atin, no? Whether kayo po ay nagda-drive, kayo po ay kumakain ng breakfast, kayo po ay nasa trabaho. Mm-hmm. Binabati po namin kayo and we thank you for tuning in po dito sa ating programang Faithcast. At kung kayo naman po ay may mga pa-shoutout dyan, no? Pwede nyo po yung i-comment sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. O pwede nyo po, pwede po kayong mag-message sa amin sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Magkwentuhan po tayo dito, Ma'am Roline.
3: So, nabanggit namin kanina na ito yung first episode. So, this morning, we'll go through as to why we made this podcast-style program.
4: Mm-hmm.
3: Bakit nga ba namin ginawa itong Faithcast? So, hindi siya podcast, pero Faithcast.
4: Mm-hmm.
3: So, alam naman natin na hindi naman laging madali ang journey ng isang babae. So, may moments of joy, waiting, healing, and even uncertainty.
4: Yes.
3: Pero, sa lahat ng iyon, naniniwala tayo na ginagabayan tayo ng Diyos sa ating mga kanya-kanyang storya sa buhay.
4: Yes, that's so true, ma'am. Kasi bilang babae, parang maraming stages sa buhay natin, no, na pinagdadaanan. So sa madaling sabi, naniniwala po kami dito na ang bawat babae ay may storya na worth sharing and a journey worth listening to. So we are here to support, build a healthy community, a safe space for women kung saan po tayong lahat ay makikita, mapapakinggan, at ma-encourage. Ayan. Pero we hope na mapababae o mapalalaki, family nga, sabi niyo kanina, ma'am, ano, ay mai-inspire po sa ating mga pag-uusapan dito sa ating platformang ito.
3: Gusto ko yung nabanggit mo, Lu, na itong programa na ito ay we are here to support.
4: Yes.
3: Ayun, yun yung gusto kong idiin doon sa sinabi mo na talagang itong program na ito, we want to support and we, in this program, we will even show our care, yung concern namin sa bawat listeners po
4: natin. Kasi alam nyo, ma'am, in this generation, para napansin ko ang babae, hindi lang babae, no, lahat tayo ay kailangan ng suporta, ng support system.
3: Support system talaga. Kasi sa daming roles nga and responsibilities, every woman is wearing different hats.
4: Every day.
3: Every day. No? Minsan, nakakalimutan natin na may mga tao rin katulad natin na dumadaan sa parehong problema, parehong katanungan at tagumpay. So, we want to remind every listener that kung ano man ang season na kinalalagyan nila ngayon, hindi sila nag-iisa. Kasama ang Faithcast.
4: Yes, mga kaibigan. So, talaga mag-tune in kayo dito sa ating programa, no? Kasi alam nyo, sa mga kababaihan, sa mga nakausap ko, ma'am, minsan they seem strong on the outside. Pero kapag narinig natin yung kanilang mga kwento, mga storya, meron pala silang mabigat na pinagdadaanan sa buhay, ano? So, ayan ang maganda sa atin, sa ating mga kababaihan, na kapag mga ganito yung pinag-uusapan, talagang nagtitipon-tipon tayo. So, dito sa ating programang Faithcast, tayo ay magtitipon-tipon, lahat kayo. Kaya, gusto po naming marinig yung mga kwento nyo, mga insights nyo, mga reflection. Ine-encourage po namin ang bawat listener na talagang makisangkot sa atin dito sa Faithcast, no, para tayo ay makakuha ng lakas sa isa't isa, pero importanteng makakuha din tayo ng lakas galing sa Panginoon.
3: Yeah. I'm looking forward to that, Luna. Sa ating pag-ikot, syempre, pumupunta tayo sa mga iba't ibang lugar na kung saan meron tayong makapagkwentuhan at mapapakinggan yung kanilang mga stories. So, in the coming days of our program, we invite them to share their their stories. Pwede nilang isulat or pwede nilang ikwento. Ikwento sa atin at maishishare natin yung life story nila dito sa ating radio.
4: So, madaling sabi, hindi lang tayo magchichikahan dito, no? Kundi, syempre, makikita rin natin yung pag-asa na makukuha natin sa Panginoon. Isasama natin siya sa bawat ganap natin dito sa Faithcast. So, yes, ma'am.
3: Ang Faithcast ay ito ay conversational program born from the desire to share real life talks and life experiences kagaya nung nabanggit natin. Pero ang pagkaiba ng podcast sa Faithcast, ito ay yung life experiences natin through

0: Yes, maraming pinagdadaanan ng mga babae from single, pag naging married, nagkapamilya. So marami po talaga at yan ang itatakal natin dito. At ang maganda, hindi, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang tayo basta magkikwentuhan. Mm-hmm. Dito sa program, magpo-provide tayo ng mga practical, grounded insights kung paano nga po ba ang pananampalataya or yung faith ay mag-a-apply sa ating pamilya and also sa ating mga daily struggles in life.
1: Ayan. Ang ganda, ang ganda. Na-excite tuloy ako.
0: Yes.
1: Yung pagbalikan natin, pagbasahin natin talaga ang Bible, if we talk faith, pakikita natin ito sa Hebrews 11 verse 1. Maganda itong nasa Hebrews 11 verse 1. Ito siguro ang maging primary text natin ngayong umaga. Nasabi dito, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen."
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung gusto mong mangyari or yung pinapanalangin mo, yung desire mo. But you have that belief na God will give you or God will make miracles sa buhay mo. So, you hope for, meron kang pag-asa.
0: Yes. Sa madaling sabi, parang we're trusting in the unknown, ma'am.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, yung pagtitiwala natin, yung pananampalataya natin, nandyan.
1: So, meron ka bang maalala sa stories sa Bible na sila yung masasabi natin na meron faith, na experience nila yon at nakita nila yung how God works in their lives.
0: Mm-hmm. So, una na siguro po dito, ma'am, yung si Noah.
1: Si Noah.
0: Diba, for 120 years, ginawa niya yung ark. So, isipin niyo yun, no? 120 years, parang sobra pa yun sa lifespan ng isang tao in this day and age. So, kung ako siguro si Noah, kung hindi ako nagtitiwala sa Panginoon, titigil na ako ilang months pa lang sa paggawa nung ark na yon, ma'am.
1: At saka walang sign, di ba? Yung walang ulan, wala namang madilim, na walang dark clouds. Pero siya, talagang tuloy-tuloy yung paggawa ng kanyang ng ark na yon. And it took him 120 years to finish that.
0: Imagine that 120 years. Talaga, parang hindi ko ma-imagine kung ako yun nasa katatayuan niya, ma'am. Na 120, may.
1: Sino pa yung...
0: Si Abraham.
1: Oh, si Abraham,
0: yes. Diba, umalis siya sa kanilang tahanan dahil sa promised land na sinasabi. Pero umalis siya ng hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta. So that's one way of testing our faith sa Panginoon. Di ba, ma'am?
1: Kaya yun. Mai-apply pa rin natin sa ating buhay.
0: Yung modern application.
1: Oo. So sa modern application, tayo ngayon, mga nanay, kung halimbawa, with that minimal income, yung talagang as in may darating yung panahon na walang-wala tayo. At of course, when we go to church, alam naman natin, magdala tayo ng offering, ibalik natin ng ating tithe sa mga nanonood or nakikinig na nagbibigay ng kanilang mga tithes, yung 10%. Tapos wala nang naiwan. Oh, may kulang pa kasi magbabayad ka maari ng tuition fee ng mga
0: maraming,
1: anak.
0: Maraming bayarin kapag may pamilya.
1: Tapos konti lang yung nakita for the month. So are you still going to give that offering and tithe?
0: So, doon masusukat talaga, ma'am, no? Kung gaano yung pananampalataya natin sa Panginoon, kung gaano katatag, by giving, kung walang-wala na tayo.
1: Pero pag binigay natin, na believing that God will provide, yun yung talagang faith.
0: Ayan, dahil nabanggit nyo nga yung God will provide, no? Mm. So, alam naman po natin, ako'y naging single mom na.
1: For how many months?
0: Almost

0: 4 months na, ma'am. So parang daily anxiety ko yan, iniisip ko. Kaya ko bang mag-provide? Kaya ko bang pakainin yung anak ko? Kaya ko bang dalhin siya sa school? So parang that's my daily anxiety. Pero dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon, I let him maneuver my life. 'Di ba, ma'am? Mm-hmm. Kasi kung wala kang katuwang, 'yan talaga yung ano eh. I know marami pong makaka-relate, lalong-lalo na po sa mga single mothers na yes. mag-isa lang sa buhay. Parang 'yan yung kinakatakutan natin na what if ganito? What if ganyan? Mm-hmm. So dito natin masusukat yung talagang pananampalataya natin sa Panginoon kung gaano natin siya pagtitiwalaan na siya ang magpo-provide ng lahat para sa atin.
1: So, ikaw yung living testimony.
0: I hope.
1: na yun nga, yung mag-isa ka.
0: Hmm.
1: Pero you entrust everything to God.
0: Hmm-mm.
1: At nakikita mo na how God works in your
0: yes,
1: life.
0: Yes, ma'am. Kasi ngayon, parang na-amaze pa rin ako na kung paano ako nakatagal ng ganito katagal na wala akong asawa na nagpo-provide. Because he's the one who provides para sa amin eh. So makikita nyo talaga yung leading ng Panginoon, yung providence niya sa araw-araw. So ma'am, it's not just about providence.
1: Yes.
0: Meron din sa mga instances sa buhay natin na may pananampalataya sa Panginoon. So healing, forgiving is possible.
1: Possible.
0: Yeah. Yes, kahit masakit yung pinagdaanan natin sa taong to, masakit yung mga pinagdaanan natin mm-hmm. sa buhay, kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, everything is possible, mm-hmm. even healing.
1: Yeah.
0: But it takes time, yes. of course.
1: Pero gusto yung sinabi mo, nabanggit mo na forgiving ka.
0: Yes.
1: Kailangan mong mag-forgive.
0: Yes.
1: Kahit yung yung hurt
0: mm-hmm.
1: ay nandyan pa, but if you forgive, and then God will restore.
0: Mm-hmm.
1: God
0: yes.
1: will give what mm-hmm. you need,
0: yes.
1: emotional need.
0: Mm-hmm.
1: So, ayan.
0: It just takes time talaga.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kayo, ma'am, may oras pa tayo. Baka meron kayong gustong i-share na instances in your life, kahit isa lang, na na-test talaga yung pananampalataya nyo sa Panginoon.
1: Ayan. Ang siguro yung ma-i-share ko lang dito ay yung nung bago kami pumunta dito sa Union,
0: mm-hmm.
1: galing kami sa Mountain Provinces Mission,
0: mm-hmm.
1: at nung nalaman namin na lilipat kami dito, mm-hmm. yun yung naramdaman ko na parang hindi pa ako enough
0: mm-hmm.
1: na mag-lead sa department ng kababaihan at saka sa families.
0: Yes.
1: At sabi ko, kaya ko ba ito? Parang kulang pa yung experience ko
0: mm-hmm.
1: na para mag-level up. But you know, when I entrusted to God
0: mm-hmm.
1: everything that I have,
0: mm-hmm.
1: itong meron ako, maliit man, feeling ko hindi ko pa kaya,
0: mm-hmm.
1: but when I entrusted everything to the Lord,
0: mm-hmm.
1: it gave me peace.
0: Yes.
1: Nagbigay sa akin ng peace na, Rolyn, you need to go, you need to do what God has entrusted to you. Kung anong meron ka, i-flourish mo,
0: nang
1: gawin mo lang yan.
0: Mo.
1: That willing ka lang na nagamitin kung anong meron, you learn from it, then God will provide.
0: Alam niyo, ma'am, nakaka-relate din ako dyan, no? And I'm sure hindi lang po akong nakaka-relate dito, no? Minsan, sa mga employees po na nakikinig sa atin
1: mm-hmm.
0: sa oras na ito, no? May mga pagkakataon sa buhay natin na kung minsan iniisip natin, kaya ko bang gawin tong workload na ito?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ko bang gawin yung binibigay sa akin na trabaho ng boss ko. Pero makikita niyo yung leading ng Panginoon sa araw-araw eh,
1: yeah.
0: na at the end of the day, you will realize na, ay, sa gabay ng Panginoon, nakaya ko naman.
1: Yes.
0: Dumaan yung araw, nakaya ko naman. Oh. Meron niyang kasabihan, no, ma'am, nabasa ko sa Facebook na I will cry, but I will get the job done. So yun ay sa tulong ng Panginoon. Yes.
1: Kasi parang hindi mo siya kaya, pero nakaya mo.
0: Yes.
1: Nakaya mo. Mm-hmm. Nakaya mo because of God's help.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Kaya ayan, itong mm-hmm. itong faith cast talaga natin.
0: Ano ba purpose natin?
1: Kaibigan, yung mga nakikinig dyan, na marami pa tayong mapagkwentuhan. Mm-hmm. Kaya talagang kwentuhan po itong, itong program na ito. At faith cast will serve as a bridge builder.
0: Mm-hmm.
1: Na ito, yung mga iba na they want to discover more about God's transformative love.
0: Yes.
1: So ito yung importante na sa pakikinig natin sa Faithcast, meron po tayong patutunguhan. We will experience transformation, reformation, and a change of perspective. Yung mababago yung perspective natin sa buhay.
0: Mm-hmm. So, I think that's very important, yes, ma'am, especially nowadays, no, na makikita natin left and right. Yung mga tao talaga, mayroon talaga silang mga struggles.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan nilang makadevelop. Kahit ako, kahit tayo dito, kailangan nating makadevelop ng positive mindset, but mm-hmm. not just a positive mindset, pero yung anchor natin dapat nakaangkla sa Panginoon.
1: Ayan.
0: So, ayun yung dapat nating ma-develop dito.
1: Kaya yun yung ultimate goal natin mm-hmm. dito sa ating, ano, as we continue to listen, yung nabanggit ko kanina, mm-hmm. na listeners should move from being observers of faith
0: mm-hmm.
1: to individuals who live as through God promises are true.
0: Mm-hmm.
1: We need to live out with
0: maisabuhay
1: ang mm-hmm. ating yung promises ng Panginoon. Maraming promises na matutupad sa ating buhay.
0: Mm-hmm.
1: Just recognize.
0: Yes.
1: Just recognize and acknowledge that God is your partner in
0: yes.
1: life.
0: Recognize and
1: acknowledge.
0: Acknowledge na ang Panginoon po ang may alam ng lahat. Ang Panginoon ang panggagalingan ng wisdom and knowledge natin for every day,
1: mm-hmm.
0: ang guidance natin sa araw-araw.
1: Yeah.
0: Ayan, ma'am. So we encourage po our listeners na i-share niyo po ang inyong mga experiences. Kung kayo po ay nakaka-relate sa mga pinag-uusapan natin dito, gusto naming mabasa 'yan para syempre sabi nga natin, ang purpose natin is to relate, to support, to empower women, but not just women. Yung mga
1: Family members.
0: Ayan ang goal natin dito sa Faithcast. So sa mga next na discussions natin, mga pag-uusapan natin dito sa Faithcast includes family dynamics,
1: yes.
0: Yung mga personal growth natin, overcoming life's trials sa paanong paraan sa pagtitiwala natin sa karakter ng Panginoon.
1: Sisiguraduhin namin na makaka-relate po kayo.
0: Uh-huh.
1: Makaka-relate po kayo dito sa ating pag-uusapan.
0: Uh-huh.
1: At talagang magkwentuhan lang talaga. Real talk po tayo.
0: Uh-huh.
1: Ayan.
0: Real talk. Real talk with us dito sa uh-huh. Faith. Cast. So, ayan, napag-usapan natin yung ultimate goal natin. Yung transformation.
1: Mm-hmm.
0: Tama po ba? Yung reformation
1: and a change in perspective.
0: Tayo po ay mag-share ng mga experiences natin. Pero gusto natin dito na talagang may pagbabago, may change sa
1: change
0: ating
1: talaga.
0: Mindset.
1: At kung nangyari yan sa ating buhay, yung nabanggit natin na itong Faithcast ay bridge builder.
0: Mm-mm.
1: So, kayo ngayon, pag nabago yung mga pananaw natin, meron tayong natutunan at ginagawa na natin,
0: mm-mm.
1: gusto po namin na kayo din ay maging bridge builder.
0: Mm-mm.
1: So, kahit sino, sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, maging bridge builder kayo.
0: Yes.
1: And transformation mm-mm. will take place.
0: Yes. This is so exciting, ma'am. Na-excite ako kasi marami talaga tayong mapag-uusapan dito.
1: Nilista na namin kung ano yung pag-uusapan at marami
0: yes.
1: talaga. Marami talaga. At sana pag magkita-kita tayo in person, ay i-share nyo sa amin para pag na-share nyo sa amin ay pagbalik namin dito sa studio ay pwede namin din ma-share kung ano yung life stories niyo.
0: Yes, ayan. Yeah. Napakabilis po ng oras, mga kapatid. Ano?
1: 30 minutes lang tayo, Lu.
0: Ang dami nating pwedeng pag-usapan, pero we have limited time. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa Sunday, dito lamang sa AWR 89.1 FM, 9 a.m. to 9:30 a.m.
1: Maraming salamat po sa pag-tune in sa amin ngayong umaga. Once again, this is Rolling Kadalig.
0: And this is Lu Imperial.
1: Let's keep rolling in the loop of faith.
0: Dito lamang sa FaithCast.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
0: Tune in to FaithCast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang FaithCast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
0: This is Rolin Kadalig.
1: And this is Lu Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa FaithCast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang mapagpala at maulang umaga, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:06 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat, mga kaibigan? Tayo po ay nakakaranas ng mabigat na ulan dito po sa Metro Manila. Nawa kayo po ay nasa ligtas na kalagayan. And this morning, mga kaibigan, despite the rainy weather, despite the gloomy mood na ibinibigay po kapag maulan ang panahon, ano, sama-sama po tayong magbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pero bago po ang lahat ng yan, I want to share with you a very short devotional thought. Ito po ay manggagaling sa 1 Corinthians chapter 10. Tayo po ay nasa 10th chapter na. And in this chapter, mga kaibigan, we are reminded by Apostle Paul na ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng mga pagpili. Our life as Christians, it's full of choices, mga kaibigan. May mga tukso at pagsubok na dumarating sa bawat isa po sa atin. Ngunit, hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos na harapin ang lahat ng ito mag-isa. Sabi nga po, sa 1 Corinthians 10 verse 13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, ngunit tapat ang Diyos. Hindi niya hahayaang kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, bibigyan niya kayo ng paraan upang makayanan ito. Napakalaking pag-asa po ang makukuha natin sa pangako na yan, mga kaibigan. Maaaring may mga araw po tayong nararanasan na pakiramdam po natin ay napakahirap ng manatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa bawat tukso, mga kaibigan, sa bawat maling landas na maaaring tahakin po natin sa araw-araw, lagi may inihahandang daan ng Panginoon upang tayo ay makapanindig sa tama. Ang kailangan lamang natin, mga kaibigan, ay piliin nating magtiwala sa Kanya at humingi ng lakas mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo umaasa sa sarili nating kakayahan. We cannot lean on our own strength, mga kaibigan, kundi sa biyaya ng Diyos na patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, kung kayo man po ay may mga laban na kinakaharap, ano, wag po kayo mawala ng pag-asa. All of us are fighting battles and temptations inside us, but let us not lose hope and faith, mga kaibigan, dahil napakatapat po ng ating Panginoong Diyos at hindi po niya tayo kailanman pababayaan. Bibigyan po niya tayo ng lakas at ng tamang daan upang manatili po tayong matatag sa pananampalataya. And this morning, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit na papuri na magpapaalala po sa atin kung gaano katapat ang ating Panginoong Diyos. If you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kayo ay nasa aming mga social media pages na, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe para mas marami pa po ang

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting in the garden. At ito po ay inawit ng magkapatid na Rama. Ayan, bago po natin marinig ang unang song request sa umagang ito, nais ko pong gamitin ang oras na ito na batiyan ang ating mga live viewers. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, happy happy midweek po sa inyong lahat. Kasama natin this morning si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin si Sister Jean B. Juanites. Happy, happy Wednesday. I'm sorry, Wednesday din pala. Kay Sister Maisel Dumog at Labayan. Sabi niya, rainy day, suspended ang klase. Ayan, for sure, ano, ingat po kayo mga kapatid. Napakalakas po ng ulan at baha na po ang ibang bahagi ng Metro Manila. Kaya nawapatuloy po kayong ligtas at tuyo sa maulan na panahon. Nandito rin, kasama po natin sa ating YouTube Live, si Brother Wilfredo Ramos de Guzman Jr. at si Sister Ressa Parado. Ayan, happy happy Wednesday po sa inyong lahat. If you have any song request, kung may mga awit po kayong nais marinig sa radyo, o di po kaya nais po ninyong ihandog sa inyong mga mahal sa buhay, o di po kaya para sa ating Panginoong Diyos. Bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our first song request is entitled Be With You. Ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda. Sabi nga, sa Isaiah 41 verse 10, this is a very popular verse for a reason, mga kaibigan, kasi napakaganda po ng paalala sa atin ng verse na ito. Sabi po sa Biblia, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang

That's the song Be With You. At ito po ay inawit ni Sister Sunshine Gasita. Our next song request naman is entitled Kay Buti Buti Mo Panginoon. Ito po ay song request ni Sister Maisel Gatlabayan. Alam niyo mga kaibigan, kapag binalikan po natin ang ating buhay, may kita po talaga natin sa napakaraming pagkakataon ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ano, sa bawat panalangin sinagot, sa bawat pintuan na bumukas para po sa atin, ano, for the opportunities, for all the blessings, the safety, the food on our tables, makikita talaga natin na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Psalm 105, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Narito po ang awiting, Kay Buti-Buti Mo, Panginoon.

ating pong napakinggan na ngawiting kay Buti-Buti Mo, Panginoon. At ito po ay inawit ng pamilyang Asidors. Alam nyo, napakaganda po ng paalala ng awitin na yan, mga kaibigan, na ang kabutihan po ng ating Panginoong Diyos ay hindi kailanman magbabago. Kaya anuman po ang ating kalagayan sa buhay ngayon, lagi pa rin po tayong may dahilan upang magpasalamat at magbigay papuri sa Kanya. Dahil tunay nga ang kaibuti-buti ng ating Panginoon kahapon, ngayon at magpakailanman. Our next song naman is entitled I Love Living in Love with Jesus. Alam nyo, walang higit na kagalakan kaysa sa pamumuhay na malapit sa ating Panginoon. Kapag siya po ang sentro ng ating buhay, mga kaibigan, nagkakaroon po tayo ng tunay na kapayapaan, tunay na pag-asa at layunin ano, sa araw-araw. Ang relasyon po natin sa Kanya ang pinakamahalagang kayamanang maaari po nating taglayin. Sabi nga sa Psalm 73:28, ngunit para sa akin, ang paglapit sa Diyos ay mabuti. Ginawa kong kanlungan ang Panginoong Diyos. Here's the song, I Love Living in Love with Jesus.

That's the song I Love Living in Love with Jesus. At ito po ay inawit ni Michelle Ferrer Agbu. Our next song naman ay song request ni Sister Lucy Kiabang. She requested a song entitled The Holy City. Alam nyo, bilang mga Kristiyano, mga kaibigan, ang ating pinakadakilang pag-asa ay hindi lamang ang gumanda ang buhay natin dito sa lupa, kundi ang makasama po natin si Jesus sa banal na lungsod na kanyang inihahanda para sa kanyang mga anak. Doon, mga kaibigan, ay wala ng luha, wala ng sakit at kamatayan, kundi walang hanggang kahagalakan sa piling ng ating Panginoon. Sabi nga sa Revelation 21 verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababang mula sa langit, mula sa Diyos, na inihandang gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Narito po ang awiting The Holy City.

That's the song, The Holy City. At ito po'y inawit ni Sister Laika. Our next song naman ay song request ni Sister Marisa Pascua. Ayan, happy, happy Wednesday po sa inyo, Sister Marisa. And thank you so much for tuning in. She requested a song entitled Mananatili. Sabi nga sa Hebrews 13 verse 8, si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Alam niyo, maraming bagay sa buhay natin ang pwedeng magbago. Di po ba, mga kaibigan? Nagbabago ang ating mga kalagayan, ang ating mga sitwasyon, ang ating mga plano, at maging yung mga tao sa ating paligid. Ngunit, may isang hindi kailanman magbabago, at yan po ang pag-ibig at katapatan ng ating Panginoong Diyos. May we be reminded by God's love through this song, Mananatili.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting Mananatili at ito po'y inawit ni Brother Ricky at ni Sister Jen Humuwad. Our next song naman is entitled Ang Aking Panalangin. Ito po ay song request ni Sister Sheena Villeta. Alam niyo sa huli, iisa ang pinakamalagang hangarin nating lahat. Di po ba yan po ang makauwi sa kaharian ng ating Panginoong Diyos kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ito po ang pag-asang nagbibigay sa atin ng lakas upang manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok natin sa buhay. Sabi nga sa John 14:2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako ay paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dako. At kung ako ay pumaroon at kayo ay maipaghanda ng dako, muli akong babalik at kayo ay tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroroon ay dumuon din kayo. Here's the song, Ang Aking Panalangin.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting ang aking panalangin. At ito po'y inawit ng grupong The Chosen. Napakagandang paalala po ng awiting na ito na ang ating pinakamahalagang panalangin, mga kaibigan, ay hindi lamang ang maging maayos ang ating buhay ngayon dito sa lupa, kundi ang tayong lahat ay makauwi sa piling ng ating Panginoon. Nawa ay patuloy po tayong mamuhay ng may pananampalataya, umakay ng iba kay Kristo, at sama-samang maghintay sa araw na makakasama po natin siya magpakailanman. Our last song for this morning is entitled Ang Diyos Ang Kasama Mo. Alam niyo po, may mga pagkakataong tila napakahirap ng ating paglalakbay sa buhay. Di po ba may mga problemang napakabigat dalhin araw-araw, at may mga pintong nagsasarado, may mga opportunities na kala natin para sa atin pero hindi po pala. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, may isang katiyakang nagbibigay po sa atin ng lakas at ng pag-asa. At yan po ay ang Diyos ay kasama natin araw-araw. Sabi nga sa Deuteronomy 31:8, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo at sa iyo. Hindi kanya iiwan o pababayaan man, huwag kang matakot o manghina. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin ay 10:50 a.m. hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy, happy Wednesday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Stay safe, stay dry, and stay blessed. Here's the song, Ang Diyos Ang Kasama Mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po ang inyo pong programang The Healing Wonders of Diet. Kasama po natin muli, walang iba, kundi si Dr. Blesenda Varona. Pero bago po yan, mga kaibigan, bago po natin siya muling makamusta, ay gusto po namin na kumustahin kayo. Kumusta po kayo dyan sa inyong mga tahanan? Kumusta po kayo sa inyo pong pakikinig sa radyo, sa ating live Facebook at sa ating YouTube channel? Pwede po ba kayong pwede rin po kayong mag-reach sa amin sa pamamagitan ng pag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. And you can also directly chat us through our Facebook page, and at the same time po you can call us anytime, so long as you need anything po with regards to the inquiries that you have for our topic this day. And with that, let us now welcome Dr. Blesenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Hello, magandang araw po, Pastor Kat. I'm very good by God's grace.
0: Amen. Praise God po, Doc. So, Doc, we're going to talk about what is currently happening right now talaga namang, although kahit hindi man seasonal talaga, like it happens at this moment, pero talagang it really happens sa karamihan sa atin. Ito yung tinatawag po nating colds and flu, o kaya yung tawag natin doon ay sipon at trangkaso. Kasi Doc, may mga nakikipar na naririnig ako, no? Pagka may sipon sila, automatically may trangkaso na rin, sumakit lang yung ulo. So ano po bang kaibahan ng sipon at trangkaso? And how does it get to be connected with our diet? Well, syempre, it's about immune system. And whatever we put into our mouth, whatever we put into our bodies, immune system, I mean, it helps or it deteriorates our immunity. So, Doc, anything that you want to say po?
1: Yung ubo, yung cough na sinasabi natin, usually, ito kinukonsider as symptom, sign siya. Mm-hmm. Yung flu naman, yun na yung karamdaman, yun yung sakit.
0: Yeah, tama.
1: So, pag sinabing, kasi minsan, konting ubo lang, ay, may trangkaso na, o kaya konting lagnat, sasabihin trangkaso ka agad. But actually, yung mga ubo, yung konting fever, yung konting sipon, mga symptoms sila, mga signs na merong invaders, no? Mm-hmm. So, kailangan natin talaga na maintindihan lang to para naman yung mga listeners natin sa pakikinig ngayon, I hope and pray na maiiwasan natin both itong sipon, ubo at trangkaso. Okay. Usong-uso ngayon, ang sabi pa nga nung ibang mga doctors, ang hirap daw pagalingin ng ubo ngayon. Unlike before, yung sipon ang hirap ding pagalingin. Unlike before na in 3 days kung virus to, in 3 days, less than 3 days, nawawala na siya. Pero ngayon, parang nag-iiba yung klase ng mga uri ng mga microorganism, whether bacterial or virus, na tumatagal. Pero dito nga, Pastor, sa program natin, we would like to promote how to prevent, no? Prevention tayo.
0: Okay, Doc. That's a good thing to understand, ano? Pero bakit po kaya kasi mas madalas na nagkakasakit ng mga ganitong sakit ang mga tao during this season, during this after Yuletide at saka yung beginning of the year? Why po kaya? Bakit kaya ganun po ang nangyayari? Meron po bang epekto yung environment, yung season?
1: Yung ganitong season kasi usually, di ba, malamig siya, no?
0: Uh-huh.
1: Unlike na yung other seasons na sakto lang, may ekstrang lamig pag mga umaakit na ng November, December, January, February, May. At ngayong panahon nga nito, sabi nila, dumadating tayo sa punto na mas malamig pa yung nakakaranas ang Philippines ng mas malamig. Bukod doon, syempre, galing tayo sa holidays. Yung holidays, maraming pagsuway sa ating kalusugan. Yung Christmas, yung New Year, maraming kainan ng sobrang matatamis, no? Maraming puyatan, and that would really reduce the immune system nung katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Pagka naman, sabi ko nga, perfect formula, merong virus o may bacteria, compressant siya, tapos mababang immune system ng tao, perfect talaga na yung situation na yun na matatamaan ka ng sakit. So sabi ko nga, simple lang eh. Pag pinababa mo yung immune system mo, like kumain ng maraming matamis, hindi maayos ang kain, konti ang yung high dense nutrients na pagkain, tapos napuyat, no? Tapos yung sugar nakakapagpababa din ng immune system. Tapos nga merong microorganism na present around na pwede kang mahawa, may foreign something na nahan dyan, and that will really cause problems sa atin.
0: Okay, Doc. Now that you've mentioned that, talagang it's a testimony of mine too. Like, there was this time when we went to Ilocos. Umuwi kami sa aming hometown. And then, it took the bus to arrive there for at least 12 to 30, I mean, not 12 naman, pero 10 to 12 hours. Tapos, after that, and nagbiyahe kami ulit papuntang Solsona, and then that, it took us, again, another 2 hours of travel. So, parang ang tulog ko lang that time, 2 hours. Tapos, alam nyo, Dok, talagang nagkasakit that time. So, tama po yung sinabi po ninyo, yung mga factors such as yung sleep deprivation, tapos kulang pa ng pagkain. Kasi, syempre, Dok, we are traveling, so we don't get much to eat. At the same time, yung mga stopovers, wala naman sila masyadong ino-offer na mga something healthy. So, ang nakakain, mga itlog, ganon, or whatsoever, that would just fill in the empty stomach. Pero, ayun nga. So, ibig sabihin, Doc, that nutrition has a vital role in order for us to prevent colds and flu to come. So now, Doc, what are the foods then that could really help us, especially sa mga bata na mahirap pakainin ng gulay at the same time na

0: of diet program, for a long time parati na natin sinasabi na okay, we need to eat good amount of vegetables, good amount of fruits, parati na natin sinasabi yan. And with that, I believe na yung immune system natin, mamimaintain natin yung quality niya, yung kanyang lakas sa pamamagitan nun. Pero syempre, we need to understand na hindi lamang pagkain, but we have also kailangan natin yung hydration, kasi yung hydration very very basic yan para naman ang ating washing yan eh, paglilinis, and at the same time pagdi-deliver ng mga nutrients na kinain natin. May mga basic remedies, Pastor, na pwede natin gawin. Halimbawa, yung na-expose ka na, halimbawa, ano, na-expose ka sa, katulad nung sinabi mo na, ano, nasa bus ka, di ba usually pag nagta-travel, hindi din umiinom?
1: Yes, totoo po yun. Kasi nga, ayaw mong ihi ng ihi.
0: Di ba? Kasi hindi mo control yung pagpunta sa toilet. Totoo, so, pinitipid mo yung pag-inom. So, after, halimbawa, you had a long travel, ang isa sa recommendation na the best thing to do ay yun bang mag-hydrate, no? Ang pwede natin gawin, very, very simple, warm water na merong lemon na pwede nyo idagdag yung, ano, yung honey, no? Mm-hmm. Yung vitamin C na galing sa lemon. Pag walang lemon, calamansi, no? Pwede mong pigaan yung warm water ng calamansi. And then, yung honey is just an optional. So, again, gawin po natin to para makabawi ka agad kayo right after a long travel. Yung warm lemon, ulitin ko po, ano, warm lemon drink, no? Yung warm na tubig na merong konting kahit naman sabihin natin mga 6 pieces, hindi naman isang kilong kalamansi, 6 pieces na lemon, tapos pwede nyo siyang lagyan ng a little honey kung meron kayong honey, and then pwede nyo na siyang inumin. Pa ang option naman na isa, pwede kayong mag-slice ng ginger, na merong slice na ginger, tapos ilaga nyo din para naman luya, salabat baga, ang tawag natin. Okay?
1: Yes.
0: Salabat na mainit, na warm na salabat. At yung warm na salabat na yan, makakatulong sa throat natin. Anti-inflammatory siya. Tapos, it will, yung vitamin C at saka yung, again, this formula can loosen, yung paluluwagin niya yung plema. Okay? So, yan po ang isa sa technique na pwede natin gawin.
1: Very precise, Doc, and informative for sure sa ating mga listeners. And anako, parang may gustong mag-promote sa iyong likuran, Doc Blessy. Yung
0: bata dito sa katabi ko, tinataas ang libro ko eh.
1: Yeah, anyway po.
0: Marketing po to eh.
1: Marketing. And it's a good
0: marketing
1: thing po, Doc.
0: Po to eh. Sige.
1: Yes.
0: Sige, Doc Pastor.
1: It's a good thing po na nabanggit niyo po yung mga yan. Kasi, especially here in the Philippines, we could just get it out sa ating mga marketplaces, or I know that most of our listeners right now could have all the resources that you have just mentioned. Like yung calamansi, you can buy that for 10 pesos. Meron ka na mga limang piraso, something like that. Yung bawang, luya, at saka lahat-lahat.
0: Lagundi pa, Pastor. Yung lagundi.
1: Lagundi.
0: Di ba ang lagundi, ang dali-dali lang niyang itanim.
1: Mm-hmm.
0: Pag wala naman, eh, may ready ng lagundi sa ano ngayon, sa mga drugstore.
1: Yes.
0: Yung lagundi, ano yan eh, effective talaga na expectorant. Talagang i-reduce niya yung pag-ubo at saka bibigyan niya ng maluwag, na maluwang o yung easier na paghinga.
1: Okay? Kasi one of
0: the... So, safe to. Ito yung mga safe na ibig sabihin, anybody can do.
1: Yes.
0: Pagka may mga sakit na talaga na ano, na tumagal yung sakit, talaga you really need. Pag more than 3 days na yung lagnat, you have to see the doctor na. Halimbawa, more than 3 days na, ganun pa rin yung pakiramdam mo, hindi umiige, aba, kailangan mong magpakita sa doctor. Tapos, meron kang shortness of breath, yung nahahapo, no? May paninigip sa dibdib, at saka yung mga plema ay nagiging yellow or yellowish or greenish na. Okay, tapos yung ubo ay medyo humahaba, talagang you have to see the doctor. Ang maganda po talaga, you have to you have to see the doctor sana.

0: as early as possible. Pero may mga ibang tao na hindi wala silang access sa doktor, no? Yeah, kaya yung mga ibang nakikinig sa atin dito, yung preventive measures, pwede natin siyang gawin.
1: Yes. At saka, wala namang harm po itong mga nabanggit natin, Doc, kasi it's really for the good of everybody naman when it comes to this. So,
0: yeah.
1: Doc, ito nga, napaka, ang ganda na nitong ating pinag-uusapan. Kasi daw, we have our listeners na talaga namang noong bata sila ay meron pinapainom sa kanila na kulay orange and yung tinapay. Hindi na lang ako magbabanggit ng mga brands.
0: Tapos, alam ko yan, Pastor.
1: Oo, alam niyo na yan.
0: Pag may sakit, kakain daw ng mamon at saka
1: yes.
0: Ano yung orange,
1: yes,
0: na orange.
1: Orange na carbonated drink. Doc, tapos sabi nila, gumagaling naman. kasi true orange, parang totoong orange siguro talaga. Parang nakakadraw, they're drawing some inspiration from that na talaga namang gumagaling sila. Ano yun, Doc? Is it really that? Can we recommend that to our listeners? O baka naman meron tayong alternative?
0: Nagsitsambahan lang. Pastor, kasi ako may ganun din nung araw.
1: Pagka
0: may lagnat, pakakainin ng mamon. By the way, during our time, yung mamon talagang very, very, very special events lang yan. Hindi yan kinakain ng, yan available sa lahat ng tindahan. Talagang hinahanap yan sa pinaka-tindahan na panideria na naggagawa ng special na mamon. So, yung mamon at saka yung, pat even soft drinks, no, yung mga carbonated na mga soda, hindi din yan available nung panahon namin.
1: Yes, totoo po yan.
0: Kaya pag binigay sa'yo, siguro yung happiness nag-i-increase.
1: Oh,
0: dahil nag-increase,
1: that's
0: yung
1: right,
0: happiness, mabilis gumaling. And another thing, ang possible reason pa doon ay yung virus, yung viral disease, like halimbawa, marami namang sipon at ubo na viral yung dahilan, no?
1: Totoo
0: ang
1: yan,
0: gamot,
1: Doc,
0: lang talaga dyan ay rest at talagang mamamatay din siya yung infection na yan in few days. Kaya nata-timing lang din siguro. Na pag nakainom ka na ng soda, tsaka nakakain ka ng mamon, sakto yun eh. The next day, diba, nilagnat ka ngayon, ay, talaga yung nanay mo, nagpo-problema. Makabili na nga bukas, sa second day. Ika-third day, pagaling na.
1: Kaya nga, Doc, nakakatuwa kasi siguro ay yun nga, with that mindset, ano. So, mayroon naman tayo sigurong mas magandang may mabanggit. Siguro talagang wag na yung carbonated, Doc. Talagang kainin na lang yung...
0: Pastor, parang ano ka bang generation? Parang ka-generation ka namin.
1: Hindi naman, Doc. Talagang... Nakwento rin ng aking mother yan. Actually, sa kanila nga, hindi nga mamon eh. Yung naka-plastic na cracker. Yun. Ngayon pa, yung pinapakain sa kanila. Tapos talagang very, very, ano tawag dito, effective.
0: Pero sa tingin ko, hindi na effective ngayon yan.
1: Yes.
0: Kasi ang mga tao ngayon, ang mamon ay here and there. Nandiyan na sa kapaligiran na. Normal na siya. Ibig sabihin, it's just normal. Hindi na siya special na pagkain. Nung panahon namin talagang wala pang cake noon eh. Talagang
1: totoo yan.
0: Pinaka very, very special.
1: Yes.
0: Pero sa palagay ko, ang kailangan talaga mapakinggan ng mga listeners natin ngayon, yung hydration and proper diet, very, very important for prevention.
1: Yes,
0: okay?
1: Tama.
0: So, prevention tayo. So, kanina, Pastor, nabanggit na natin yung calamansi, no? Warm calamansi. Alam niyo, pag uminom kayo, mag-order kayo sa restaurant ng warm calamansi, itong asawa ko, pupunta kaming restaurant. Ano order mo? Warm calamansi. Hindi pa sa bahay mag-warm calamansi.
1: Sa labas ba talaga?
0: Iinom ng warm calamansi. Ako na lang kaya magpiga niya. Bibigyan siya ng warm calamansi. Sasabi niya, i-separate mo yung syrup. Kasi nalalagyan nila ng syrup.
1: Totoo po yan.
0: So, i-separate daw ang syrup. Sabi ko, kung sa bahay ka na lang uminom ng warm calamansi na yan,
1: mas okay pa.
0: Okay, mas okay pa. Tapos, pwede din yung ginger tea, no? Yung nilagang
1: ginger, luya.
0: Luya, uh-huh. Sa labat, ano? Sa labato, may anti-inflammatory siya. Tapos, pwede din yung garlic. Yung garlic naman, Yung isa bang clove, no?
1: Oh, yeah, yeah,
0: Isang
1: yeah.
0: clove ng garlic, no? Tapos, i-mix mo siya.
1: Yes, Doc.
0: I will tell them about the saluyot later. Okay. Okay, so yung ano, yung antiviral naman ito at saka immune boosting, yan. Yung garlic. Kaya yung garlic na yan is very, very effective din. Pero minsan kasi ayaw nila ng garlic, yung mga tao ayaw ng garlic. So ang pwede talaga, very common, yung luya at saka yung lemon. Tapos pwede din nilang gamitin nga yung steam inhalation. Yung steam inhalation naman, very very basic to. Ito yung mga actually, alam nyo ba, yung Adventist Medical Center Manila, yung mga Adventist Manila Sanitarium and Hospital noong unang panahon, naging very very sikat sila dahil sa mga strategy nila ng Healing Wonders of Water. Yung Healing Wonders of Water na abutan ko pa when I was with the hospital, talagang very very popular. Pini-prescribe talaga siya ng doctor. Yung steam inhalation, yung contrast bath, yung ano, yung hot compress, yung paggamit lang ng tubig, no, na makakaibsan, no, makakapagpaluwag sa congestion, yung mga nasal congestion, makakalusin ng mucus. Ang pwede nating ituro, Pastor, isa pa na very basic, yung mga hot water na mainit siya, tapos lalagyan mo lang siya ng, yung pauusukan mo lang, actually, pwede nga hot water lang. Yung bang umuusok lang at nahihinga mo yung usok? Yung umuusok na tubig. What I mean, yung kumukulong tubig, yung usok nun, gagawa ka ng something na mapapunta sa mukha mo, yung usok. So, usually, ginagawaan niya ng medyo,
1: mga
0: minsan,
1: tubes.
0: Nung araw nga, parang kartolina lang na ginaganon.
1: Uh-huh.
0: Kaya, karton, no?
1: Yeah.
0: Karton lang na para lang mahinga mo. Pero ngayon, may mga takuri na tayo. Ngayon, ang uso yung payong, no? Nakasapayong ka, tapos para matrap mo lang yung usok nung steam inhalation. Mag-google po kayo steam inhalation. Sa mga bata naman, nilalagay nila sa tent para yung usok na doon sa tent nahihinga, okay? And that is very, very, very, very effective way of nasal congestion. It clears the congestion talaga. Yung iba naman, nilalagyan lang nila ng, ginagamitan nila ng plain water. Yung saline, parang nilalagyan ng konting asin. Pero minsan, parang nakaka-dry siya eh, ng nasal. Yung eucalyptus, pwede ding ilagay. Pero yung plain water, okay na eh. Okay na, okay na.
1: Ayun. At least, mayroon lang aroma, Doc, ano? Pagka if you're going to put a little mint or yun nga, may aroma lang ng onte. Para hindi naman masyadong plain lang na nilalanghap.
0: Yes.
1: Anyway, Doc, meron po tayong katanungan dito. When it comes to that, kasi ayun na nga, sabi dito ay ano pong mas mainam? Kumain ng marami para lumakas o light meals lang kapag may sakit?
0: You need to listen to your body signal. Alam niyo yung katawan natin may perfect signal.
1: Uh-huh.
0: May panahon na pag masama ang pakiramdam mo, ayaw mong kumain, and then listen to your body. Okay, ang kailangan lang natin, huwag mo lang pahabaan. Usually, ayaw mong kumain dyan yung mga first day, second day, kasi yung katawan natin talagang naghahanap ng rest at saka, ano yan eh, yung fasting for few hours or few days, 1 or 2 days can actually help in the recovery. So, yung anong tawag doon? Tamlay ng pagkain. Very, very basic signal ng katawan na huwag mong pilitin na kakumain ka na ayaw nga kumain ng katawan mo, gustong magpahinga. Diba? So, ito po ay kailangang maintindihan lang natin na hindi naman nakakamatay ang hindi kumain ng ilang oras, no, habang may sakit ka.
1: Yes.
0: Kasi, again ha, signal.
1: Ayan mga kaibigan, so I think we're just only having a little signal.
0: Yung katawan mo ay lumalaban sa virus, no? Concentration ng paglaban sa virus. At yung fever na yan, yung body pain, no? Mga normal lang yan na sign. Yung yun namang pag-inom mo ng tubig, kailangan ituloy mo kasi kailangan hydrated. Kaya, ang light meal, ito na tayo sa meal na, no?
1: Yes.
0: Na ang best choices, no? Huwag kayong kumain ng heavy meal kasi ayaw nga ng katawan ng heavy meal usually pag may trangkaso o kaya may sakit. So, warm soup or sabaw or lugaw or yung ano ang tawag natin diyan yung soup pwede mong gawin na meron kang nilagang patatas o meron kang nilagang carrots, may mga gulay na pinaglagaan, tapos pwede mo namang hindi kainin yung gulay, yung broth lang niya ang iinumin mo. Tuloy-tuloy lang kasi kahit papaano may sustansya pa rin siya. Tapos naman yung lugaw, pwede mo din gawin. Ang best at the best formula ko sa lugaw, yung lugaw, pwede mong lagyan ng malunggay.
1: Mm-hmm,
0: usually, yung lugaw at tokwa, no? Kaya lugaw at itlog, okay? Yung arroz caldo naman, nilalagyan nila ng chicken. Pero ang pwede po natin isubstitute doon, na masarap din, may luya, may garlic, no? May tinadtad na garlic, at merong malunggay. Okay, pwede natin gawin. Pero pag may sakit, alam mo, ang gusto lang nire-request ng mga tao, yung katawan parang gusto lang niya na plain lugaw, may konting asin. Diba? So, listen to your body, no? Kung makapagpahinga yung katawan mo sa ganyang strategy na konting ano lang, pwede din. Pero wag mo lang hahabaan kasi you need nutrients, no, para magkaroon ka ng sapat na panglaban. Siguro kung mga first day ayaw mong kumain, fine, but you have to hydrate. Kailangan mong lagyan ng vitamins yung katawan mo.
1: Yes, doc.
0: Hindi, wag lang yung mga heavy meal kasi yung heavy meal minsan mas gustong matulog ng tao kaysa kumain eh pag may sakit. So matulog lang muna, maghydrate, tapos kumain ng light meal. Okay. Pero be sure na yung light meal nyo is nutrient dense. Okay? At yung nutrient dense na yan, again, ha, uulitin natin, makukuha mo yung nutrients sa halamang pagkain. Okay. So sabi ko nga, ang perfect formula ko pagka yung may sakit talaga, yung arroz kaldong may malunggay. Medyo i-overcook nyo lang yung dahon kasi para hindi masyadong, hindi half-cook. Okay, so again, napakaganda niyan na i-experiment nyo. Tapos may luya pa yung lugaw, 'di ba? May luya. Okay, meron pa yung kasubha, no? Yung kasubha, yung saffron flour na nagpapadilaw sa arroz caldo. That's very very healthy. So yung saffron flour, nabibili yan sa mga palengke na, no, sa grocery. Ang tawag nila kasubha, saffron flour, na pag nilagay mo sa lugaw, nagiging dilaw yung lugaw, nagiging parang totoong arroz caldo, yung yellow na ang kulay. And of course, listen to your body signal, yung trip nyo na kaining fruits, i-request nyo na. Kasi pag may sakit, usually naghahanap ka talaga ng fruits na magbibigay sa'yo ng feeling na masarap.
1: Okay. Okay. Thank you so much, Doc. That's very informative. At ito nga po, mayroon po tayo ulit katanungan dito, Doc. Ano? Kasi daw, they were informed na kapag mayroon silang mga sore throat o kaya yung pananakit sa lalamunan, ay okay lang daw mag-ice cream. Ayan, ito nang problema. Kasi daw, ang cold stuff ay it's anti-inflammatory. They were told like that. So, anything that you want to say. Kasi, pero sa akin, Doc, ano, alam nyo po, pagka ako'y nagkakasakit, Doc, bless you. Siyempre, sa mga napag-aralan na rin natin, I don't eat sweets anymore. Because it's like the sweets are the food of my virus. Kaya tumatagal. Kaya, pagka hindi ako nagkain ng sweets, and then I'll just have intermittent fasting, bumibilis, mawala yung sakit ko. Like sabi ko nga, nagkasipon ako. It took me only 2 days. Tapos na. I just only fasted for a day. And then, I mean, nag-OMAD lang yata ako that time. Tapos, talagang iniwasan ko yung mga and then high fiber na mga pagkain and then fruits. Talagang, yun, binakbakan ko na kumain ng ganun. Talaga namang 2 days pa lang, ay okay na. So, Doc, are we debunking this or are we convincing them to do it so din po? That they could just eat ice cream whenever they have sore throat or anything that is infringing their throats.
0: Yung principle ng cold diet, kasi kung sa hospital yan, binibigyan talaga ng cold diet, no? Mm-hmm. Cold diet. Yung principle ng ice cream, ang ginagawa ng mga ano dyan, ng mga hospital, binibigyan, ang purpose is to relieve, yung para maibsan, yung pananakit, yung irritation sa throat. But it can only help the person, short time effect lang siya. Hindi ba katulad ng when you give healthy na malamig? Yan. Pwede. Kasi pwede naman tayo mag-substitute na halimbawa yung watermelon, igawin mong fruit blend, okay? Lagyan mo ng watermelon, papaya, meron kang fruit mixture. So, that can also serve the purpose. Ang purpose lang kasi, pag may mga sugat sa lalamunan, gusto niya ng malamig na temperature para manumb, para bang, anong tawag dito, yung hindi mawala ng pakiramdam. Mm. Tapos, it can also reduce pain and irritation para yung swallowing mas magiging madali. Pero again, kung ice cream naman, tapos bababa ang immune system mo dahil sa sobrang sugar naman niya, hindi din makakatulong. Mm-hmm. So, again, yung gagawin natin is we need to give the best, no? The best choice. Humanap tayo ng best option. Kasi yung best option na yan, talagang magbibigay sa atin ng both, hindi lang yung relief sa ating throat, kundi magbibigay din ng sustansya sa katawan.
1: Tama nga naman. Kasi one ice cream has already ilang sugar yon. Minsan nakikita ko po 36 grams of sugar in it. We have already talked about too much sugar into the body, Doc, that it is not really good. And with that po, I would like to thank you for letting our listeners to... Actually, I'm very happy nga po, ano, kasi you're not even debunking it, Doc, kundi rather you're just only motivating and encouraging them to be influenced na may mas better option. And thank you so much po. Yan yung gusto natin na marinig, especially sa inyo po as a bilang doktor po when it comes sa atin pong mga diet. And Doc, meron pa tayong katanungan dito. Okay daw po ba ang gatas kapag may ubo at sipon? Kasi nung mga bata sila, pagka nagkakaroon daw din po sila ng sakit, lalong-lalo na daw yung fresh milk talaga. Yung fresh milk. I don't know. I haven't tried this one yet. Kasi you've asked me kanina po, am I part of your generation po? Hindi po. Ako pa lang naman yung mga pinakahuli na mga 1990s kids. Kasi 1999 ako. Ayan, alam na ng mga listeners natin kung ilang taon si Pastor Kyle. Pero anyway po, with that, okay lang daw po ba ang gatas? Talagang ang ginagawa pa nga daw ay ano yon, they put a little salt in it and then they drink yung fresh milk, Doc, ay yung I think that's coming from the cow's breast talaga. Doc Blessy.
0: Para mga listeners natin, mga kasing edad ko, usually nung unang panahon, alam mo yung gatas ng kambing?
1: Oh, okay,
0: gatas,
1: yeah.
0: Ng kalabaw. Mm-hmm. Gatas ng kalabaw, yun yung mainit-init pa, nilalagyan ng konting asin.
1: Mm-hmm.
0: Nilalako yun sa mga ano, nilalako yun sa bahay-bahay. Okay? Mm-hmm. Pero when it comes to kung bawal ba talaga, okay, yung gatas kasi, pwede siyang, may possibility siya, no? May possibility siyang mas magiging makapal yung plema. Pero depende nga sa tao. Kasi yung ibang tao, okay lang sa kanila. Sa ibang tao naman, lalo pa kung may allergy o kaya may sensitivity, minsan, mas dumadami yung ubo nila or sipon nila pag nagatas. Pero sa iba naman, hindi. So again, depende sa pakiramdam ng isang tao. At again, yung gatas, hindi lang talaga yung gatas ang pinag-uusapan natin dito, pati yung asukal na nilalagay sa gatas. Okay? And then again, yung quality pati ng gatas ay kailangan din natin i-consider.
1: Mm-hmm. Nga naman. Kasi that is very important din po to understand that sabi nyo nga, Doc, actually we have a lot of listeners right now sa Facebook and siguro medyo within the age range po. Anyway, Doc, it's a good thing para mas maintindihan po ng mga listeners natin na may mga, siguro ito yung mga naging practices nila. It could have been effective at some point. Pero siguro ngayon, they might want to try it again. Pero bakit kaya ganun, Doc, ano? Maybe it's just only hypothetical
0: kasi pwede
1: question.
0: Siyang, ang gatas kasi pwedeng magpakapal ng plema. Okay? At yung sipon, lalala, di ba? Kung may hika naman, yung mga may hika at madaling hingali, no? Pwede din siyang mag-worsen. Kasi nga, lalo pa kung sensitive yung tao.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, again, ang pinaka-safe talaga, itong pinag-uusapan natin ngayon, na mag-ano lang kayo, mag-warm water with ginger. Kasi yun, hinahanap natin ngayon yung mga beverages na para lumuwag yung plema. Ngayon, yung gatas nga, kung masyado kang, meron kang ubo at meron kang plema, talagang hindi pep.
1: Mm-hmm.
0: Tapos magpatigas. Okay? But again, depende din sa tao, no? Pinakamahalagang alternative natin ngayon na pinag-uusapan, yung mga possible na pwedeng gawin, warm water, kahit even warm water can help. Yung bang ligam-gam lang na tubig, again, may salabat ka, ginger tea, meron kang lugaw na, o may sabaw ka ng gula, yung broth, tapos pwede din na magsabaw ka ng ibang mga gulay na yung mga normal lang na sinabawan, like sinabawan ng pinola. Okay, meron kang yung sayote na merong malunggay, o kaya sayote na merong saluyot, yung green na papaya na nilalagay natin sa tinola na meron ding dahon na katulad ng talbos ng kamote, meron ding again malunggay, saluyot, no? Alugmate. So yan, yung sabaw noon, ang sarap-sarap inumin pagka ikaw ay gustong magpa, you know, paluwagin mo yung mga plema, yung mga ubo. So usually naman pagka nagluluto tayo ng mga tinola, talagang merong luya. O kaya yung luya na yan, meron ka ng salabat na meron ka pang gulay, may iba ka pang nutrients na nahan dyan. Pwede mo din kasing gawin yung lauoy, yung sabaw ng lauoy, may kalabasa minsan, kahit pa paano, pag nilaga mo yung iba't ibang klaseng gulay, mapupunta sa tubig, mag-i-infuse sa tubig yung mga nutrients niya. Okay, so yan po yung mga very, very safe. Ang pinag-uusapan natin dito, yung parang hindi tatamaan yung allergy nyo. May mga sensitivity na mga taong very, very sensitive sa mga allergens. So, hindi siya magiging bawal sa mga hypersensitivity. Yung mga, this is hypoallergenic beverages or soups or drinks. Hypoallergenic, mababa siya sa allergens. O halos wala ang allergens. So, take note niyo po to, kasi yung lahat ng pinag-uusapan natin kanina, talagang available sa kahit saan dito sa Philippines.
1: Okay, thank you so much, Doc. Nabanggit niyo po yata kanina kasi yung about sa cold diet. Masama daw po ba talaga ang malamig sa inumin kapag may sipon? Kasi parang nagko-congest din siya, Doc. I tried it already. Pagka may sipon ka, minum ka ng malamig, parang mas pinapatigas niya, hindi ka na makahinga.
0: Yeah, nagko-congest kasi nagko-constrict, no, pag malamig. Pag malamig kasi at dumaan sa mga ugat natin yan, parang nagva-vasoconstriction. Pagka naman warm, nagda-dilate. So, ganun yung effect. Kaya, at saka, again, ha, listen to your body signal. Pagka meron kayong matitigas na mga ubo, mga sipon, no, yung katawan mo talaga naghahanap ng a little bit warm. Dahil ito yung nagbibigay ng, yung alwa ng pakiramdam.
1: Mm. Okay, thank you so much, Doc. Now po, we have already talked about food and others. Ngayon naman po, ito naman yung, this is a question that talks about stress naman. Does stress really, tawag dito, nagde-deteriorate? Siyempre, nabanggit na po natin ito ng matagal pa. And at the same time, sa pagko-contribute din po ng cold and flu. So ito po, may katanungan po kasi tayo dito, Doc, na madalas daw po siyang sipunin. Is it about immunity na po ba kaya ito, Doc? Or it could mean a lot, I mean other thing that needs to be checked upon. Kasi for example, pwede naman kasing maybe after 2 weeks or maybe after a week, okay na naman. Tapos mamaya after a month or after less than a month, nagkasipon ulit. So, could it be about immunity lang talaga ito, Doc? Or it could have been talking about something bigger when it comes to health problems?
0: Yeah. This is already obvious, no? Maraming ng panahon na naririnig natin to. At sinabi na rin ng mga scientists na yung stress can weaken the immune system.
1: Hmm.
0: Kasi pagka halimbawa, stress ka, nasa flight and fight condition ka, mood ka. So yung cortisol mo talagang lalabas ng ekstrang labas. Kaya nga pag sinabi natin, ay na-stress ako, yung cortisol mo, yung stress response hormone mo, mas mataas kaysa sa usual na para kang naka-fight or flight. Ano ka ba? Lalaban ka ba o tatakbo ka ng mabilis? So ito, pag nasa fight or flight mode ka, okay? Ang sabi ng science, yung katawan mo, nakastop ang immunity. Okay? Ganito po siya. Dahil importante na makatakas ka o makalaban ka, no? Halimbawa, hinahabol ka ng aso, okay? Mm. Ang kailangan mo makatakas, okay? So yung cortisol mo lalabas yan, yung stress response hormone mo lalabas yan para makatakas ka. At habang lumalabas yan, yung immunity mo, yung pag-repair ng katawan mo, yung pagpapagaling ng katawan mo, naka-stop, naka-freeze. Kasi kailangan ang priority, makatakas ka muna.
1: Tama.
0: Ang kailangan, makaligtas ka muna. So naka-freeze yung immunity mo. Kung lalaban ba sa virus, wag muna kasi tatakas muna ako sa aso. Okay? Halimbawa, merong yung tao may sakit na allergy o kaya yung tao may sakit na autoimmune o kaya yung tao may sakit na cancer, no? Instead na sasabihin ng katawan na healing, kailangan ng healing process, sasabihin naman ng katawan dahil naka-stress response ka, stop. Okay, wala mo ng immunity, wala mo ng healing kasi kailangan kong tumakbo sa aso. Importante 'yon. This is very good kung may aso talagang humahabol sa iyo. Kasi talagang kailangan mo. Pero kaso, sa panahon natin, pag sinabi nating stress, wala namang asong humahabol. Hinahabol ka na. Baka hinahabol ka lang ng naniningil ng utang. Hinahabol ka ng... Hinahabol ka ng boyfriend mo na ayaw mo na o asawa mo na ayaw mo na, relationship na hindi maayos.
1: Ayaw.
0: O kaya naman nalulunod ka. Same yun, ha? Pag nalulunod ka sa dagat, naka-stress response ka. Pero same din, na wala ngang dagat na kinalulunodan, pero nalulunod ka naman sa mga maraming trabaho o maraming, you know, maraming gawain. So yung katawan mo, hindi naka-relaxation mode. So yun, walang stress. Kaya nga, yung stress at saka yung immunity natin talagang very, very connected yan. So, kailangan nating mag-relax para yung katawan natin bigyan ng paraan, ibigyan ng way o bigyan ng oras para magpagaling. Kumain ka na ng diet na maayos, eh.
1: Yes, ah, diba?
0: Ang ganda-ganda
1: nice
0: na ng diet na kinain mo. Nag-preloading ka na, o kaya nag-inom ka na ng mga, kung sinabi nating mga magandang concoction for prevention. May hydration ka na, may vitamins, may minerals, may nutrients ka na, kompleto na. Eh, kaso naka-stress response ka. So, wala, di ba? Sayang. So, yan po. Pagsamahin natin to, no, Pastor? Pagsamahin natin tong formula. Mag-relax. Okay.
1: Yes.
0: Para yung mga nutrients na naipasok natin sa katawan, magamit ng katawan ng full potential niya.
1: Another thing, Doc, nako, medyo kaya pa naman ang oras natin, ano. Ito na, ang alcohol daw ay nakakatanggal ng germs. So, can alcohol also destroy the virus inside our body by drinking liquors, Doc Blessy?
0: Alam mo kasi nung COVID na uso to eh.
1: Totoo yan, Doc. Totoo.
0: Kasi nga yung alcohol, di ba, yung virus, pag nandito pa lang sa throat mo, tanggal nga naman nga, di ba? At saka sabi nila, yung daw mga nginom, hindi tinatamaan ng virus. Pero again, we have better options. Mm. Kasi po, siguro yung alcohol, katulad ng mga virus na nasa kamay natin, nasisira ng alcohol, pag nandito pa sa medyo labas.
1: Mm-mm. Hello, Doc.
0: Hello.
1: Okay. Yes po. Please
0: para
1: po.
0: Parang nag-freeze ako.
1: Yes po, okay. Yes po.
0: So, pero ang problema niyan, pag nakapasok na sa katawan natin, ay baka masyadong mag-ano naman, magkakaproblema tayo sa atay, magkakaproblema tayo sa blood pressure, magkakaproblema sa puso, magkakaproblema sa inflammation. So, ang Healing Wonders of Diet, hindi pa rin nire-recommend ang alcohol kasi may better option. Ano yung better option? Warm water!
1: Yes.
0: Okay, so at least nailunok mo yung warm water, walang effect sa loob ng katawan. Yung warm na yan, yung medyo mainit-init na yan, that can fight actually yung mga virus na yan, no? Yung mainit na soup, no? Yung wag naman sobrang init na masusunog yung lalamunan mo. Yung mainit na pag-inom ng soup, yung hydration, yung pag-inom mo ng tubig, napakagaling niya, no? So, sana, dito tayo sa mas safer, no? Hindi ko naman sinasabi na, yung mga uminom ng alcohol nung COVID ay sabi nila, pinagmamalaki nilang buhay sila. Pero actually, sa Diyos pa rin galing yung protection, eh, no? Huwag niyang pakapurihin yung alcohol kasi
1: baka yun pa yung kumuha.
0: Nyo lang.
1: Yes, at baka yun din ang kumuha sa kanila.
0: Ayan din ang kukuha kasi wala nang virus, naging addict na sa alcohol. Kasi brain addiction, yeah. Di ba?
1: Wala meron namang kailangang ayusin, pero umiinom pa rin. I mean, alisin. Alright, thank you so much, Doc Blessy. I still have one more here, but our time doesn't permit it. So, anything that you want to say to our listeners po before we end, Doc?
0: Okay, uso po talaga ang mga sakit ngayon.
1: Yes.
0: Pero tandaan po natin na ang Diyos ay so gracious, no? Bibigay ng lahat-lahat na pangangailangan natin. So, yung mga napag-usapan po natin dito, hindi naman natin talaga super tinataas sila na sila talaga, no? Ito na talaga yun. Okay, ito lang gawin nyo, period. Tapos, hindi kayo magkakasakit. Unang-una po ay ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ang nagbibigay ng kagalingan, ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain, at ang Diyos din po ang magbibigay sa atin ng kalusugan. So sana po, lahat po ay papuri sa Panginoon. Mga halamang pagkain na pwede nating kainin, mga tubig at mga hydration na pwede nating gawin, ang pagtulog ng mahimbing galing din sa Diyos. Ang pagkilos, paggalaw, sa Kanya din nagmumula. So God bless you po at pagsamasamahin natin tong lahat ng formula na to kasama ang stress management para magkaroon kayo ng magandang immune system for the prevention of cough, colds, and flu sa panahon ngayon. God bless po!
1: Alright, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat, Doc Blessy, sa mga insights na atin pong na-receive ngayon na magbibigay na naman ng dagdag kaalaman patungkol sa ating kalusugan. Ngayong araw ay napag-usapan natin kung paano nakakatulong ang tamang pagkain sa pag-iwas at paggaling mula sa sipon at trangkaso. Totoo po na may mga panahon na tayo nanghihina at nagkakasakit. Pero tandaan po natin na ang ating katawan ay may kakayahang mag-heal, lalo na kung ito'y aalagaan sa pamamagitan ng masusustansyang pagkain, sapat na pahinga at tamang pag-inom. Higit sa lahat, huwag nating kalilimutan ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa Diyos, hindi po sa kung anong kinakain natin. Tulad nga ng Jeremias, Kabanata 30, Talatang 17, sapagkat aking ipapanumbalik ang iyong kalusugan at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Kaya kung kayo man ay dumadaan sa panahon ng karamdaman, huwag mawalan ng pag-asa. Pangalagaan ang inyong katawan, piliin ang masustansyang pagkain at manalig na ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito lamang sa ating programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Varona. Naway patuloy kayong pagpalaim ng Panginoon ng malusog na katawan, malinaw na isipan at pusong puno ng pananampalataya. Ako po ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang Kyle langan mo.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itsunin ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad sa anuman. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig ba ang kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang God's Giving Guide. Sa atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Nating bigyan ng pansin ang isang paksa, God's Giving Guides. Merong patnubay ang ating Panginoon tungkol sa ating pagbibigay. Kaninang umaga tayo ay nagising. Binigyan tayo ng Diyos ng maimbing na pagtulog, at pagkatapos, kaninang umaga tayo ay nagising. Ating bang pinasalamatan ng Diyos? Kailangan ba tayo ay mapagpasalamat sa ating Panginoon? Merong natala sa banal na kasulatan, ayon sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 17. Ito ay mismong ang karanasan ng ating Panginoon ayon sa Ebanghelyo na sulat ni San Lucas. Ang wika, habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketungin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari." Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupurin ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya, o siya'y isang Samaritano. Nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9?" Ano bang ibig sabihin ng pagtatanong ng ating Panginoon? Tandaan natin, nung panahon na yon, ang mga taong may ketong ay wala ng, sabihin natin, hindi na sila gagaling. At ang kalangtiran ay hindi sa maraming mga tao, kundi ang iba sa kanila nakatira sa mga puntod o sa mga kung saan ay nililibing ang mga taong namatay. Sapagkat ang mga taong ito ay walang kagalingan o kagamutan ang kanilang sakit. At noong nakita nila ang ating Panginoon, sila'y sumisigaw at umihingi sila ng pagkapagaling sa ating Panginoon. Kaya nga, pinagaling sila ng ating Panginoon. Subalit nung sila ay gumaling, isang tao lamang ang nagbalik sa ating Panginoon, isa pang Samaritano, at nagpasalamat siya. At sapagkat nagpasalamat ang lalaking ito, ang wika ng ating Biblia, tinanong ng ating Panginoon, "Nasaan ang 9?" Sa makatwid, ang ating Panginoon, nasisihan siya at siya ay nagnanais na makatanggap ng response o pagkapasalamat sa mga taong kanyang pinagaling. Kaibigan, kung ikaw ay nagbigay ng isang kaloob o gift sa isang tao na hindi ka umaasang siya ay magbibigay ng anuman sa kanya o siya ay sabihin natin magbabayad sapagkat ang kaloob o ang gift ay hindi binabayaran. At pagkatapos ngayon na siya ay nakatanggap, hindi man ngayon nagpasalamat. Wala mang sinabing salamat po sa inyong pagbibigay. Ang sabi nga sa atin ay, any civilized or intelligent person recognizes the obligation of gift. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, nasaan yung siyam? Bakit isa lamang ang nagpasalamat? Tingnan natin kaibigan ang karanasan ng isang lingkod ng Diyos pagkatapos na siya ay nakaranas ng maraming mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanya. Ito ay matagpuan sa aklat ng mga awit 103:1-5. Ang sabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Na siyang nagpapagaling ng lahat mong karandaman. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay. Na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Na siyang bumubusog sa iyo na sa mga mabuting bagay, ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Kaibigan, narito ang karanasan ng isang lalaki na pinatawad ng Diyos. Ikaw ba ay nakaranas na nagkamali, nagkasala at pagkatapos ikaw ay lumapit sa Diyos at iyong nadama ang Diyos ay pinatawad ka sa iyong mga kasalanan? Ikaw ba ay nagkaroon ng karandaman at pagkatapos ngayon ang Diyos ay pinagaling ka? O kaya ikaw ay sa nakita mo hindi ka karapat dapat ng maligtas, subalit ang Diyos ay tinubos ka at merong pangako sa iyo ng buhay na walang hanggan. Nanupat ang Diyos ay binubusog ka ng kanyang maraming pagpapala, hindi ka ba nagpapasalamat sa Diyos? Kaibigan, ang lahat na mga ito na binanggit ng sumulat na si Haring David ay wala siyang ibabayad o maaring ibayad sa Diyos sa kanyang ginawa ng mga kabutihan para sa kanya. Subalit, ang kanyang ginawa ay pinuri ang Diyos, pinasalamatan ng Diyos. Kaibigan, ito ang kailangan at tugon natin sa ating Panginoon sa araw-araw. Kaya kanina, ako'y nagising at pagkatapos ang Diyos ay binigyan ako ng buhay at lakas sapagkat ako'y kanyang ginising at ako ay nagpasalamat sa Diyos sapagkat siya ay napakabuti. Yun lang ang maaari kong ibigay at maaari nating ibigay sa Diyos. Pasalamatan siya sa kanyang mga ginawang mga bagay na mga napakabuti para sa atin. Ano pa ang sabi ng ating Biblia? Dito sa mga awit 41:3, matyaga akong naghintay sa Panginoon, kumiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daing. Iniahon niya ako sa hukay ng pagkawasak. Kaibigan, ito yung kanyang karanasan na sa ating karanasan din by faith na kapag tayo ay nalalangin sa Diyos, tayo ay kanyang pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang sabi pa, mula sa putikang lusak at itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga

siya ay mabuhay pa sapagkat siya ay marahil nasa putikang lusak. Ang sabi nga ng ating Biblia, pero itinungtong niya ang mga paako sa isang malaking bato. At sa Biblia, kaibigan, ang malaking bato, ang roka, walang iba kundi ang ating Panginoon. At sa lahat ng mga bagay na ito na pinagkakaloob ng ating Diyos, kaibigan, ang wika ng mga awit 116:12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Itong lahat ng mga ito na pinagkaloob ng Diyos, na wala kong maaring maibayad sa Diyos, ang sabi, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kaya nga, si Haring David, ayon sa nakasulat sa 1 Kronika 29, 13 at 14, ang sabi niya, at ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong malwalhating pangalan. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makakapaghandog sa ganitong paraan sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Kaibigan, maging yung ating ibinibigay ay galing din sa Diyos. Hindi ba ang ating mga magulang pagka tayo binigyan ng allowance kapag tayo nag-aaral at pagkatapos ngayon sa allowance na yon ay tinipid natin at sa birthday ng ating magulang tayo ay bumili ngayon ng regalo sa kanya, sasabihin ba ng ating magulang, anak, bakit ka pa bumili ng regalo samantalang ang perang pinambili mo yan ay galing sa akin? Hindi. Ang isang magulang na mapagpasalamat at nagbibigay ng halimbawa sa kanyang anak, ang maaring masambit ng magulang na ito, anak, salamat sa Diyos at ikaw ay nagbigay sa akin ng isang regalo. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na ano ba yung mga bagay na binigay ng Diyos sa atin na sukat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaibigan, merong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, Versikulo 13, ng wika, natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Ano bang ating gagawin na parang panukli o yung tugon natin sa ating Diyos sa kanyang mga pagpapala na tinatanggap sa atin? Anong ating tugon? Kaibigan, ang wika ng ating Biblia, tayo ay tumupad sa kanyang kalooban, sa kanyang mga utos, at ang wika pa para sa ating ikabubuti. Halimbawa, ako ay tumupad sa New Start. Ano ba New Start na ito? Yung N ay nutrition, yung E, exercise, yung W ay water, yung S ay sunshine, yung A ay air, at yung R ay rest, at saka yung T ay trust in divine providence. Kapag ako'y sumunod sa batas ng kalusugan, hindi ba para sa akin din? Kaya ang sabi ng ating Biblia, pagka tayo tumupad, ito ay para sa atin din. O kaya ako ay tumupad sa 10 utos, hindi ako nagnakaw, hindi ako pumatay, iginalang ko ang aking mga magulang, hindi ba yun para sa akin din? Ano ba yung mga bagay na sinasabi ng ating Biblia na dapat nating gawin sa ating pamumuhay sa araw-araw na iniutos ng ating Panginoon sa atin na bilang kanyang mga anak? Kaibigan, ang sinasabi sa atin sa pag-aaral na ito na ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng ating buhay. Sukat nating pasalamatan ang Diyos, kaibigan.
na noong ang tao ay nagkasala sa halip na ang taong ito na kanyang nilikha ang siyang mamatay at hindi na mabubuhay pa, si Kristo ngayon ang namatay para sa atin.

0: Ang sabi nga sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, Versikulo 24 at 25. Ang wika, ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman Siya pinaglingkuran ng mga kamay ng tao na para bagang mayroon Siyang kailangan, yamang Siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at hininga at ng lahat ng bagay na ito. Kaya kaibigan, ang punto ngayon ng sinasabi sa Aklat ng Gawa, ang Diyos ang wika ang Siyang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga. Ito yung ating dapat na ipagpasalamat sa Diyos, kaibigan. Ano pang sabi sa ating Biblia sa Aklat ng Henesis 1:26 at 28? Ang wika, sinasabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ang sabi, binasbasa ng Diyos ang tao. Kaibigan, dapat nating ipagpasalamat na tayo ay nilikha ng Diyos, hindi sa wangis ng ano paman, kundi ang wika ng Biblia sa wangis ng ating Diyos. Kaibigan, na tayo ay nilikha ng ating Panginoon. At tayo ngayon ay gumagawa para sa ating ngayong ay kabubuti rin na tayo ay mapagpasalamat sa Diyos. At ano pa ang sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin na tuparin natin at ating kilalanin ayon sa Aklat ng Levitiko 27 versikulo 30, lahat ng kasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, ito ay banal sa Panginoon. Ano sabi sa atin? Yung ikasampung bahagi, ito ay sa Panginoon. Hindi natin binibigay kanino, kundi sa Diyos nating ibinibigay at bahala ang ating Diyos kung saan niya ibibigay ang bagay na ito. Kaya nga ito ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, na kapag kayong tayo ay nag-iikapo, ating kinikilala ang Diyos ang siyang owner at tayo ngayon ay mga katiwala ng ating Panginoon. Kaya sabi, lahat ng kasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, sa Kanya yon. Kikilalanin natin, hindi atin. Tayo binigyan ng Diyos ng lakas, tayo binigyan ng Diyos ng hangin, binigyan tayo ng Diyos ng sunshine, ng ating pagkain. Nagpapakilala ang Diyos ay mapagbigay, generous ang ating Diyos. At bilang naman ngayong katugunan natin, tayo ay nagpapasalamat sa lahat na mga ito. Ano pa ang dapat nating gawin? Ayon sa aklat ng San Mateo 22, versikulo 35 hanggang 39. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kasulatan ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos." At ang pangalawa ay katulad nito, "Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Kaibigan, ito yung mga kailangan nating ganapin na pinag-uutos ng Panginoon. At ang sabi sa Biblia, ang mga utos ng Panginoon ay hindi mabibigat kundi magaan kapag kami pag-ibig. Ang ating Panginoon, tinubos tayo sa bundok ng Kalbaryo, namatay para sa atin. Hindi nabigatan ang ating Panginoon sapagkat tayo ay Kanyang iniibig. At nais ng Panginoon, kaibigan, sa ating pagsunod, ay ating ibibigay naman ang buo nating makakaya sa ating Panginoon. Ano pang sabi sa aklat ng mga awit 96:7 hanggang 10? Ibigay ninyo sa Panginoon kayo mga angkan ng mga bayan, ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatian at kalakasan, ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatiang narapat sa kanyang pangalan, magdala ng handog at pumasok kayo sa kanyang mga bulwagan. Ano sabi? Magdala. Kaya pagka tayo ay nagpupulong, sa ating pagpupuro na ito na Holy Convocation, ang sabi sa aklat ng Levitico, tayo ay magdala ng handog sa ating Panginoon. Ito ang tugon natin. Kaya ang sabi nga ng sumulat na si Ellen G. White, na kapag tayo nagbibigay ng ating mga handog, ating ipinapahayag ang ating pag-ibig sa Diyos at ating pasalamat sa Kanya. At pagkatapos ngayon sa ating pagbibigay ng handog, ito ay isang uri ng pagsamba. Ang sabi nga, sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayong buong lupa sa kanyang harapan. Sabihin ninyo sa mga bansa, ang Panginoon ay nagahari. Oo, matatag at hindi makikilos ang sanlibutan. Hatulan niyang may katarungan ang mga bayan. Kaya nga, kaibigan, ito ngayon ang dapat nating gawin sa ating pagharap sa Diyos, kaibigan. Mahirap ba na tayo ay mapupumuri sa Diyos? Sabihin natin, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Mahirap ba na pasalamatan ng Diyos? Mahirap ba, kaibigan, na tayo magsambit ng salamat po, Panginoon, sa iyong mga kabutihan sa akin? Sa mga pagkapala na iyong pinagkaloob, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sapagkat wala kaming maaring maipagkaloob sa iyong kabutihan sa aking pamilya, maliban ngayon sa iyong pagtupad, ano ang kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng ating Panginoon sa aklat ng Deuteronomio 16:1 at 17, magdiriwang ka sa buwan ng Abib at ipangilin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos, sapagkat sa buwan ng Abib ay inilabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Ehipto sa gabi. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaibigan, pagamat tayo ay hindi nakaranas ng ganoon na katulad ng bansang Israel, pero ang Ehipto o yung Egypt ay simbolo ng kasalanan. Inilabas sila ng Diyos sa simbolo ng kasalanan o sa bansang Ehipto. At tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan. Tayo ay binigyan ng Diyos ng isang pagkakataon na tayo ay sumamba sa Kanya. At nung tayo inilabas sa lusak ng kasalanan, kaibigan, hindi ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? At bunga ng ating pasalamat sa Kanya, tayo ngayon ay nagdadala nang sinasabi nating handog para sa Kanya. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na sa ating pagbibigay ng handog sa Kanya, pagpapasalamat at pagpuri, meron tayong cheerfulness. Ang sabi nga sa aklat ng 2 Corinto 9:7, ang wika ng ating banal na kasulatan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa ating pagibigay, gusto ng Diyos, masaya tayo, kaibigan. Sapagkat noong ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang anak na bugtong upang mamatay sa krus ang ating Panginoong Jesus, masaya na may pag-ibig pinagkalaob ng ating Amang nasa langit. At yon ang ating sukatan, kaibigan. Masayang pagbibigay. Kaya nga, pagpuri, pasalamat sa lahat na mga ginawa ng Panginoon sa atin. Maraming salamat, Panginoon, na kayo ay napakabuti sa amin. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin natin ang binabanggit sa aklat ng Sangwan, Kapitulo 15, versikulo 7 at 9, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito ay nanalwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Nais ng Panginoon na tayo kanyang mga alagad. Nais ng ating Panginoon, kaibigan, na kanyang tugunan ang ating mga dalangin. Meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Ilapit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga pasanin, ang ating mga hamon sa buhay. Ilapit natin sa Kanya sapagkat hindi nabibigatan ang ating Panginoon. Isa namang pag-aaral ang ating pinagkaloob sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Salamat sa Diyos na tayo ay Kanyang pinagpala.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Tayo po ay napaalalahanan na ang pagbibigay po ay bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. Ang isang Kristiyano po ay nagbibigay ng may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, may kagalakan at hindi napipilitan, may pasasalamat dahil ang lahat po ng meron tayo ay mula sa Diyos, may malasakit lalo na sa mga nangangailangan at may pananampalataya. Nagtitiwala po na ang Diyos ang maglalaan para sa atin. Ang tunay po na sukatan ng pagbibigay ay hindi ang halaga, kundi ang puso ng nagbibigay. Hindi hinahanap ng Diyos ang laki ng ating mga handog, ano po, kundi ang lalim ng ating pag-ibig at pagtitiwala sa Kanya. Ang mapagbigay po na puso ay sumasalamin sa karakter ni Kristo at nagiging daluyan ng Kanyang pagpapala sa iba. Nawa po ito yung naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, at kung kayo po ay may mga tanungan o nagdanais mag Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, talaga ho. Walang kapanatagan, wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ang kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kama na ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun na sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, talaga ho, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayos isip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, ma-ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa, dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magkakasama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Narito po tayo sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia upang patuloy nating buksan at pag-aralan ang Biblia na may kinalaman sa pagpapamilya. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Subalit siya ngayon ay naglilingkod dito sa Central Luzon Headquarters sa Department ng Komunikasyon. Kami po ang magkasama, Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po muna natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
2: Mapagpala at dakila pong Diyos sa langit, muli po kaming lumalapit sa iyong kamahal-mahalang luklukan na patuloy po kaming samahan, gabayan at pagpalain sa aming pag-aaral na ito dito sa serye ng pag-aasawa at Biblia upang patuloy kaming makarinig ng mga inspirasyon buhat sa iyo sa langit na may kinalaman sa pagpapamilya. Alalahanin po kami kasama ng aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned at makinig manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Narito po tayo sa ating pag-aaral na ito ng pag-aasawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan ay si Job at ang kanyang mga alagad. Si Job at ang kanyang pagpapamilya. Tingnan po natin. Ganito ipinakilala ng Bible si Job sa aklat ng Job 1:1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Ganito kaganda ng introduction ng Biblia kung sino itong Job na ito na siya ring pangalan ng aklat ng Job na natala sa Biblia. Ang aklat na ito ng Job ay isang napakagandang kasaysayan at inspirasyon na napakasarap basahin at pag-aralan. Paano tinawag ng Diyos si Job? At sinabi ng Panginoon kay Satanas, nakasulat yan sa aklat ng Job 1:12, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan, subalit huwag mo lamang siyang pagbuhatan ng iyong kamay, sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Si Satanas ay napumunta doon sa langit kasama ng mga anghel at binati siya ng Diyos. Kumusta ka na, Satanas? At binanggit ang pangalan ni Job. Nandiyan, nakasulat. Basahin po ninyo ang chapter 1 ng aklat ng Job. Napakaganda ng pagkasulat. At si Job ay ipinagmalaki ng Diyos na isang taong matuwid. Subalit, pinayagan din ng Diyos na si Satanas ay pagbuhatan ng kamay itong Job na ito. Kaya si Satanas ay umalis sa harap ng Diyos upang pahirapan itong lalaking ito na si Job na ating pinag-aaralan. Namatay ang kanyang mga anak, namatay o sinunog o ninakaw ang kanyang mga alagang hayop. At pagkatapos ay nagkaroon siya ng napakaraming mga sugat. Matinding hirap at sama ng loob ang kaniyang inabot. Ang unay kamatayan ng kaniyang anak, nawala ang lahat ng kaniyang mga kayamanan, mga ari-arian, sinunog, inagaw ang kaniyang mga bukid, mga tupa, mga baka, mga kamelyo, ninakaw na lahat, dinambong ng mga masasamang tao. Kaya ang pagkatawag kay Job ay sa pamamagitan ng malaking tunggalian ng mabuti at ng masama. Mayroong tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Sino ngayon ang unang ang mga alagad ni Job sa kaniyang buhay? Siyempre ang kaniyang pamilya. Yan ay nakasulat sa aklat ng Job 2:9. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na." Ang kauna-unahang alagad sa buhay ng lalaki ay ang kanyang asawa. Kaya ang unang alagad nitong Job na ito ay ang kanyang asawa na hindi binanggit ang pangalan. At minsan lang nagsalita ang kanyang asawa sa aklat na ito ng Job, ang sabi, "Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na." Ganito kabigat ang mga salitang lumabas sa labi ng asawa ni Job. At ito ay minsan lang na sinabi na naghahayag ng personalidad ng asawa ni Job. Kung ikaw ang lalaki, kaya mo bang makinig ng ganitong mga salita buhat sa iyong asawa? Ituloy natin, Job 2:10. Ngunit sinabi sa kanya, "Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama?" Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Ang ibig sabihin, kahit na si Job ay mayroong asawa na masakit magsalita, si Job ay hindi nagkasala. Sangayon sa tala na ito, ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Job ay hindi ang mawalan ng mga anak, hindi ang mawalan ng mga kayamanan. Ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Job ay ang kanyang asawa. Dahil pagkatapos ng maraming mga pagsubok na iyon, ay nagsalita ang kanyang asawa. At narito sinabi ng Biblia, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang labi. Hindi siya nagsalita ng masama laban sa kanyang asawa. Kahit na ang asawa ni Job ay ganon, si Job ay hindi nagsalita ng masama o hindi tama para sa kanyang asawa. Totoo yon na ang pagsubok sa buhay ng tao ay gayon, kahirap na pagdaanan. Subalit narito ang tagpo na ang halimbawa na ang isang lalaki ay hindi basta nagkakasala sa pamamagitan ng kanyang asawang babae. Si Job ay nawalan ng 10 anak. Ang asawa ni Job nawalan din ng 10 anak. Ang totoo noon, ang babaeng ito ang napakatibay at siya ang pinakamagaling na babae na natala sa Biblia. Dahil namatay ang 10 anak ni Job, hindi si Job lang ang namatayan ng anak, ang kanyang asawa namatayan din ng anak. Mas masakit sa babae ang mamatayan ng anak. Si Job, ang lalaki, madali lang ang gumawa ng anak. Pero sa babae, ito ay kanyang ipagbubuntis ng 9 na buwan. Ito'y kanyang aalagaan samantalang sanggol. At ito ay 10. Subalit ang ginawa ng babaeng ito ay gumawa pa uli siya ng panibagong 10 anak. Ganyan kagaling ang babaeng ito. Kaya aking pinatututuhanan na sa lahat ng babae na natala sa Biblia, ang asawa ni Job ang pinakamagaling na babae. Siya po ay nanganak ng 20 bata. Unang sampung anak niya ay namatay. At siya'y gumawa uli ng panibagong 10 anak. Ginawa niya yon sa panahon na siya'y may edad na. Kaya overtime na. Yan ang kagalingan ng asawa ni Job. Ito ang kanyang unang alagad. Kaya mga lalaki, ang magaling na asawang babae ay yung maraming anak. Ito naman ang pangalawang alagad ni Job, ang kanyang mga anak. Aklat ng Job 1:2. May isinilang sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Kaya aking pinatututuhanan na ang aklat ng Job na ito ay aklat na pangpamilya. Ang aklat ng Job ay kwento ng isang pamilya na nagdaan sa maraming mga kahirapan, gayunpaman ipinahintulot ng Diyos na sila'y magsipagtagumpay. Dahil yung introduction ng aklat ng Job may isinilang sa kanya

nganay hanggang sa bunso ay nagtatakda ng kanyang araw, lalo na ang pitong lalaki, at inaanyayahan nila ang kanilang tatlong kapatid na babae. Ganito kaganda ang relasyon ng magkakapatid na ito. Kanino nila natutuhan yan? Yan ay kanilang natutuhan kay Job. Ganito ang pagkaalagad ni Job sa kanila. Ganito niya pinalaki ang kanyang mga anak. Magaganda ang kanilang sunuran at maganda ang kanilang pagsasamahan. Ganito dinisipulo ni Job ang kanyang mga anak. Aklat ng Job 1:5. Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay ipinasugo ni Job at pinagbanal. Siya'y maagang bumabangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na sinusunog ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, "Maaari ang aking mga anak ay nagkasala at sumumpa at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso." Ganito ang palaging ginagawa ni Job. Ang ibig sabihin, si Job ay naghahandog ng tupa isa bawat isang anak. Kaya kung 10 ang kanyang anak, 10 tupa ang inihahandog ni Job para sa kanyang mga anak. Ang ibig sabihin nito ay maraming panalangin ang ginawa ni Job para sa kanyang mga anak. Ganyan po ang pagdisipulo ni Job sa kanyang mga anak. Palagi niyang ipinapanalangin sa Diyos. Palagi po nating babanggitin ang pangalan ng ating mga anak sa Diyos. Ganyan po ang pag-aalagad. Ito naman ang isa. Ang mga alagad ni Job, ang mga kaibigan ni Job ay alagad din naman niya. Job 2:11. Nang mabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job, ang lahat ng kasama ang ito na dumating sa kanya. Dumating ang bawat isa sa kanila mula sa kanya-kanyang sariling puok. Si Elipas na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Sodar na Naamanita. Sila'y nagkaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya. Ang mga kaibigan ni Job ay mabubuting kaibigan. Kaya lang, nung sila'y dumating, ay nakita nila si Job na nakahiga sa abo at punong-puno ng sugat. Sa tindi ng kanilang awa at habag, hindi sila nakalapit. At pagkaraan ng ilang araw, nakalapit sila kay Job. At ang kanilang nasambit ay, "Ikaw ay nagkasala sa Diyos, ikaw ay magsisi." Nakapagsalita sila ng mabigat, ng bintang na si Job ay nagkasala laban sa Diyos. At sila ay sinaway ng Panginoong Diyos. Ang mga taong ito, ang tatlong kaibigan ni Job, ay mabuting kaibigan. Kaya lang, hindi nila naunawaan kung bakit nagkaganon ang buhay ni Job. Hindi nila nalalaman na si Satanas ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng ganong kahirapan si Job. At si Job ay nalagay sa matinding pagsubok. Minsan, hindi tayo nauunawaan ng ating mga kaibigan kung bakit tayo nalalagay sa matitinding mga pagsubok. Iyan ay dahil sa malaking tunggalian. Kung maunawaan po natin ang malaking tunggalian ng mabuti at ng masama ng Diyos at ni Satanas, ay hindi po tayo mapipikon sa mga mapapait na karanasan ng buhay. Ito po ang sumunod na mga alagad ni Job, ang kanyang mga kamag-anak. Nang magkagayoy, Job 42:11, nang magkagayoy pumunta sa kanya ang lahat niyang mga kapatid, na lalaki at babae. At lahat ng naging kakilala niya ng una at kumain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. Nakiramay sila sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Bawat tao'y nagbigay sa kanya ng isang pirasong salapi at singsing na ginto. Ganito kagbuting mga alagad ang mga kamag-anak ni Job. Minsan tayo, ang mga kamag-anak natin lalapit sa atin para mangutang. Minsan lalapit sa atin para manghingi. Pero ang mga kamag-anak ni Job ay napakabuting mga kaibigan. Ang mga kamag-anak ni Job ay lumalapit sa kanya. At ang sabi rito, nagbigay sila ng salapi, nagbigay sila ng singsing,
at nagbigay

0: ila ng ginto. Ang mga kaibigan ni Job ay dumalaw sa kaniya upang siya'y aliwin sa lahat ng kapaitan ng buhay na dumating sa kanya. Ang sabi ng tala, nakiramay sila sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat ng mga kasamaan na dumating sa kanya. Si Job naman ay napakabuting mag-alagad sapagkat siya ay nag-care group. Marahil niyakag niya, inimbitahan niya ang kanyang mga kamag-anak at sila ay nag-care group sa kanilang tahanan. Siya ay nagpatotoo kung papaano na siya ay pinatnubayan at pinagpala ng Panginoon. Sa ganun ding kaparaanan, ang kanyang mga kamag-anak na ito na lumapit sa kanya ay naghahatid ng pagpapasalamat, naghahatid ng mga kwento ng buhay kung papaanong ang kagandahang loob ng Diyos ay talagang tunay para sa lahat ng mga tao. Itong Job na ito ay naghanda ng mga pagkain. Naghanda siya ng mga tinapay upang pakainin ang mga taong dumadating sa kanyang bahay. Ganyan kabuting tao si Job. Kaya si Job ay mabuting leader na nag-aalagad. Hindi lamang sa kanyang asawa, hindi lamang sa kanyang mga anak, hindi lamang sa kanyang mga kaibigan, kundi gayon din sa kanyang mga kamag-anak. Tunay na ang pagpapamilya ay isang napakalaking paraan upang tayo ay makatagpo ng mga alagad na para sa ating Panginoon. At ang kahuli-hulihang alagad ni Job ay nakasulat sa aklat ng Job 42:16. Ganito ang sinasabi, pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 400 lahi. Isipin natin kung gaano kahabang buhay ang 140 taon. Bukod pa ang naunang mga taon na si Job ay isa ng ganap na mayaman. Si Job ay isa ng napakalaking pamilya. Si Job ay mayroon ng naunang 10 mga anak. May manugang na siyang lahat at marami na rin siyang mga apo. Subalit ang lahat ng mga iyon ay nangamatay ng biglaan. At ang sabi dito, pagkatapos nito, si Job ay nabuhay ng 140 taon. Pagkatapos ng matinding pagsubok na ito, si Job ay nagkaanak pa ng 10 mga anak at natala na ang kanyang mga anak ay lalong magaganda kaysa mga anak ng lupain. Ipinakikita ng Biblia na ang mga anak ni Job ay mabubuting mga tao. At nakita rin ni Job ang anak ng kanyang mga anak. Anong ibig sabihin? Apo. At nakita rin niya ang anak ng kanyang kaapu-apuhan. Pang ilang apo? Ang sabi ng Biblia ay hanggang sa 400 lahi. Ang una, yung kanyang anak. Ang sumunod, anak ng kanyang anak. Ang sumunod ay kanyang apo, pangatlo. At ang pang-apat, meron tayo kasing apo sa tuhod at merong apo sa talampakan. Kaya kung kukwentahin natin yan ay kung si Job ay mayroong anak na 10 at nag-anak ng 10, ilan yon? 100. At yung 100 apo na yon ay mag-aanak uli ng 10, 1,000. At kung yung 1,000 na yon ay mag-aanak uli ng 10, 10,000 ang apo sa talampakan ni Job. Ganyan pinagpala ng Panginoon si Job. Palagay nang hindi ganun karami. Kaya lang, ang kawikaan kasi natin ay like father, like son. Siyempre, kung maraming magkakapatid, marami rin ang kanyang anak. Like mother, like daughter. Kung ang mga anak ni Job ay magmamana sa kanilang nanay, 20 ang naging anak ng kanilang ina. So, lalong higit silang maraming mag-anak. Subalit ang sabi dito, nakita ni Job ang kanyang mga anak. Ang salitang nakita ay hindi ibig sabihin na walang ginawa. Ang salitang nakita na nabasa natin dito ay hindi ibig sabihin na si Job ay pinagmasdan lang at pinanood ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak habang sila'y nagpapamilya. Hindi po. Si Job ay isang lalaking matuwid, isang lalaking sakdal, at lalaking natatakot sa Panginoon. Sapagkat si Job ay lalaking matuwid, siya ay nagbigay ng pamana sa kanyang mga apo. Paano? Halimbawang nakita ni Job ang kanyang mga manugang na naglalakbay sa disyerto, buntis. Si Job ay napakaraming kamelyo, nakakalat sa lupain. Hindi ba niya bibigyan ng kamelyo ang kanyang mga manugang? Ang kanyang mga apo ay nagsipag-asawa at nagsisipaglakbay sa disyerto. At ang asno ni Job ay napakarami, libo-libo, nakakalat sa disyerto. Hindi ba niya bibigyan ng asno ang kanyang mga apo, ang kanyang mga manugang na ito sa apo, upang sila'y sumakay sa asno at maglakbay ng ginhawa? Nakita ni Job ang kanyang mga anak na naglalaro at naglalakad sa gitna ng disyerto. Hindi ba niya sila bibigyan ng asno? Si Job ay napakaraming kayamanan. Napakayaman. Hindi ba niya bibigyan ang kanyang mga apo na ito ng kayamanan? Si Job ay napakaraming mga tupa, maraming mga baka, maraming mga alagang hayop. Ang kanyang mga apo ay gayon din, napakarami. Hindi ba niya sila pamamanahan ng tupa? Opo, ang pagiging lalaking matuwid ni Job ay ibig sabihin, sa tala ng kasaysayan ng aklat ng Job, ay pinahalagahan niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay naging mabuting asawa at naging matiisin para sa kanya na nag-alaga sa kanya sa panahon na siya'y may karamdaman. Bahagi ng kanyang pait ng karanasan, ang kanyang asawang babae ay nakapagsalita ng hindi maganda para sa kanya. Ang kanyang mga anak na nauna ay matutuwid, subalit sila ay biktima ng malaking tunggalian. Kaya pagdating sa langit, maliligtas na lahat ang anak ni Job. Napakarami, 20. Napakarami rin niyang mga apo. Ganito pinatototohanan ng Biblia ang lalaking matuwid na ito na si Job, na ang kanyang mga alagad ay ang sarili niyang mga anak, sarili niyang pamilya, sariling kamag-anak at mga kaibigan. Yan po ang ating pag-aaral ngayon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita, Pastor Nick.
2: Yes.
1: Job's story is a story of faith.
2: Yes.
1: Tama po. Pero nakita ko sa kwento na talagang hindi po siya nag-curse.
2: Oo.
1: Wala po siyang ganun.
2: Hindi siya nagsalita maski kapirasong mali.
1: Pero nagtanong siya sa Panginoon. Uh-oh. Tama po.
2: Kaya yun nga, sa Panginoon niya inihikbi ang kanyang bigat ng loob. Oo.
1: Punong-puno ng kaalaman ng ating napakinggan ngayong umaga. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, papanalangin po muna tayo ni Pastor Nick.
2: Ang aklat po ng Job ay kwento ng kasaysayan ng isang lalaki at bayani ng Diyos. Isang taong matuwid at sakdal sa kaniyang kapanahunan. Ipinakilala ito ng Biblia at nasulat upang para sa atin na mga nagdadaan sa matinding pagsubok at mabait na karanasan ng buhay, ay mayroon tayong aklat at kwento na babasahin kung bakit ang tao ay nakakaranas ng kahirapan at ng mga mapapait na karanasan ng buhay. Hindi lamang tayo, kasama ang ating asawa, kasama ang ating mga anak, kasama ang ating mga apo at mga mahal sa buhay, kasama rin ang ating mga kamag-anak sa ating pagdadaan sa mga trahedya ng buhay. Gayon din ang ating mga kaibigan ay ating mga karamay sa oras ng mga pangyayari na hindi inaasahan. Iyan ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Marami tayong karamay, kapwa-tao, na dadamay sa atin sa mga panahon ng matinding pagsubok. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at makapangyarihang Diyos sa langit, salamat po sa pagkakaloob mo sa amin ng pamilya. Subalit ang pamilyang ito minsan ay nalalagay sa matinding pagsubok, sa mga kahirapan ng buhay, sa mga malalalim na damdamin na tumatagos sa kaibuturan ng aming buhay. Subalit mayroon kaming Diyos sa langit na sa pamamagitan din ng aming mga mahal na ito sa buhay ay na siyang nakikiramay sa amin ay naiibsan ang aming kahirapan, ang aming kalungkutan na siya naming mga kadamay sa panahon ng hinagpis at mga pagluha. Ang kwentong ito ng Aklat ng Hob ay mananatiling aral para sa amin na nagdadaan sa mga trahedya at mapapait na karanasan ng buhay. Dakilang Diyos, alalahanin mo po ang aming mga taga-subaybay, kaming lahat sa aming mga pinagdaraanan. Ikaw ang aming gabay, tagapagpala sa aming buhay. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick?
2: Kaya nga po ang Biblia ay tinawag na salita ng Diyos. Ito ay mahinang salita na kung ating babasahin, ay tatagos sa ating puso't kaisipan na ang salitang ito ng Diyos ay siyang maghahatid sa atin ng sigla, ng lakas at ng pananampalataya upang tayo ay magtagumpay sa pang-araw-araw na karanasan ng buhay. Sa mga taga-subaybay namin, kung kayo po ay may mga espesyal na pasanin sa buhay, may mga tanging kahilingan sa ating Panginoon, patuloy po tayong lumapit sa Diyos. Patuloy nating basahin ang kaniyang banal na salita at sa pamamagitan din ng Biblia ay ihahayag ng Diyos ang kaniyang banal na panukala para sa atin. At iba yung sigla, lakas ng loob, tatag ng buhay at pananampalataya at pag-asa ang patuloy na sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
4: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Wisan, mga drama po nga pinakinggan. Di meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangata ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglilingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
1: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.
2: San ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
3: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magkakasama-sama po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibabahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila, si Pastor Nicolas Francisco o mas kilalang bilang Pastor Nick. Welcome po, Pastor Nick.
4: Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession at siya rin po ay isang teacher. At siya po ay nangangasiwa ngayon dito sa ating tanggapan sa pamamagitan ng Communication Department.
3: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin na manguna sa panalangin si Pastor Nick.
4: Amang Diyos, dakila po mapagpala sa lahat. Sa iyo pong kabutihan, kadakilaan at pagpapala sa aming buhay, magkakasama po kami ngayon na mag-aaral ng iyong banal na salita ng Biblia sa pamamagitan ng pagpapamilya at pag-aasawa. Ang iyo pong patnubay aming sama-samang hiningi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned sa pakikinig o panunood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating programa, Tinig ng Pag-asa through our FB page or YouTube channel. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
4: Tayo po ay narito sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. At ngayon ay ating pag-aaralan ang kwento at kasaysayan ni Adan at ang unang pamilya upang sa ating patuloy na balikan ang kasaysayan at ang kwento ng banal na kasulatan na may kinalaman sa pagpapamilya. Ito ay pasimula at unang tala na ang pamilya ay inasikaso at ipinrograma ng Diyos at nagpatuloy hanggang sa ating kasaysayan ngayon sa pamamagitan ng napakaraming henerasyon. Ganito po ang mga unang tala ng Biblia. Aklat ng Genesis 1:27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ang pundasyon ng pagpapamilya ay may kinalaman sa pagkalalaki at pagkababae. Ito lamang ang dalawang kasarian na nilalang ng Diyos nang pasimula na ang tao ay lumitaw sa ibabaw ng lupa. Ito ay ating panindigan. Ito ay ating pahalagahan na talagang lalaki at babae lamang ang nilikha ng Diyos. Huwag natin itong walaing bahala. Huwag natin itong hindi pahalagahan. Ipagdiinan natin ito sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon na pahalagahan nila ang pagiging lalaki at ang pagiging babae. Sapagkat ang nagpundar nito at ang nag-ayos nito ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang sumunod na mga salita ay ganito sa Genesis 1:28. Magkasunod lang ang talatang yan. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang kwentong ito'y nagpapakita sa panahon ng creation na pinahalagahan ng Diyos ang pagpapamilya na kauna-unahang institusyon na itinayo ng Diyos sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng dalawang tao, isang lalaki si Adan at isang babae si Eva, upang itayo ang pagpapamilya na magpapatuloy sa napakahabang panahon ng kasaysayan ng sangkatauhan hanggang sa lumitaw tayo at makarating sa ating panahon ngayon. Ang pamilya ang kauna-unahang institusyon na itinayo ng Diyos sa lupa. Bago pa tayo nagkaroon ng gobyerno, ng school, ng simbahan, at ng ospital o anumang mga institusyon na kailangan natin ngayon, pinahalagahan ng Diyos ang kauna-unahang institusyon na walang iba kundi ang pamilya. Kaya ito'y isang paalala para sa ating mga henerasyon ngayon na nabubuhay, pahalagahan natin ang ating pamilya sapagkat ito ang pundasyon na itinayo ng Diyos sa ibabaw ng sanglibutan. Meron din diyang tagubilin na sinabi, kayo'y magpakarami. Ang kaugalian natin ngayon ay limitado lang ang ating anak. Pero ang ating family planning program ay hindi naman nagbibigay, nagtatakda, naglilimita kung ilan ang ating magiging anak. Subalit ang Diyos ay nagsabi na marinam ang maraming anak. Kaya tayo ang mag-isip, dagdagan natin ang ating anak kung maaari ito ay maging marami. Hindi natin maaaring tutulan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabuti para sa atin sa lahat ng panahon. Ito pa ang sabi, pagkatapos nalalangin ang lalaki at bago lalangin si Adan, ganito ang sinabi ng Diyos. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Nagsalita ang Diyos, minsan niyang nakita ang lalaki at ito ay sinabi niya na hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Kaya dapat pahalagahan natin ito sa lahat ng mga kalalakihan na tayo ay kumuha ng asawa at ito ay ating alagaan, ito ay ating asikasuhin at gawin nating mabuti ang ating pagsasama. Dahil sa panukalang ito ng Diyos, doon lamang magiging mabuti ang ating buhay, lalaki, kung tayo ay may kasama sa buhay. Pero sa babae ba ay applicable din ang salitang ito? Opo, dahil sinabi ng Diyos, hindi mabuti ang nag-iisa. Ang paglikha kay Eva, ganito naman nilikha ng Diyos, si Eva. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. At habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. Ang kasaysayan ng paglalang ng Diyos. Si Adan ay kinuha sa lupa, sa alabok, pinutik, nililok na kagaya ng isang estatwa o ribulto na kamukha ng tao na sinasabing ganyan ang kalarawan ng Diyos. Subalit ang pagkalalang kay Eva ay hindi ganong paraan na kinuha rin sa ibang putik o kinuha sa ibang lugar o kinuha sa mga puno o saan mang bagay sa sanglibutang ito nagmula ang babae. Kundi sa lalaki na nilikha ng Diyos, ito'y kanyang pinatulog, si Adan. At isa sa kanyang mga tadyang ay kinuha ng Diyos, pinapaghilom ang sugat, at ang mula doon sa buto na yon ay lumitaw ang isang babae na tinawag nating Eva. Ito'y nagpapakita na ang kasaysayan, ang babae ay nakadepende sa lalaki. Iniisip ko rin kung papaanong ipaliwanag ng mabuti sa atin sa kalahatan na hindi nagmula ang babae sa anumang bagay sa ibabaw ng sanglibutang ito o nagmula sa sakaibang lugar sa ibang bagay, kundi nagmula mismo sa lalaki. Nagmula mismo sa lalaki. Kung paano ko ito ipaliwanag ay ganito lang ang pinakasimple na maunawaan natin na ang magpag-aasawa ay napakahalaga sa ugnayan ng tao, ng lalaki at ng babae. Kung papaanong marami na tayo ngayon, gayon paman ang kasaysayan ay nagsasabi na mayroon lamang na pinagmulan na iisa ang tao, si Adan galing sa lupa at ang ibang tao, si Eva, ay galing sa lalaki. Ay ibig sabihin, ang tao ay depende sa isa't isa sang-ayon sa kwento ng pagkalalang. Ano naman ang resulta pagkatapos nalalangin si Eva? Ito naman ang sabi ng banal na kasulatan. At sinabi ng lalaki, Genesis 2:23, "Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha." Pagkatapos nalalangin si Eva, nang si Adan ay magising, napasigaw siya. Wow! Ganun kasaya si Adan nang siya ay makakita ng unang kasama sa buhay niya. Ganon ang pag-aasawa. Kailangang maranasan natin ang todo-todo at sobra-sobrang kaligayahan dahil sa pag-aasawa. Kaya lamang, hindi ganyan ang nangyari sa ating kasaysayan ngayon. Kapag babalikan natin ang ating mga karanasan, ay maraming mga kabiguan, kalungkutan at kapighatian. Kaya nga po, Ma'am Mildred, ang pag-aaral na ito ay ating inilagay dito at ating pinagbubuting mabuti ang pagpapaliwanag sapagkat upang maiwasan natin ang maraming kalungkutan sa buhay na ito. At tayo ay makabalik sa mga unang simulain ng pagpapamilya. Kagaya po nito. Kaya Genesis 2:24, pangalawang chapter pa lamang ng Biblia, pamilya ang pinag-uusapan. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ito ay instruction ng Diyos. Huwag na natin itong pangatwiranan. Sabagay, marami ng pagpapaliwanag at marami ring mga pangangatwiran. Pero mas mabuti kung ikaw ay lalaki o dalaga at nagpapanukala kang mag-asawa o kung ikaw naman ay isang magulang na ang iyong anak ay nakatakdang mag-asawa, igayak mo ang iyong sarili na kayong mag-ama o kayong mag-ina ay maghihiwalay sapagkat ang iyong anak ay kailangang pumisan sa kanyang asawa at magtatayo ng sarili niyang tahanan. Iyan ay basic sa instruction ng Diyos na may kinalaman sa pagpapamilya. Kung akin naman niyang pahahabain at sasabihin na ganito pa, nagkakagalit ang mga magbiyana, nagkakagalit ang mga mag-asawa, nagkakaroon ng mga hindi magandang relasyon sa loob ng tahanan, ay limitado lang po ang ating pagkakataon para sa mahabang kwentuhan at pagpapaliwanagan. Ang aking pinatututuhanan sa inyo ay, sapagkat sinabi ng Diyos, sapat na yan. Unawain nating mabuti, ang sinalita ng Diyos ay mabuti at tama para sa atin. Ang unang larawan na nakita sa Biblia at sa kasaysayan ng tao ay ganito. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. Kung ako ang sana ang magsasalin nito, ganito ko ito sasalin. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad at sila'y tuwang-tuwa. Ito nga talaga ang katuwaan sa pagpapamilya, sa pag-aasawa, sa lalaki at sa babae. At ipinakita na ng Diyos kay Adan ang pinakamagandang tanawin sa ibabaw ng lupa. At kapag tayo ay patuloy na nag-aaral, mauunawaan natin ganyan ka-intimate ang relasyon na ibinigay ng Diyos sa mag-asawa, sa lalaki at sa babae. At sinabi pa ng ating Panginoon, at sila'y magiging isang laman. Kaya lang, hindi nagtagal ang pamilyang yan na itinayo ng Diyos sa halamanan ng Eden, sapagkat iyan ay sinira ng kaaway. Nagbigay din ng babala ang Diyos na huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal sa iyo, sapagkat ikaw ay mamamatay sa oras na iyan ay iyong kainin. Kaya lang, sinabi rin ng Panginoon na mayroong isang nilalang na nadaya na nahulog buhat sa langit at walang iba kundi si Lucifer na nag-anyong ahas at nagsalita sa kay Eva at si Eva ay nadaya at kumain ng bunga na ipinagbabawal ng Diyos sa kanila. At gayon din binigyan si Adan at si Adan ay kumain din at silang dalawa ay nagkasala. Kaya nang sila'y imbestigahan at usisain ng Diyos, ganito ang kanilang naging dialogue sa Genesis 3:11.

hanggang sa ating kasaysayang ito. Bunga ng pagkahulog ng tao ng unang pamilya sa kasalanan, bunga ng pandaraya ng kaaway na si Satanas sa pag-aanyong ahas na daya niya si Eva at gayon din si Adan. Ang lahat ng kalungkutang ito na nasa ibabaw ng lupa ay bunga o resulta ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Pero unawain po ninyo sang-ayon sa mga dialog na ito na ang lalaki at ang babae ay nagsisisihan. Itong pagsisisihan na ito ay napaka-practical na kwento ng buhay ng pag-aasawa. Kaya nga, sa lahat sa inyo ng single, kayo ay mag-asawa. Kasi pag hindi kayo nag-asawa, wala kayong sisisihin kundi sarili nyo. Pero kung kayo'y mag-aasawa, meron kayong masisisi. Asawa. Bakit nga kaya ganun? Na ang asawa ay parang siyang buntunan ng lahat ng sisi sa buhay na ito. Yan. Gayunpaman, kung mauunawaan natin ang pag-aasawa, iwasan natin ang panunumbat ng anumang mga bagay na mali ng ating asawa. Ang paraan ay ganito, pupurihin natin ang ating asawa. Baligtarin natin, huwag nating sisisihin ang ating asawa. Purihin natin ang ating asawa. Ano ang bunga ng kasalanan? Mabilis lang po ang oras natin. Huwag po kayong aalis at tayo ay talagang ang pag-aaral na ito ay may kinalaman sa pag-aasawa. Bunga ng kasalanan sa babae. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Ngayon po ay maraming mga karamdaman ang babae kapag nanganganak. Ang tawag po diyan ay postpartum. Yan ay mga karamdamang lumilitaw sa babae na kapag ako ang nag-isip, sa aking sariling pag-iisip, ang babae kapag ayaw mabuntis at nabuntis, malamang magkaroon siya ng karamdamang postpartum. Ano yung karamdamang postpartum na yan? Lalo na kung siya ay manganganak, ayaw nga niyang mabuntis, di lalong ayaw niyang manganak. Maglilitaw siya ng mga masasamang ugali kung naayaw niyang manganak. At yan ang tinatawag na resulta ng kabiguan ng isang babae o ng isang lalaki dahil sa sila ay nagkaroon ng bunga ng pagkakasala o pagkakamali. O kaya naman ay dahil sa kanyang iniisip na ayaw na niyang madagdagan ang kanyang anak. Kaya maraming karamdaman na nararanasan ang mga babae ngayon sa panahon ng panganganak. Pero kung iibahin natin ang ating pag-iisip na ang mga babae ay manganak at palaging manganak, kagaya ng mga naunang kasaysayan ng mga tao na maraming mga anak, noon hindi pa uso ang sakit na postpartum sa mga babae. Kaya ngayong panahong ito na limitado lang ang ating pagpapamilya, dito rin dumitaw ang ating maraming karamdaman sa mga babae. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa. Ganun talaga, babae o lalaki, dapat ang ating paghahangad, ang ating pagnanais ay para lamang sa ating asawa. Huwag tayong maghahangad sa asawa ng iba o sa iba, kundi ang ating sariling appetite, ang ating sariling pagnanais, ang ating sariling desire ay iukol lamang natin para sa ating asawa. Ang oras po ay mabilis. Sa lalaki naman, ang bunga ng kasalanan ay sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na huwag kang kakain iyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya ang paghahanap buhay at ang pagtatrabaho ay basic sa standard ng pagpapamilya sa isang lalaki. Talagang tayo po ng mga lalaki ang bubuhay sa ating pamilya. Subalit ngayon, bahagi rin ng ating karanasan, minsan ay mga babae na ang tagapaghanap buhay. At kung minsan dahil sa sobrang taas ng standard of living, kailangang maghanap buhay ang mag-asawa, ang babae at ang lalaki. Ipinanganak si Cain at Abel. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. At siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng

0: talaki sa tulong ng Panginoon. Talatang 2. Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Ano ang sumunod na kwento? Nagkagalit si Cain at Abel at pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Ganito ang pagkasulat. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. Ang kauna-unahang kamatayan ay namasdan ni Eva't Adan sang-ayon sa sinabi ng Panginoon. Pagkaraan naman ng kwentong ito ay ipinanganak naman si Seth. Nabuhay si Adan ng 130 taon. Ganun pala katagal. At nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Pangatlong anak ni Eva't Adan. At mayroon pa palang ibang mga anak. Nakatusunod din yan sa Genesis 5:4. Ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang sumunod yan ay ang naging edad ni Adan ay 930 years. Ang lahat ng mga araw ng naging buhay ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. Ito ang kwento ng unang pamilya. Na nagpamilya si Eva at Adan, nagkaroon sila ng anak, ang natalang pangalan lang ay Cain at Abel, at mayroong pangatlo na ang tawag ay Seth, at nagkaanak pa ng napakarami. At nabuhay si Adan ng 930 years. Ito'y ipinakikita ng kasaysayan na matuto tayong mangarap ng mahabang buhay sapagkat ang ating kaninununuan na si Eva at Adan ay mahahabang buhay. Lahat po ng nangyari sa ating mga magulang ay nangyayari sa ating kasaysayan. Kagaya ng malungkot na pamilya, nagpapatayan ang mga tao, nagsisisihan, nagsusumbatan, hindi maligaya na ang tao ay nag-iisa. Yang lahat ng yan na mga nangyari kay Eva at Adan ay nasulat upang makita natin na nangyayari sa ating kasaysayan. Yan po ang ating pag-aaral ngayon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno ng kaalaman ng ating napakinggan. Mula sa AWR Manila 89.1 FM. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa ating ibang program pa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago't po tayo magtapos, ipapanalangin po tayo ulit ni Pastor.
0: Tayo po ay patuloy na mag-aaral sa ating mga susunod pang pagkakataon dahil patuloy nating uunawain at pag-aaralan ang pag-aasawa at pagpapamilya na may kinalaman sa banal na kasulatan. Ang atin pong mga pag-aaral na ito ay magpapakita ng mga karanasan ng mga unang pamilya, mga unang tahanan na natala sa banal na kasulatan. Na dito'y ating makikita na ang kanilang mga karanasan ay hindi kakaiba sa ating karanasan. Ang mga naunang pamilya kagaya ni Adan at ni Eva ay itinayo ng Diyos na walang kasiraan, walang kapintasan, subalit nahulog sa kasalanan at nakaranas ng maraming mga kabiguan at kalungkutan sa buhay. Sa ganitong mga kwento at karanasan nila, ay babalikan natin upang ating maunawaan na ang kwento ng buhay natin ay hindi kakaiba sa kanilang karanasan. Sa ganito rin kaparaanan ay, ano ang pag-asa? Ano ang pag-asa? Ano ang ating gagawin? Ano ang ating magiging opinyon? Ano ang ating magiging solusyon sa lahat ng mga suliranin na ito na bumangon sa kasaysayan ng tao? Ang ating mga pag-aaral na ito na tungkol sa mga pag-aasawa at pagpapamilya ng mga tao ng banal na kasulatan ay maghahayag ng iba't ibang karanasan ng buhay, maghahayag ng iba't ibang tagpo, senaryo. Minsan ay mga maliligayang tagpo, minsan ay malulungkot, minsan ay talagang labis na malulupit at minsan ay parang walang kapag-apag-asa. Subalit ang salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga impormasyon, ng mga karunungan na sagana upang maiayos natin ang ating buhay para sa hinaharap. At alamin natin na ang Biblia ay nagsasalita hindi lamang para sa pagiging mabuting buhay natin sa ibabaw ng sanglibutang ito. Ang mga kasulatang ito ay nasulat upang tayo'y tumanaw na hindi na magtatagal ang ating Panginoong Diyos ay darating. Kaya nga ating patuloy na pinag-aaralan ang mahiwaga at ang kapangyarihan ng kadiyusan upang patuloy na mahayag sa atin ang kanyang kagandahang loob. Kaya patuloy po tayong sumubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila po mapagpala sa lahat. Narito po aming napag-aralan ang iyong banal na salita, ang mga kasaysayan at kwento ng karanasan ng buhay na may kinalaman sa pagpapamilya at pag-aasawa na kagaya ng karanasan ng aming unang mga magulang, si Adan at Eva. Sa kabila ng kasakdalan ng pagkalalang sa sanglibutang ito at sa sangkatauhan, ang kasalanan ay pumasok at nasira ang unang tahanan. Kami, Panginoon, ay nabubuhay sa huling yugto ng kasaysayang ito at maraming mga karanasan na hindi karapat-dapat para sa aming buhay. Kaya po kami, o dakilang Diyos, ay lumalapit sa iyong harapan, sa iyong kamahal-mahalang luklukan sa kalangitan, na kami ay iyong babantayan, gagabayan at sasamahan sa aming mga karanasan ng pagpapamilya. Pagpalain po kami sa lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay, anumang aming hinahangad, anumang aming pinapangarap, para sa aming ikabubuti, ipagkaloob po, o Diyos, ng sagana. Ang lahat pong ito'y aming pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas at muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Ako po ang inyong lingkod, Pastor Nick Francisco, na patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, na tayo'y magkakasamang mag-aaral ng salita ng Panginoon, at hanggang sa muling pagkikita, patuloy nating alamin at unawain ang mga prinsipyo na itinuturo ng Diyos mula sa Biblia na may kinalaman sa isang maganda at mabuting karanasan ng pagpapamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-aaralan po natin ang bawat talata sa Biblia na kung saan ay meron pong iba't iba ang pagkaunawa at meron din pong iba't iba ang interpretasyon. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay dinidil po natin yan at upang mapalabas po natin ang ibig sabihin, may paliwanag po natin at ito ay ginagamitan po natin ang tinatawag nating the process of interpretation na kung saan ang process of interpretation ay pinag-aaralan po muna natin yung word study, yung talata muna. Yun ay ipapaliwanag mamaya ng aking partner. At susunod, para ma-confirm natin kung ano yung ibig sabihin ng talata po na yun, ay tinitignan po natin yung tinatawag natin the immediate context. So, ina-analyze po natin yung konteksto ng talata po na yan. At pagkatapos po nun, ay tinitignan po natin yung the wider context. Yung wider context, yun po yung tinitignan po natin kung ang buong Biblia ay sumasang-ayon sa kahulugan ng resulta ng nakuha po natin sa word study at ganun din naman doon sa tinatawag po nating immediate context at titignan po natin yan, dapat yun din po ang ibig sabihin at sinasabi ng tinatawag nating the wider context, yung buong kasulatan ng Biblia. Kaya po nakaka-interesting po ano ang atin pong pag-uusapan. Pero bago po yan, nais ko pong ipakilala po sa inyo ang akin pong laging kasama, ang akin pong partner. Walang iba kundi si partner Jean-Marc Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, ako ay excited sa ating pag-aaral, partner, at nais ko pong muling batiin ang bawat isa sa atin. At muli po ay iniimbitahan namin kayo na hawakan po ang inyo pong mga Biblia kung kayo po ay hindi masyadong busy. Mm-hmm. Ano ho? At samahan kami sa pag-aaral. Sundan niyo po ang amin pong sinasabi kung yun po ay nasusulat at ayon po dito sa banal na kasulatan. Enjoy studying with us at partner, gusto ko po silang muling imbitahin. Kung may tanong po kayo, kung meron kayong nais na pag-aralan dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pwede po ninyong i-comment sa atin pong comment section.
0: Ayan, ano, maraming salamat at totoo po yan. Kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong tumawag sa numero na naka-flash po sa ating screen, 0946-1753-757. 0946-1753-757. Pwede po kayong i-text, no? At marireceive po natin ang inyong pong mga text message, sa inyong pong katanungan. At kung kayo po ay meron pong gustong talata na pag-usapan po natin, talata na nagbibigay ng kalituhan sa atin upang tayo ay mag-aral po ng salita ng Diyos, ay pwede nyo pong i-text po yan, ano? Or sa atin pong live broadcast ngayon sa Facebook Live, ay pwede nyo pong i-comment ang inyo pong katanungan at dito po sa Reasoning from the Scriptures ay sisiguraduhin po natin yan na yan po ay may interpret po natin na sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, ano? At gusto po nating batiin ang lahat po ng nakikinig sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM na nasasakupan po nito ay mula po sa Mindoro, yung area po na yan sa South Luzon, ano? Diyan po sa Bicol, kasama po sa Laguna, Batangas, nakukuha niya po yan hanggang po sa Metro Manila. At hindi lang po yan, pagkapunta naman po sa Norte, dadaanan po yan ng Pampanga, Tarlac, hanggang po sa Pangasinan, ano? Kaya kung kayo po ay nandyan sa mga probinsya po na yan, pwede nyo pong pihitin sa 89.1 FM ang atin pong mga radio. At ganun din naman, dito po sa Region 2, ano, meron po tayong naabot po dito ang atin pong frequency, ano? Kaya po kung kayo po ay kung gusto niyo po makinig sa radio, pihitin niyo lang po sa inyong radio ang atin pong istasyon. Ayan. Maraming salamat po at ganun din naman po sa lahat po ng nanonood sa atin pong Facebook Live ng Adventist World Radio Manila at ganun din naman sa AWR Alicia. Kami po ay nasa Isabela, no, ang segment po na ito at ito po ay naka-air sa Manila. Ayan, maraming salamat po sa bawat isa. At ngayon ay nais ko pong Basahin po sa atin ang atin pong talata na atin pong pag-uusapan na walang iba kundi masusumpungan po ito sa Epeso Kapitulo 2 Versikulo 15 na kung saan ay ito'y madalas na sabihin na mayroong mga tinatawag na tayo na mga katuruan, na mga anti-Numenianism. Ito'y mga tao na hindi na sumusunod at hindi na nagpapatuloy ang kautusan ng Diyos. Kaya po ang atin pong talata, ang title po ng atin pong discussion ngayon is The Law of God is Relevant or Still Relevant Today. Ayan po, no? Kaya po ang atin pong susing talata or atin pong pag-aaralang talata ay makikita po sa Epeso Kapitulo 2 Versikulo 15 na yung sinasabi po, kanyang pinawalang bisa ang kautusang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao kapalit ng dalawa sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. Ano po bang ibig sabihin nito, no? Kung titingnan po natin yung unang praise, no, na sinasabi po rito na kanyang pinawalang bisa ang kautusang mga batas. Ano po bang ibig sabihin nito, no? Yung kautusang mga batas sa mga alituntunin, no, upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao. No, parang sinasabi po rito, alang-alang sa kapayapaan, alang-alang na ang Panginoon ay makakapag-produce siya, no, ng isang katulad niya, ano, or alang-alang na magkakaroon ng pagkakaisa. Ito po yung sinasabi ng talata, ano, ay kailangan na ipawalang bisa ang kautusang mga batas sa mga alituntunin. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po ba nito na yung tinutukoy dito na batas na mga kautusang mga batas ng mga alituntunin, ang ibig sabihin po ba nito, ito po ba yung kautusan ng Diyos? Ano? Kaya po ang atin pong topic po ngayon, ang title po ng atin pong segment ngayon, ay is that the commandment of God is still relevant today. Ayan po, no? Kaya po bago ko po ibigay sa aking pong partner, ano, ang unang pagpapaliwanag sa talaga

0: Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Ibigay ko po ang unang pagkakataon sa aking pong partner. Partner.
1: Ayan, ang atin pong topic, once again, ito po ay interesting. At ito ay pinag-uusapan ang subject patungkol sa law of commandments contained in ordinances. Ano po, ito po ang interesting part. Dahil marami po sa atin minsan, ang pagka binabasa po natin ito ay ang interpretation po natin dahil po merong salitang law ay ito po ay Ten Commandments. Kasi ang verse 15, ang sabi dito, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace. So ang sabi po dito, itong law of commandments ay express in ordinances ay abolish. Ang ibig sabihin po ng salitang abolish is to make null and void. Wala na pong
0: bisa.
1: Wala na pong halaga. Wala na pong kapangyarihan at hindi na kinakailangan dahil ito pong law of ordinances, sabi dito, law of commandments expressed in ordinances ay meron pong wall. Anong wall ito? In place of the two. Ito pong wall na tinutukoy po dito is pag binasa po natin ang context po nito. Dito po sa verse 14, for he himself is our peace, who had made us both one, has broken down in flesh in dividing the walls of hostility. Ang binabanggit niya po dito ay patungkol sa Hudyo at Griego. Of course, pag binasa po natin ang Old Testament, makita natin na meron pong mga laws and ordinances within the context of Israelites na naghihiwalay between the Jews and the Gentile. Kaya po ang sabi po dito ay merong wall between the two. Sa verse 16, and might reconcile us both to one body through the cross, thereby killing the hostility. So ito yung sabi dito, yung division, yung barrier between sa pagitan ng dalawa, yung Hudyo at Griego. Sabi dito ito ay na-abolish, no? Ito ay wala na yung ordinances na nagkukos ng division, na para bang ito ang reason kung bakit parang mayroong barrier sa pagitan ng Hudyo at Griego. Kasi nga partners, sinabi mo kanina, ito pong context nito is all about the unity of Christ people. Christ making peace between the Jews and the Gentile to unify both in the church. Kasi throughout the history ay talagang nagkakaroon ito, merong malaking division between these two. So ito yung dinidiscuss ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat sa mga taga Efeso. Well, pag binasa po natin, ito pong law ay translated as nomos. Well, pagka binabasa po natin ang salitang nomos, marami pong usage ang salitang nomos. Actually, ito po ay depende kung anong context ang nagdidetermine ng meaning ng salitang nomos. Kaya nabanggit kanina ni partner na merong mga antinomian, that's from the word anti-nomos or anti-law. Pag sinabing anti-law, ito yung mga tao, or antinomian, ito yung mga taong nagsasabing wala ng kautusan. Or
0: hindi na nagpapatuloy.
1: Oo. Or sa ibang salita doon sa New Testament, anomia, or ito yung, hindi anemia ba na, anomia, ito yung lawlessness, no, na tinutukoy sa banal na kasulatan, no? So ang sabi dito, yung law dito is, ito po ay in translation, it is nomos, which is malaking usapin ito pagdating sa banal na kasulatan. Kasi ang nomos ay minsan nire-refer sa ceremonial law, minsan sa Ten Commandments, minsan sa principle, no? Marami itong kwan. So we will talk about kung anong klaseng law of commandments ang tinutukoy dito na sinabi ni Pablo sa verse 15, abolishing or null and void, na inabolish doon po sa cross of Calvary. We say that this is through the cross of Calvary. Kasi

0: ang binabanggit po dito that one that made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. So yung in his flesh dito, this is literally means, or ang ibig sabihin nito ay sa cross ng Calvary, ito po yung dividing law, yung division between sa pagitan ng dalawa na to ay natibag sa pamamagitan ng cross of Calvary or sa pamamagitan ni Kristo Jesus na atin pong Panginoon. So ano yung law of commandments na tinutukoy dito? Of course, this is referring not to the Ten Commandments. Kasi pag binasa po ninyo ito, ito po ay law of commandments expressed in ordinances. Ito yung, ano ba yung ordinances na tinutukoy po dito? Ito po yung mga ceremonial law na doon sa ceremonial law ng Old Testament, nagkakaroon dito ng hostility dahil yung mga Hudyo sa kanilang interpretations ay dinadagdagan ang nandoon sa mga ceremonials. No, may, kasi ang mga Hudyo ay meron pong mga additional sila minsan. Kaya minsan nagiging scrupulous kaya sila tinawag na legalist or salvation by works. Kasi meron silang mga additional na yung tapos doon sa mga ceremonial law ay meron silang ikinakapit na mga self-implied, sabihin natin, o self-imposed na galing mismo sa kanila kung paano yun niya nagkikreate ng kaalitan or hostility against the other. Because we believe that salvation is not only for Jews from the very beginning doon po sa Old Testament. Salvation is for all. The Jews is an instrumental for other people na makilala nila ang Panginoon. So, pag binasa po natin ito, kanina ay tinitingnan ko yung pagkakagamit ng salitang ordinances, which mean decree, ordinance, rules and requirements of the law of Moses, carrying suggestion of severity and treatment of at kaya merong judgment, threatened judgment. So pag tiningnan natin ito, ito yung tumutukoy. Kaya pag binasa natin yung salitang ordinance, another quote dito na sinabi ni Pablo, partner, doon sa Colossians kapitulo 2 versikulo 14. Itong mga ordinances na referring to the ceremonial law. Hindi po kasama dito sa discussion ni Pablo ang Ten Commandments. Dahil ang unity between Christ people, between the Jews and the Gentiles, ay ito yung discussion dito. So ang tinutukoy dito is yung mga ordinances na merong merong contribution doon sa division of the world na na-fulfill doon sa cross of Calvary na sinasabi ng ating Panginoong ni Apostol Pablo. Diyan mo rin mabasa, for example, ang circumcision. Chapter 2, verse 11, that the Jews to be called uncircumcised was a Jews term of derision. Yung mga uncircumcised, pag sina ikaw partner, hindi ka, pag ikaw ay Gentile, ang sabi sa iyo, you are uncircumcised. Mm-hmm. Marumi. You are hindi katuli. Therefore, ikaw ay hindi kabilang sa anak ng Diyos. Kaya sa discussion ni Pablo sa kanyang mga sulat, lagi niyang binabanggit na hindi ito basis ng pagiging anak ng Diyos, ang pagiging tuli sa laman o pagiging hindi tuli sa laman, sapagkat lahat ay iisa na sa Panginoong Hesukristo. So ito yung binabasag ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat. Hindi niya, wala dito sa course ng kanyang discussion na ang sampung utos. So the wordings of Paul to the Ephesians, no, gives us the idea that this is not about the law, which is the Ten Commandments. Hindi po yon. Ito po ay ceremonial or mga ordinances na shadow, sa iba niyang term is shadow of the Christ that is coming. So paano that it's clear na hindi po yon Ten Commandments. So kung tatanungin mo ako dito within this text, dahil hindi dinidiscuss dito ang Ten Commandments, therefore in this text, hindi Ten Commandments ang tinutukoy dito, therefore the law is still relevant. Partner, balik ko sa'yo.
1: Ayan, thank you so much, partner. Ano, so, malinaw po ano doon sa exposition ng talata ng Epeso Kapitulo 2, versikulo 15, na nagsasabi ano doon sa study ng aking partner na pinakita niya na mula sa banal na kasulatan na makikita rito na ito ay, ang ibig sabihin nito, ang law na tinutukoy dito ay it's a law of ordinance. Ibig sabihin, hindi ito yung tumutukoy doon sa Ten Commandments or the Commandment of God. Sapagkat ang sinasabi rito na law, yung law na sinasabi po natin, ay ito yung law ng mga ordinansa, katulad ng pagtutuli, katulad ng pag-aalay sa sanktuaryo, katulad ng mga dinagdag pa, marami pang marami pang mga utos na dinagdag ang mga Hudyo na ito ay nilagay doon sa tinatawag nating law of ordinance. So, malinaw po 'yon ano doon sa talata. Gusto ko po ulit basahin ang talata ano. Nasabi po rito sa Epeso 2 versikulo 15, kanyang pinawalang bisa ang kautusan, mga batas sa mga alituntunin. No, malinaw po rito mga ka-reasoning ano, kanina nakita po natin yung word study. Ngayon ay titignan po natin yung tinatawag po nating yung context ano. Kasi titignan po natin kung baka po ang ating katanungan or may nagtatanong sa atin or ang kaisipan natin, ah hindi, ito ay ano, ito ay kasama rito yung 10 utos, no? Kaya meron pong mga kaisipan, may mga katuruan na tinatabi natin kan na antinomian ito yung mga antay sa kautusan na hindi na nagpapatuloy ito. Well, in fact, makakarinig nga po tayo ng sinasabi na hindi na daw kailangang sundin ang or nawala na ang bisa maging ang Old Testament. Dahil nandito yung kautusan, ano, yung ganung kaisipan, ano, without yung parang alam mo itong theology na ito is like a theology of imagination, ano, kasi parang inimagine lang ito, parang kasi walang biblical basis. Kasi alam nyo, mga ka-reasoning, ano, marahil iniisip natin na ito ay kautusan ng Diyos. Like for example, pag sinabi pong kautusan ng Diyos, ito po yung moral law. Ang sinasabi ng aking partner kanina, ito ay ceremonial law. Ito yung pag-uusapan natin, ano? Yung ceremonial law. Yung, baka iniisip po natin, kasama dito yung moral law, yung Ten Commandments, ano? Kaya alam nyo, ang reasoning from the scripture, talagang tinatayuan po natin na ang kautusan ng Diyos, ang Ten Commandments, ay nagpapatuloy, still relevant, sabi ng aking partner kanina, ano? Sabi ng aking partner, na ang Ten Commandments still relevant. Paano ko po mapapatunayan ito or paano po natin mapapatunayan ito? Sa mismong konteksto, no? Doon sa Efeso chapter 2 verse 15. Iabanti lang po natin doon sa chapter 5. Medyo malayo po konti, pero dito ay merong clear na pinag-uusapan dito na kailangan pa rin sundin ang Ten Commandments or ang moral law. Bakit? Gusto ko pong basahin po sa inyo ang talata mula sa Epeso 5, versikulo 25. Sabi niya, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Sabi pong ganun dito dun sa Epeso 5. Ngayon tignan naman po natin sa Epeso 4 versikulo 25. Anong sabi po rito, ano? Sabi po rito, kaya't eto na. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan. Tandaan po natin ano? Sa 10 utos sa moral law kasama doon yung huwag kang magsisinungaling. Pero sabi rito, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan. So ang sinasabi lang po rito, implied dito na sinasabi niya, you shall not lie. Nasa Ten Commandments po yan. Kung yan ay hindi na kailangang sundin, hindi na yan relevant, dapat hindi na sasabihin na hindi na kailangang magsinungaling. Isa pa po, ano? Sa verse 27, sabi po rito, at sa 5, Efeso 5, versikulo 27, at huwag bigyang pagkakataon ang diablo. Sa verse 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. hindi kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sarili. So ibig sabihin nito, dinidebunk nito yung kaugalian na magnanakaw. So sinasabi po sa Ten Commandments, you shall not steal. Di ba? Malinaw po yun, ano? Doon sa chapter 5, ano? Doon sa chapter 5, verse 3. Basahin po ulit natin. Meron po tayong babasahin ulit dito. No? Sa verse 3 ng chapter 5, sabi niya, ngunit ang pagkikiapid ang lahat ng karumihan o kasakiman. O, tigma nyo, sabi nga na, huwag kang makikiapid sa Ten Commandments. Sabi niya, huwag kang mag-iimbot kasakiman. So, dito po makikita mga ka-reasoning, ano, malinaw po, na hindi talaga maaari yung binasa po natin na abolish, sabi niya ganun, yung pinawalang bisa ang kautusan at mga batas na palatuntunan. Hindi po tumutukoy doon yung Ten Commandments. Malabo po yun. Bakit? Kasi sa libro mismo ng Epeso, sa libro ng Epeso sinasabi doon, nire-recite niya yung Ten Commandments na kailangan mong sundin. Kaya sabi niya rito, sabi niya, huwag kang mag-iimbot. Sabi niya gano'n, huwag kang makikiapid. Malinaw po yun sa binasa po natin. Kaya kung iisipin po natin na ito ay Ten Commandments, naku, napaka ano po, napakababaw or kulang po ang atin pong pag-aaral. Kasi sa mismong libro ni Pablo na sinulat niya sa same chapter, sinasabi doon na kailangan po nating sundin ang kautusan. Nire-recite po dito. Kaya po mga ka-reasoning, ano, kung iniisip po natin na ito po ay moral law or ito po yung kautusan ng Diyos, yung Ten Commandments, nagkakamali po kayo. Kaya po ang reasoning from the scripture, tinatayuan po natin na ito po ay relevant even today, na wala po sa banal na kasulatan na sinulat na inalis ang sampung kautusan. Kaya po tayo ay nagpapatuloy. Kaya po ang reasoning from the scripture is a law keeper. Law abider, mga kapatid, ano, mga ka-reasoning. Kaya po ito po yung sinasabi kanina nung word study na ang kautusan ng Diyos, yung Ten Commandments, ay relevance dahil yung sintinutukoy ng yung talata kanina, ito ay palatuntunan, ordinance, yung ceremonial law. At pagdating dun sa context, no? Doon sa context, sa immediate context, ay pinag-uusapan dito, hindi to pinag-uusapan ng kautusan. Yung Ephesians chapter 2 verse 15, kautusan tungkol sa ugali or sa moral, kundi ito ay pinag-uusapan tungkol sa ordinansa. At napatunayan po natin na kailangan pang sundin ang Ten Commandments sa pamamagitan po ng mga talatang binasa po natin doon mismo sa libro. Ayan, at ngayon ay pupunta na tayo sa tinatawag nating the wider context at ibibigay ko ngayon sa aking partner. Yes, partner.
0: Dagdagan natin, partner, yung
1: ay, sige, partner.
0: Dito sa Ephesians chapter 6, ito yung paborito na pinapamemorize ng mga nagtuturo sa mga bata.
1: Yes.
0: Sabi ng chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise.
1: Yes.
0: So, ito ang nasa Ten Commandments. Ano,
1: ano yan, partner?
0: Efeso Kapitulo.
1: Oo, nasa Ten Commandments.
0: Nasa Ten Commandments. Honor your... Ito yung, yung utos.
1: Ikalimang utos.
0: Na sinasabi ng Panginoon. Nasa honor your father and your mother. Sa Ten Commandments, ikalimang utos, right after the Sabbath.
1: Yes.
0: Binanggit niya, igalang mo ang iyong ama at iyong ina. So, yet that would be awkward kung ang interpretation natin dito sa chapter 2 verse 15 ng pag-aaral ay magiging awkward yon kung ang interpretation natin na yung law of commandments dito ay 10 commandments. That's not, wala po yun sa isipan ni Pablo nung sinulat po niya ito. Dapat alam natin kung paano ginagamit ng mga author yung salitang law. For example, partner, pupunta tayo doon sa wider context na sinasabi mo. I'll explore first yung different terms ng law, pero iba-iba yung context at meaning. For example, sa Romans chapter 3 verse 19, yung pagkakabanggit doon ng law is referring to totality of the Old Testament. Romans chapter 3 verse 21 ay yung law na term doon is about from Genesis to Deuteronomy, yung Torah. Yung 7 verse 7 ng Romans, ito ay si Pablo rin ang sumulat. Ang pero mo pare-parehong term law, nomos, pero iba-iba yung kanyang tinutukoy. Romans 7:7 is about the Ten Commandments. Romans 7 verse 23 is law as principle. 1 Corinthians 9 verse 8 to 9 is Mosaic commandments. Then Galatians 5 verse 3, law in its entirety. So ito yung iba-ibang usage ng
1: so,
0: salitang
1: iba-iba
0: law.
1: Pala. Mayroon palang iba-ibang pagkakagamit ang kautusan ng
0: then,
1: Diyos.
0: Then partner, dahil ikinapit doon yung law of commandments and ordinances, that is exactly referring to the ceremonial law.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Hindi mo pwedeng dagdagan doon na sabihin, lahat ng law sinabi dyan. Hindi wala yun. Kasi ang nililimitahan ng text at ng context, yung ibig sabihin ng wordings na yon kung ano ang subject ng kanyang discussion. And then, ang subject kasi ng discussion partner, mm-hmm. it's about unity inside the church.
1: Yes.
0: Will there be unity inside the church kung magpapatayan kasi wala ng law? Will there be unity inside the church kung ang anak na yes. nagsisimbang kasama ng kanyang nanay mm-hmm. at ng kanyang tatay ay wala nang galang doon sa kanyang mm-hmm. kasi sabi abolish right. na ang law of commandments and ordinances mm-hmm. dahil inapply mo ito doon sa Ten Commandments edi
1: lalong walang pagkakaisa partner
0: walang pagkakaisa
1: oo,
0: so
1: lalong
0: that will disrupt the kwan i-disrupt noon yung line of thought ni Pablo mm-hmm. kasi ang line of thought ni Pablo is one in Christ, unity in Christ.
1: Mm-hmm.
0: Paano ka magkakaroon ng unity in Christ kung ang nanay at tatay na nasa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon ay sasabihin ng anak, null and void na pala papa. Mm-hmm. So, buddy, sabi niya ng anak uh-huh. sa iyo, buddy, gaganoonin ka na lang sa Philippine culture, ma, iabot mo nga sa akin
1: wala
0: yung ano.
1: Respeto, no?
0: O, mawawala ng kwan. Kasi wala na eh, null and void na.
1: Right.
0: Pag inapply mo 'yon sa Ten Commandments. So that is very awkward. Mga minamahal po naming ka-reasoning. Kaya ang ibig sabihin ng salitang law of commandments and ordinances dito,
1: yes.
0: ito po ay limited sa context ng ceremonial law.
1: Mm-hmm.
0: No? Limited sa context ng shadow of the things that is mm-hmm. to come. Example, itong another usage ni Paul ng salitang ordinances dito sa Colossians.
1: Mm-hmm.
0: Kapitulo 2, versikulo 4. Actually, mm-hmm. na parang nadaanan na natin ito nakaraan, partner.
1: Mm-hmm.
0: Kapitulo 2, versikulo 14. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands
1: mm-hmm.
0: and set aside nailing it to the cross. Mm-hmm. Ito yung sa ibang translation, yung mga ordinances. By canceling the record of debt.
1: Handwriting yeah.
0: in ordinances. Sa ibang translation. Ano? Then binanggit niya rin sa verse 13, partner, yung binabanggit niya doon patungkol sa uncircumcision.
1: Mm-hmm.
0: And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made us alive together in having forgiven us of all our trespasses. So itong dinidiscuss, yung usage ni Paul doon sa Philippians,
1: mm-hmm.
0: at saka dito sa Colossians, ito ay one in context na ito ay tumutukoy sa ceremonial law.
1: Yeah.
0: So yung mga ceremonial law binanggit kanina ni partner. Yung mga ceremonial law, ito po yung mga yung sa context is yung pagtutuli.
1: Yeah.
0: Then when you go deeper, maraming ceremonial law sa Old Testament na tinutukoy na tumuturo sa parating na Kristo na na-cancel
1: yes.
0: na doon sa cross of Calvary. For example, meron akong na-meet partner nang sabi niya ay meron siyang nakilala na eh nagsasabat din naman. Pero yung kanilang ginagawa, nag-aalay pa.
1: Mm-hmm.
0: So wala na yun.
1: May ceremonial pa.
0: May ceremonial pa.
1: Oh.
0: Yun ay wala na. Dahil
1: yun yung mga inaalis.
0: Yun ang inalis doon sa cross of Calvary.
1: Yes, ano. Tama, no? Tama yan, partner. Kaya malinaw po mga ka-reasoning, ano? Kaya po pagka nag-aral po tayo ng Biblia, pag nakakita po tayo ng law, always make it sure, ano, na ito ba ay kautusan na kautusan ng Diyos or ito ba ay kautusan ng ordinances, no?
0: Mm.
1: Kasi magkaiba po 'yun. Kaya po ang term po ng reasoning from the scriptures, ito po ay ceremonial law, yung ordinances and yung isa ay moral law, 'yun po ay galing sa Diyos. Alam niyo malinaw po 'yun kasi sinasabi po rito yung ordinansa. Ito ay blotted out, ito ay inalis, ito ay winala. Ano, pinawalang bisa. Yan po yung mga term nila. Kaya yung sabi ng akin pong partner kanina, malinaw na sinasabi doon na ang pinawi ang sulat kamay. No? Yun yung term nila, yung ordinances, sulat kamay po yan. Alam nyo po kasi, yung sabi niya, nalaban sa atin na nasa mga tuntuning salungat. Sa atin. Alam niyo po kasi pagka sinabi pong sulat kamay, yan po ay sinulat talaga palatuntunin ng mga Hudyo. na ang ana na nagsasabi doon, yung ceremonial law, yung pinag-uusapan yung tungkol sa pag-aalay, dahil yun ay tungkol sa kasalanan. Ano? Yung pag-aalay po doon sa ginagawa sa sanktuaryo tungkol sa kasalanan, kaya sinasabi roon na against us, laban sa atin. Kasi bakit? Kasi kapag ikaw po ay nagkasala, para nung araw, ano, nung araw nung wala pa ang Kristo, para mabayaran ang iyong kasalanan, ang ginagawa mo ay kumukuha ka ng isang hayop na iaalay mo sa templo, pupunta ka sa sanktuaryo at papatayin mo 'yon. Para mabayaran ang kasalanan mo. Yung tupa na yon na walang kinalaman, na inosente, yun ang nagre-represent na ang ating Panginoong Jesus. At binibigay natin sa yung sa tupa, yung kasalanan na yon, at ang pumapatay mismo noon, yung nagkasala, papatayin niya yung tupa na yon. Kaya talagang yan ay against sa atin. Bakit? Kasi yun ay mga kasalanan natin. Kaya na-record po doon. Kaya titignan po natin yung sulat kamay, ano? Yung sabi nga ganun, ito ay sinulat kamay. Alam nyo, mababasa po natin ito doon sa Deuteronomy chapter 31 verse 24. Ano? Verse 24, chapter 31, doon sa Deuteronomy chapter 31 verse 24. Sabi po rito, pagkatapos may sulat ni Moses ang mga salita ng kautusan, ito sa isang aklat hanggang sa katapusan, sabi niya, nag-utos si Moses sa mga Levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon. Tandaan po natin, yung Ten Commandments na nakasulat sa bato, yun po ay nasa loob ng kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant. No? Ngayon, meron ditong kautusan na wala sa loob ng Ark of the Covenant. Sa verse 26, sabing ganon, kunin ninyo itong aklat ng kautusan at ilagay ninyo sa tabi ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang do'y maging saksi laban sa iyo. No? Napakalinaw po 'yon, ano? Saksi, yung kautusan na 'yon, no? Yung kautusan na 'yon, ilagay daw sa tabi ng kaban ng tipan. Ibig sabihin, yun po yung ordinances, yun po yung kautusan na sulat kamay. Kaya nilagay po yun doon sa tabi ng kaban ng tipan na laban sa atin. Ibig sabihin, yun po yung tinutukoy doon sa Ephesians chapter 2 verse 15 na blotted out, napawi, napawalang bisa, nawala. Ito na po yung ibig sabihin niya doon sa Ephesians chapter 2 verse 15 na sulat kamay. Bakit po ba? Bakit? Yung moral law ba? Ano bang sulat yan? Hindi ba yan sulat kamay? Ayan. Yan po yung magandang gusto ko pong i-share po sa inyo. Ano? Alam niyo po ba, mga ka-reasoning, na ang moral law na pinag-uusapan po natin, yan po ay hindi sulat kamay, no? Yung 'di ba, yung ceremonial law, yun po yung sulat kamay. Yung moral law, yun po ay hindi sulat kamay. Bakit? Alam niyo po ba kung sino nagsulat nung nandun sa kaban ng tipan? Sulat yun ng kamay ng Diyos. Kaya hindi yun sulat ng tao. Gusto ko pong basahin sa inyo sa Exodus chapter 31 verse 18, sabi niya, pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Ano pong itong usapan? Ten Commandments po yun, di ba? Yun po yung binigay yung Ten Commandments kay Moses sa dalawang tapyas na bato. Sabi niya, kanyang ibinigay kay Moses ang dalawang tapyas ng bato ng tipan. So ang pinag-uusapan po dito, malinaw Ten Commandments. Ngayon, tanungin natin, sino ang nagsulat? Sabi rito, ang mga tapyas na bato na sinulat ng daliri ng Diyos. So malinaw po 'yon, ano, mga ka-reasoning. Napakalinaw, no? Na yung kautusan ng Diyos, na yung moral law, yung Ten Commandments, yan po ay sulat ng daliri ng Diyos. Pero yung sinasabi nung sa Ephesians chapter 2 verse 15, sulat po 'yan ng kamay, na walang iba kundi yan yung ordinansa na wala doon sa loob ng kaban ng tipan, doon sa Ark of the Covenant, kundi nilagay siya doon sa labas ng tipan. Kaya po, mga ka-reasoning, ano, dalangin ko na ito po ay maunawaan po natin at napakalino. Partner, pwede bang dagdagan mo ang aking paliwanag?
0: Aside from that, partner, maliban doon sa iyong mga sinasabi, meron kasing mga legal requirements kapag ka ang isang Gentiles who wish to join the Commonwealth of Israel, ay confronted sila through legal, involved sila sa legal system or legal requirements na kailangan nilang magkaroon ng madaanan yung system na yon.
1: Yes.
0: Itong Jewish system sa context is at sa mas malawak na pag-aaral ay nagpo-provide ng isang malawak na barrier or partition wall between Gentiles and the Jews. Kasama na doon yung pagtutuli.
1: Yes.
0: And then kasama na rin dito yung ilan na kaya merong binabanggit dito partner na parang pakikipag-alit or galit. Mm-hmm. Kasi ito yung mga regulations na dinadagdag ng mga Hudyo na parang nagiging laban at nagsuserve na barrier between sa pagitan ng Jews at Gentiles. And then, yung partition wall nito, ito yung nagpi-prevent sa Gentiles, yung legal requirements na i-accept nila ang isang tunay na Diyos. Kay Kristo, ang sabi ni Pablo, wala na yon. Because you are one body in Christ. You are united in Christ Jesus our Lord. Kaya pag binasa natin partner, ang kabila niyang sinulat, sa Galatia Kapitulo 3,
1: yes.
0: Versikulo 29.
1: Oh.
0: Yan, 3 versikulo 29. There is neither Jew or nor Greek. There is neither wala nang Hudyo or wala nang Griego, wala nang alipin or malaya, wala nang lalaki o babae. For you are all, itong rason niya, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. And then sa verse 29, and if you are in Christ, or you are Christ, or pag-aari na ni Kristo, then you are Abraham's offspring. Tagapagmana ayon sa pangako.
1: Amen.
0: Ito yung sinasabi ni Pablo, na tayo ay maging isa. Tayo'y maging united sa pagiging anak ng Diyos. Hindi na magkakaroon ng, ikaw ay, kumbaga, iba yung iyong pinanggalingan.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw ay kwan lang, ganito lang ang iyong pinanggalingan. Hindi ka talaga dating mananampalataya. So kami, mas maayos kami kasi kami matagal na kaming mananampalataya.
1: Yes.
0: Wala na yon. Kapag kang tao ay isang mananampalataya sa Panginoong Hesus, you are all sons and daughters of God according to the beauty of Christ's sacrifice. Kaya si Kristo ay pinag-isa tayo, hindi lamang sa pamamagitan ng pagiging sa pananampalataya natin, pagiging mananampalataya natin, kundi pinag-isa tayo with the great price of His own sacrifice.
1: Amen. No?
0: So, sana makita natin ito na tayo sa atin pong mga anuman po yung ating kinabibilangan ay magkaroon tayo ng puso na meron pong pagkakaisa na hindi po nag-aaway-away, hindi nagkakaroon ng mga alitan, mga minamahal po naming ka-reasoning, even in the circle of our family, kapag tayo mananampalataya sa Panginoon, sana ay makita sa buhay natin yung puso ng pagkakaisa. Yung puso na ang beat partner, para bang yung heart feelings ng iba na masakit ay nararamdaman mo rin.
1: Yes.
0: Yung sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tayo ay iisa sa Panginoon. Pagka iisa tayo sa Panginoon, yung sakit ng isa, sakit mo din.
1: Yan. Sharing the burden.
0: Sharing the burden. So ito dapat ang makita sa buhay natin. Anuman yung origin ng tao, anuman yung kultura ng tao, anuman yung salita ng tao, yung lingwahe ng tao, the cross of Christ crossed that barriers.
1: Mm-hmm.
0: And because the cross of Christ crossed that barriers, and because of Christ died on the cross for these people na tumanggap sa Kanya.
1: Mm-hmm.
0: Therefore, doon sa pamamagitan ni Kristo, walang cultural barriers na mas makapangyarihan kay Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Walang language barriers na mas makapangyarihan sa kapangyarihan ni Kristo. At walang lahi partner na mas mataas at mas superior sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ni Pablo, you should be united in Christ.
1: Wow, napakaganda, no? So sa makatuwid mga ka-reasoning, ang ibig sabihin po noon ng Ephesians chapter 2 verse 15 ay hindi po winawalang bisa ang moral law or ang Ten Commandments or ang kautusan ng Diyos, kundi winawalang bisa yung mga sulat kamay or tinatawag na ordinansa or mga batas at na mga kautusan at batas ng palatuntunan, ibig sabihin, ito yung ceremonial law. Mm. Ang purpose po nun na sinasabi ng aking partner, ito ay para magkaisa po tayo upang yung tuli at hindi tuli ay maging magkaisa at mawala yung barrier na yan at tayo po ay pumunta sa isang pananampalataya. Aling pananampalataya? Pananampalataya kay Kristo Jesus.
0: Amen.
1: Kaya yan po yung ibig sabihin po ng talata na yan. Ano? Kaya wag po tayong malilito, mga ka-reasoning. Wag po tayong baka makakita tayo ng kautusan ito. Blotted out na. O walang visa na. Ang iniisip kaagad natin, ito na yung Ten Commandments. Tignan po, wala nang Sabbath. Wala nang ano. Kaya that is illogical. Ano? Mm. That is what we call imagination. Ano? Yung imagination lang yun kapag ganun po yung kaya po ako, alam nyo, sa totoo lang, nalulungkot ako sa nagsasabi na yung kautusan daw ay yung Old Testament ay hindi na kailangang sundin. Ano? Kaya maraming salamat po mga ka-reasoning sapagkat wala na po tayong oras. Kami po ay magpapaalam na. Ngunit bago po tayo kami magpaalam ay nais po nating hilingan ng aking partner sa uling panalangin. Partner.
0: Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, nais po namin kayong pasalamatan sa pagkakaloob ng inyong bugtong na anak naming Panginoong Hesus. Manahan po siya sa amin pong mga puso at buhay nang sa ganun ay magkaisa kami, Panginoon, ayon po sa kanyang sakripisyo at kamatayan para sa bawat isang sumasampalataya at naglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagdinig sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po at muli, makita-kita po muli tayo, MWF, Monday, Wednesday, and Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Noong 1956, ang Belgian Congo ay nagkaroon ng isang civil war. Kinuha ng pwersa ng mga rebelde ang ospital ni Dr. Paul Carlson. Maraming mga empleyado sa ospital ang napatay. At sa kasama ang palad, nakasama sa mga napatay si Dr. Carlson. Nang matagpuan ang kanyang bangkay, ilang araw matapos ang walang katuturang mga pagpatay, mayroong isang bagong tipan ng Biblia sa bulsa ng kanyang jacket. Sa mga pahina po nito ay nakapagsulat pa siya ng isang salita bago siya mabaril. At ito ang salitang kapayapaan. Kapayapaan sa harap ng pinakamasamang kalagayan. Kapayapaan sa harap ng kamatayan. Ano ang nagbigay kay Dr. Paul Carlson ng kanyang kapayapaan? Posible ba tayong magkaroon din tayo ng di kapanipaniwalang kapayapaan ito kapag naharap tayo sa kamatayan? Ano ang makapipigil sa atin mula sa pagbagsak kapag dumating ang kamatayan? Marami po ngayon ang mga magkakasalungat na opinyon tungkol sa kamatayan. Ano nga ba ang talaga ang nangyayari kapag ang isang tao ay namatay? Siya ba ay pumupunta sa langit, sa impyerno, o sa kawalan? Alam natin kung ano ang nangyayari sa pisikal na katawan. Ngunit nasaan ang taong namuhay dito? Kapag ka namatay ang mga tao, sila ba'y tumitigil sa pag-iral o naninirahan kung saan lang? Isa pong katotohanan, mga kaibigan, na hindi tayo nilikha para sa kamatayan. Tayo po'y nilikha para sa walang hanggang buhay. Ang kamatayan ay isang estranghero sa mundong ito. Subalit ito ay nakapasok sa buhay ng tao na magkasala ang ating unang mga magulang na si Adan at si Eva. Mahal po tayo ng Diyos at nilikha niya tayo para sa isang walang hanggang relasyon sa Kanya. Hindi nakaprograma ang mga puso at isipan natin sa sakit at paghihiwalay na dulot ng kamatayan. Kaya kung atin pong mapapansin, napakahirap para sa atin na mawala ng isang malapit at mahal sa buhay. Ang karanasan na ikaw ay mamamatayan ay sadyang napakasakit. Kaya minsan, nais nating maniwalang kahit paano, ang mga mahal natin sa buhay na namatay ay nagbabantay pa rin sa atin hanggang ngayon. At sila'y nandyan lamang. Ngunit, tandaan natin, mayroong bang sinasabi ang Biblia tungkol sa nangyayari kapag ang isang tao ay namatay? Opo, tinitiyak ko po sa inyo na mayroon. Sa katunayan, ang katotohanan tungkol dito ay naging pinakasentro at pag-asa ng unang mga Kristiyanong iglesia. Pagkatapos po na ang ating Panginoong Hesus ay mamatay sa krus, inilagay ng kanyang mga kaibigan ang kanyang katawan doon sa libingan. Isinugo ni Pilato, gobernador ng Roma, ang kanyang mga gwardya at tinatakan ng bato na nakaharang sa daanan ng libingan. Walang sino man na makakakuha sa kanyang katawan at ito po ang kanilang inaakala. Pagka umagang umaga ng araw ng Linggo, isang nagniningning na anghel ang bumaba mula sa langit. Iginulong ang bato. Tinawag si Jesus upang bumangon. Ang muling nabuhay na tagapagligtas ay bumangon na may lubos na pagtatagumpay laban sa kamatayan. Isang makapangyarihang manlulupig. Nasilaw ang mga sundalo sa kalwalhatian ng Diyos at sila'y bumagsak sa kanyang presensya. Ang kwento pong ito ay muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kabuluhan, layunin at kapangyarihan sa unang mga Kristiyano. Si Jesus ay nabuhay at dahil kay Jesus, nagkaroon sila ng lakas ng loob at pag-asa
sa kamatayan. Ang kamatayan ay hindi natin huling hantungan. Ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Nakatayo po ang kanilang kumpiyansa sa muling pagkabuhay na napakakaiba sa paniniwala ng mga pagano na walang pag-asang katulad nito. Sa mga libingan po o mga catacombs na tinatawag sa ilalim po ng lungsod ng Roma ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng kamatayan ng mga di mananampalataya at ng mga Kristiyano na mananampalataya. Ang nakasulat po sa puntod ng mga di nananampalataya kay Jesus ay may walang pag-asang inscription gaya ng goodbye forever o goodbye for eternity. Habang sa isang banda, ang ganito naman ang mga nasa puntod ng mga Kristiyano. Goodbye until we meet again. O goodbye until the morning. Ang kanila pong pag-asa at lakas ng loob sa pagharap sa kamatayan ay nakasalig sa pangako ng ating tagapagligtas. Ganito po ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, Versikulo 18. At ang nabubuhay, ako'y namatay, at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Tunay po mga kaibigan, na ang muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang pundasyon ng ating pag-asa bilang mga Kristiyano. Tinitiyak sa atin ni Apostol Pablo na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Subalit, pagkatapos lamang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Maliwanag niya po itong sinabi na kung walang pagkabuhay ay walang hinaharap para sa mga mananampalataya. Pansinin po natin ang sinasabi sa 1 Corinto Kapitulo 15, Versikulo 16 at 18. Ganito po ang sabi ng Biblia. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan at kayo'y nananatili pa rin sa inyong kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Subalit para maunawaan kung bakit ito sinabi ni Pablo, kailangan po nating maintindihan kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan. E ano nga ba ang kamatayan? Ang kamatayan ay dumating sa lahi ng tao dahil tayo po'y naipahiwalay ng kasalanan mula sa Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay. Sinabi ng Diyos kay Adan, matapos ang pagkakasala sa Henesis 3:18-19, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo. Kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Narito po ang susi para maunawa natin kung ano ba talaga ang kamatayan. Sinasabi po ng Biblia na sa kamatayan, bumabalik tayo sa putik kung saan tayo nagmula. Pansinin po kung paano nilikha ng Diyos si Adan. Sabi po sa Henesis 2, versikulo 7 ay ganito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Sa madalit salita, kumuha po ang Diyos ng mga elemento galing sa lupa. Gumawa siya o humugi siya ng katawan ng tao. Nang matapos niyang hubugin ang katawan, ito lamang ay isang walang buhay na katawan. May kinakailangan pa para ito'y maging isang buhay na nilalang.
Sinabi po ng Biblia na hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong ni Adan nang hininga ng buhay. At ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. So, mga kaibigan, pwede po tayong magkaroon ng ganitong equation. Pansinin po ninyo, katawan plus hininga ng buhay equals buhay na kaluluwa. Ang kamatayan naman ay ang paghihiwalay ng paghahalo ng katawan at ng hininga ng buhay. Katawan minus hininga equals walang buhay na bangkay. Ganito po ang sinasabi ng matalinong tao sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 7. At ang alabok ay bumabalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Napakaliwanag po. Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi po tayo malilito, hindi tayo maliligaw, sapagkat kung ano ang nangyari kapag ang tao ay namatay. Ang kanyang hininga ay umaalis sa katawan at ang kanyang pagkaalam ay tumitigil. Ito po ang nauugnay sa sinasabi sa Ecclesiastes 9, 5 at 6. Sapagkat nalalaman ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. At wala siyang gantimpala, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na.

siya talaga yun. Dato po at pansinin nyo, mga kaibigan, napakaliwanag po ng Biblia. Ito po'y salungat sa sinasabi ng banal na aklat. Ang wika po sa Hob 7:9, kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon hindi na aahon pa ang taong nasa Sheol ay bumaba. Ang Sheol po dito ay ibig sabihin ay libingan. Mayroong mga nagtatanong, kung ang mga namamatay wala nang nalalaman, eh sino yung espiritu na umakausap sa mga buhay? Ang tanong na ito ay sinagot din ng Biblia. Tang sabi po sa Apokalipsis, Kapitulo 16, 13 at 14. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, si Satanas, at mula sa bibig ng halimaw, at mula sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong kadumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sila ay mga espiritu ng mga demonyo, masasamang mga anghel na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong mundo upang tipunin sila sa digma ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi po sa atin ng Biblia na si Satanas ay nakikipagdigma sa Diyos. Sila ay inahagis dito sa lupa kasama ng kanyang mga anghel. Sa Apokalipsis 12, 7 at 9. Kaya naman po, hindi na tayo dapat magtaka na may binabanggit ang Biblia sa atin tungkol sa mga espiritong nagpapanggap na sila'y ating mga namayapang mga mahal sa buhay. Sila po ay masasamang espirito o espirito ng demonyo. Tinutukoy sila ng Biblia na mga nahulog na mga anghel na ang tanging layunin, lituhin, linlangin, dayain ang buong sanglibutan. Tandaan po natin na si Satanas ay mayroong kakayahang magpanggap para po makapanlinlang. Gaya niyang, kaya po niyang magpakita na parang isang mabuting anghel. Pansinin po ninyo ang sinasabi sa 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 14. At hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Huwag tayong padaya, mga kaibigan. Magtiwala tayo kay Jesus at sa salita ng ating Diyos. Tunay po na kapag ang isang tao ay patay na, siya ay patay na. Wala na po siyang nalalaman. Hindi na siya makakabalik pa para makipag-usap sa atin. At hindi na gumagawa pa ng anumang mga bagay. Ganito po ang sabi sa Awit 115:16. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sino mang bumababa sa katahimikan. Nais ko pong humingi ng paumanhin sa ating mga kaibigan na sumusunod at nakikinig na naniniwala na dahilan sa kanilang pagmamahal, sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay, gusto pa nila itong makausap o makapiling. Ngunit nais ko po mga kaibigan na ang atin pong pananampalataya ay ating ilagay sa kung ano ang tinutukoy at sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan. Ito po'y napakaliwanag na kalagayan ng mga taong namatay. Ang kamatayan din po ay tinutukoy ng Biblia bilang isang pagtulog. Ang sabi po ng mga awit sa Awit 13:3, O Panginoon kong Diyos, bigyang pansin at sagutin mo ako. Ang aking mga matay, paliwanagin mo, baka sa kamatayan matulog ako. Ang kamatayan po ay binabanggit na Biblia na isang pagtulog lamang. Gayun din ang paglalarawan ni Daniel sa Daniel 12:2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggan.

ang pagkapahama. Pansinin po natin na ang ating Panginoong Hesus mismo ay tinukoy ang kamatayan bilang isa lamang pagtulog. Ginamit niya ang kaparehong paglalarawan sa kamatayan ng kanyang kaibigan na si Lazaro. Ang tahanan po ni Lazaro, ni Maria at ni Martha, magkakapatid, sa lugar ng Bethany ay isang lugar na kung saan madalas pong bumisita ang ating Panginoong Hesus. Sabi po ng Biblia sa Juan 11:5. Mahal nga ni Hesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Isang araw, nakatanggap si Hesus ng isang mensahe mula sa kanyang mga kaibigan sa Bethany na ipinapaalam po sa kanya na ang kanyang kaibigan na si Lazaro ay may malubhang karamdaman. Ngunit, si Hesus ay nanatili at siya ay nasa Jordan River ng 2 araw. Sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Juan 11:11, si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog. Ngunit ako ay pupunta roon upang siya ay gisingin. Ang mga alagad po ay nalito sa kanyang sinabi. Ang sabi niya sa Juan 11:12, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit ang sabi ni Hesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang lamang na pagtulog. Sa pagpunta po nila sa lungsod, sinalubong ni Martha si Hesus at sinabi sa Juan 11:21, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Wala pong duda na siya ay tama. Si Hesus ay dakilang manggagamot. Subalit may dahilan kung bakit hindi siya agad dumating. Ang wika ni Hesus kay Martha sa verse 23 ay ganito, Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Pansinin po natin ang sagot ni Martha, verse 24. Alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Tiniyak po ni Martha kay Hesus na alam niya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa buhay at kamatayan. Alam niya na makakasama niyang muli ang kanyang kapatid sa pagkabuhay na maguli sa katapusan ng sanlibutan. Ngunit, sa pagkakataong ito ay ipinakita ni Hesus ang isang malwalhating pangyayari. Malinaw ang sinabi ni Hesus sa verse 25, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay muling mabubuhay. Sa paglapit niya sa libingan kung saan nakalibing si Lazaro, sabi po sa verse 35, Umiyak si Hesus. Pansinin po natin, hindi siya umiyak para sa kanyang kaibigan na si Lazaro dahil alam niyang siya'y kanyang bubuhayin. Ang ating Panginoong Hesus po ay umiyak dahil kanyang nakita ang kalungkutan at kapighatian na nararanasan ng mga familia at kaibigan dulot ng kamatayan. Tandaan po ninyo mga kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. At siya ang kaunahang nalulungkot din kapag tayo'y nakararanas ng kalungkutan dahilan po sa kamatayan. Kaya't ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, iniutos niya na igulong ang bato. At nang maigulong ang bato ng libingan, si Hesus ay sumigaw ng malakas na tinig sa verse 43, ang sabi po ng tala ng Biblia, Lazaro, lumabas ka. At siya'y lumabas. Isang patay sa loob ng libingan, sa loob ng 4 na araw, ay napakinggan ng tinig ng tagapagbigay ng buhay. Oh, mga kaibigan ko, napakasaya ang kaganapang ito na nangyari po sa Bethany. Mga kaibigan, ang kaligayahan ng muling pagkabuhay na iyon ay isa lamang pong katiting na larawan ng kaluwalhatian at kaligayahan
na magaganap kapag si Jesus ay dumating ng muli sa sanlibutan ito. Na ang lahat ng nangamatay na tumanggap po sa Kanya ay babangon para mamuhay na kasama niya magpakailan kailanman. Ito po ang mensahe na ibinahagi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Ang sabi niya sa 1 Tesalonica 4:13 ay ganito, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag mga lungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna." Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay isa sa pinaka nakakaaliw na katotohanan sa salita po ng Diyos. Na kapag namatay ang isang tao, siya ay magpapahinga ng tahimik. Hindi na siya mangangamba ng mga problema sa buhay dito sa lupa. Hanggang siya ay tawagin ng tagapagbigay ng buhay. Kaya nga po sa ikalawang pagparito ni Kristo at ang muling pagkabuhay ng mga matuwid, ang maaari po nating asahan ngayon bilang isang pinagpalang pag-asa. Mayroong pag-asa, kaibigan, sa kabila ng kamatayan. Ito po ay detalyadong inilarawan ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 15:51 hanggang 55. Ang ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trumpeta. Sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. Itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit, kapag ka itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang mga sinabi pong ito ni Pablo ay kumpletong tumutugma sa sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Pansinin po natin ang sinasabi. 1 Kapitulo 5, versikulo 28 at 29. Sabi ng ating Panginoong Hesus, "Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makakadinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga gumagawa ng masama tungo sa pagkabuhay na maguli sa kahatulan." Pag-isipan po ito natin ng sandali. Kung mga antao po ay pumupunta agad sa langit o sa impyerno, sa kamatayan, bakit pa kinakailangan ng pagkabuhay na maguli, ng matuwid at ng di matuwid sa wakas ng panahon? Bakit sinasabi ni Jesus na ang kanyang pagdating ang panahon kung saan natin tatanggapin ang ating gantimpala? Ang sabi po sa Apokalipsis 22:12, "Ako'y malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Napakaliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Kapag ka po ang tao ay namatay, siya'y natutulog, namamahinga mula sa kanyang mga problema at pagpapagal hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Para saan darating ang ating Panginoong Hesus? Siya'y darating para buhaying muli at makasama ang lahat ng mga tumanggap sa kanyang sakripisyo doon sa krus. Sabay-sabay po silang bubuhayin ng Diyos. Tunay po, mga kaibigan,
na kung tayo mamamatay, hindi agad tayo didiretso sa langit kapag tayo po'y namatay. Dahil kapag ka ito'y nangyari, pagpalagay na natin, kayo po ay may asawa at siya'y mahal na mahal mo. Nang ikaw ay mamatay, nag-asawa ulit ang asawa mo. Subalit sa kasama ang palad, ang bagong napangasawa niya ay masama. Pinagsamantalahan ang iyong anak. Binubugbog ang iyong asawa. Kung ikaw ba ay nasa langit, nakikita mo ganito ang nangyayari sa iyong pamilya. Magiging masaya ka ba sa langit? Tinitiyak ko na hindi, di ba? Ang langit po ay hindi magiging langit para sa atin. Tandaan po natin ito, mga kapatid, mga kaibigan. Mahal po tayo ng Diyos. Nais niyang maranasan natin ang buong kaligayahan sa langit na kanyang inihahanda sa atin. Mahal po tayo ni Jesus, kaya siya'y muling darating upang kayo at ako ay kunin. Nais niyang tayo'y makasama magpasawalang hanggan. Pakinggan po natin ang isa pang talata, 1 Tesalonica 4:17. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira, aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin natin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon magpakailan kailanman. Opo, mga minamahal kong mga kaibigan, ang ating pong Panginoong Hesus na nagmamahal sa atin ay namatay para sa atin. Siya po'y magbibigay sa atin ng bagong katawan, bagong buhay na walang hanggan sa araw na iyon ng kanyang pagbabalik. Tayo po'y mamumuhay kasama niya magpakailan kailanman. Kapag ka tayo po ay nawalan ng mahal sa buhay, pwede po tayong maaliw sa pag-asa na darating ang pagkabuhay na maguli. May pangako po ang ating Panginoon na siya'y muling babalik para po tayo'y kunin kasama niya. Ang lahat pong ito, mga kaibigan, ay nagiging posible dahil po sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang katotohanan ito ay tunay na tungkol sa Kanya. Ito po ay tungkol sa Kanya na nagmahal ng lubos sa iyo at sa akin at namatay para sa ating lahat. Ito ay tungkol sa Kanyang masidhing pagnanasa na magkaroon ng isang personal na relasyon sa atin sa buong walang hanggan ng panahon. Ito po, kaibigan, ay tungkol kay Jesus na nangakong bubuhaying muli niya tayo kung tayo ay mamamatay at makakasama nating muli ang ating mga mahal sa buhay sa isang mapalad na araw ng pagkabuhay na maguli. Ang katotohanan pong ito ay napakahalaga dahil po ito ay tungkol sa Diyos, sa Kanyang karakter, sa Kanyang katarungan, biyaya at di nagmamaliw na pagmamahal sa atin. Marahil po tayo ay malalim na nag-aasam na muling makasama ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Ang mabuting balita, mga kaibigan, napakaliwanag na sinasabi po ng Biblia, ang mga namatay ay hindi na nakakaalam ng paglipas ng panahon. Hindi na nila makikita ang pagdurusa at kahirapan dito sa lupa. Sila ay namamahinga na. Sila ay natutulog, nag-aantay ng muling pagkabuhay. Dadapat may isang umaga na maririnig nila ang kapangyarihang tinig ni Jesus na magbubukas ng kanilang mga libingan at sila'y mabubuhay. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. Pinagtagumpayan niya ang kamatayan para sa atin. Gumagawa ng paraan para tayo magkaroon ng pagkakataon na mabuhay na muli at makasama siya magpasawalang hanggan.

Mga kaibigan, hindi ba dapat tayong matuwa at magpasalamat sa ating Panginoong Hesus na sa kanyang pagmamahal ay pinagtagumpayan ang kamatayan, binuksan ang pintuan ng buhay para sa atin. Siya ay nagsakripisyo para lamang tayo'y maligtas at magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Nais mo bang italaga ang iyong sarili, ang iyong puso sa kanya ngayon? Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, Ikaw na lumalang ng langit at ng lupa, Diyos na nagpapahiram sa amin ng buhay, kami po ngayon ay nagpapasalamat dahilan sa iyong pag-ibig. Kami po'y binigyan mo ng pag-asa na bagamat kami makararanas ng kamatayan, mayroong ka namang pangakong buhay na walang hanggan sa pagkabuhay na maguli sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Nais po naming tanggapin ang pangakong ito na magbibigay sa amin ng kapayapaan sa mundong ibabaw na ito na maaari kaming magkaroon ng masasamang karanasan, maaari kaming makaranas ng kamatayan, subalit kung kami mananampalataya po sa iyo, magtitiwala sa iyo pong pagbabalik, kami iyong muling gigisingin upang sumaiyo magpakailan kailanman. Tinatalaga po namin ngayon ang aming pong mga sarili, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming pagtatalaga at tulungan mo po kami na maging tapat sa iyo hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Dr. Rodriguez, Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
3: Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
5: Ipayag natin ang katotohanan sa
6: maalaman at katotohanan.
7: Kay Jesus, mayroong tanging
8: masayang pamilya ang panukala ng
9: Jesus. Siya ang kasagutan.

Mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, binabati ko po kayo ng isang mapayapang gabi. Naway maging makabuluhan ng ating pagtitipon habang tayo ay makikinig at pagbulay-bulayin ang mga salita ng ating Panginoon mula sa kanyang sugo na si Pastor Rene Montoya. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, nasa mga langit ka, O Diyos. Sa gabi pong ito, Ama, kami po'y lubusang nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan na iyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Ama, sa gabing ito, habang po kami ay makikinig sa iyong banal na salita, nawa ay iyong lingkod na si Pastor Rene Montoya, bigyan mo siyang kalaman na magmula sa iyo upang ito ay aming lubusang maintindihan at maunawaan upang kami, Panginoon, ay maging handa sa iyo pong ikalawang pagbalik. Ama, pagpatawad po, Ama, kung saan kami nagkasala sa iyong banal na harapan, ito man ay lihim o hayag. Ito pilit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan ko. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. At patuloy na binibigyan ng Diyos ng lakas at pag-asa sa gitna po ng mga challenges sa buhay natin. Maging sa trabaho, sa pag-aaral, o sa loob ng pamilya. Isang malaking kagalakan na muli po tayong magkakasama sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Muli po nating palalahanan ang ating pong tema sa seryeng ito, Si Jesus ang Kasagutan. Kahapon ay nalaman po natin na ang tunay na simbahan ay hindi gawa ng tao kundi itinatag mismo ni Kristo upang maging kawan ng mga tapat na mga sumusunod sa kanyang tinig. Doon tayo tinatawag ng Diyos na lumago, magkaisa at maganda para sa pagbabalik ni Jesus. Ngayon naman ay dadalhin tayo ng Biblia sa isang subject na sobrang exciting at minsan ay nakakalito para sa marami. Ang millennium o ang tinatawag na isang libong taon. Baka narinig ninyo na sa pelikula o kaya sa aklat o kaya mga discussion tungkol sa end times. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol po dito? Ano ang mangyayari bago o habang at pagkatapos ng millennium? At higit sa lahat, anong pag-asa ang dala nito para sa atin ngayon? Kaya kaibigan ko, sabay-sabay po natin tuklasin ang message ng Diyos sa pamagat ng ating pag-aaral, millennium at katapusan ng kasalanan, pag-asa sa inaharap. Kaibigan, bago magsimula ang isang libong taon, ang unang malaking kaganapan ay ang pagbabalik ni Jesus. Ano po ang sabi sa 1 Tesalonica 4:16? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkangel at ang may trompeta ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Imagine, kaibigan ko, hindi ito tahimik na pagdating. Hindi ito secret rapture na parang may biglang mawawala lang. Kaibigan, kundi isang glorious na pagbabalik na maririnig at makikita ng lahat. At sa sandaling iyon, lahat ng mga namatay kay Kristo, mula kina Abel hanggang sa pinakahuling tapat na Kristiyano bago ang pagbabalik, ay bubuhayin muli at hindi lang sila kaibigan ko. Ano po ang sabi? Sa Apokalipsis 20 verse 4, at nakakita ko ng mga luklukan at sila'y nagsiupo sa mga yaon at pinagkalooban sila ng paghukom at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinagutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop ni sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda sa noo at sa kanilang kamay. Kaibigan, ipinapakita ng lahat ng matuwid, buhay man o namatay, ay kukunin ni Kristo at dadalin para makasama siya. Ano po ang sabi sa talata? Sa verse 4, at sila'y nangabubuhay at nagsisipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ah, kaibigan ko, at papaano naman ang mga buhay na banal? Hindi rin sila maiiwan. Dahil ang sabi po at napakalinaw sa 1 Tesalonica 4:17, kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira
aagawing kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan man. Kaibigan, ang powerful ng moment na ito na lahat ng matuwid parehong binuhay mula sa libingan at yung buhay pa sabay-sabay sasalubungin natin si Jesus sa lapaap. Walang iwanan, walang naiwan, kundi lahat ng tapat ay kasama dito. Amen? Pero kaibigan ko, hindi matatapos ang lahat doon. Paano naman ang mga masasama? Kanina, yung mga mabubuti ay sasalubungin natin si Jesus sa lapaap ng langit. Ngayon, paano yung mga masasama? Ano mangyayari sa kanila? Ano po ang sabi sa ikalawang Tesalonika 1, versikulo 7 hanggang 8? At kayong mga pinaghati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas ng apoy na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Kaibigan ko, malinaw dito na ang mga hindi tumanggap kay Kristo ay hindi ho makakaligtas sa pagbabalik niya.

sa kauli-ulihang bahagi ng lupa at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabila, sila hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Grabe, di ba? Ang mundo ay wasak, walang laman, at ang masasama ay naakalat sa lupa, walang paglilibingan, parang iniwang walang halaga. At dito papasok ang sinabi sa Apokalipsis chapter 20 verses 1 to 3. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala ay nasa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon at ang matandang ahas, ang siyang diablo at satanas, at ginapos na 1,000 taon at siya'y ibinulid sa kalaliman at isinara at tinatakan sa ibabaw niya upang huwag nang dayain pa ang mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Oh, kaibigan ko, ang powerful ng eksenang ito dahil ipinapakita na mismong si Satanas ay itatali at mawawalan ng kapangyariang mandaya. Kaibigan, isipin mo ito. Ang mundong ito na puno ng kasamaan ay magiging tahimik, wasak, walang buhay, abang ang diablo ay wala nang magawa kundi maghintay sa kanyang tiyak na kaparusahan. O kaibigan ko, sa loob ng 1,000 taon, ibang-iba ang mangyayari. Ang mga banal ay kasama mismo ni Kristo sa langit. Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 20 verse 6? Mapapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Kundi sila'y magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. O kaibigan, napakagrabe nito. Isipin mo yon, hindi lang tayo ligtas, kundi binibigyan pa ng Diyos ng privilege makasama siya at magharing kasama niya. Amen? Hindi lang yon, kababayan ko, may special na role ang mga banal. Ano po ang sabi ni Apostol San Pablo? 1 Corinto chapter 6 verses 2 to 3. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ang magsisihatol sa sanlibutan? Hindi ba ninyo nalalaman na ang ating hatulan ang mga anghel? Gano pa kaya ang mga bagay na naukol sa buhay na ito? O kaibigan ko, mga kapatid ko, ibig sabihin, tayo mismo ay makikibahagi sa judgment process na ito. Hindi dahil kulang ang Diyos sa kakayahan para umatol, kundi para ipakita na lahat ng hatol niya ay fair, just, at walang bahid ng pagkakamali. Para bang sinabi niya, tingnan ninyo, walang injustice dito. Lahat ay malinaw at makatarungan. Kaibigan, samantala, ibang-iba naman ang sitwasyon para sa mga masasama. Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 20 verse 5? Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Kaibigan, ibig sabihin, abang ang mga matuwid ay nagre-reign kasama si Kristo, ang mga masasama naman ay mananatiling patay. Wala silang second chance sa loob ng panahong na iyon. Kundi manatili silang walang buhay hanggang matapos

1,000 taon. O kaibigan ko, at si Satanas, nakatali siya at hindi na makapagdadaya pa. Wala na siyang maloloko, wala na siyang masasaktan. Bakit? Dahil lahat ng masasama ay patay. At ang mga matuwid ay ligtas na nasa langit. Kaya para siyang nakakulong sa isang wasak at tigang na mundo. Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 20 verses 1 to 3? At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalalimman at isang malaking tanikala ay nasa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon at matandang ahas, ang siyang diablo at Satanas, at ginapos sa 1,000 taon at siya ibinulid sa kalaliman at isanara. At tinatakan sa ibabaw niya upang huwag nang dayain pa ang mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. O kaibigan, inilalarawan pa ito sa salitang abusus. Nang ibig sabihin ay walang anyo at laman. Gaya ng mababasa natin sa Ineses 1 verse 2. Kaya isipin mo, kaibigan ko, ang dating sobrang aktibo at mapandayang kaaway ay para bang natigil ang lahat ng galaw niya habang inihintay ang uling hatol ng Diyos. Kaibigan, pagkatapos ng 1,000 taon, may mangyayaring sobrang mahalaga at dramatic sa history ng mundo. Una, kaibigan ko, bababa ang bagong Jerusalem kasama si Kristo at lahat ng banal. Ano po ba ang sabi sa Apokalipsis 21 verse 2? At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog buhat sa langit mula sa Diyos. Kaibigan, imagine that breathtaking moment. Isang city, hindi gawa ng tao, kundi mismong obra ng Diyos. Bumababa para maging eternal home ng mga matuwid. Kaibigan, kasabay nito, yung mga patay na masasama ay muling bubuhayin ng Panginoon. Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 20 verse 5? Ang mga iba sa mga patay hindi na nangabubuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Oh, bubuhayin sila. Hindi para sa second chance, kundi para umarap sa final judgment. At dito, si Satanas ay muling kakalagan. Ano po ba ang sabi sa Apokalipsis 20 verse 7? Kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bakit, kaibigan ko? Kasi magkakaroon ulit siya ng mga masasamang tao na kaya niyang dayain at akitin laban sa Diyos. Ito na ang simula ng tinatawag nating executive judgment. Sabi nga po sa Apokalipsis chapter 20 verses 11 to 12, at nakita ang malaking luklukan puti, at nakita ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon
sa kanilang mga gawa. Oh, makikita dito ang buong record ng buhay ng tao at walang makapag-deny na hindi sila nabigyan ng pagkakataon. Lahat, kaibigan, ay transparent. Lahat ay klaro. Clear na clear. At sa pinakahuli, si Satan at lahat ng makasalanan ay tuluyang lilipulin. Ano po ang sabi? Apokalipsis 20:9 and 15. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at bumababa ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang sinumang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ah, kaibigan, ang kasalanan ay wala ng future. Wala ng comeback. Dahil ang sabi po sa Malakias chapter 4 verse 1, sapagkat narito ang araw dumarating na nagniningas na parang orno at ang lahat ng palalo at ang lahat ng nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. Kaibigan, wala nang matitira. Wala nang ugat. Ano ho? Dahil dito po sa Malakias 4:1, binabanggit at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Wala nang matitira. Wala nang ugat ng kasamaan na pwedeng sumibol muli. At pagkatapos nito, kaibigan ko, isang bagong simula ang darating. Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 21, 1 and 5? Nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam na at ang dagat ay wala na. O kaibigan, ano ho? Sa verse 5, at yaong nakaluklok ay nagsasabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Isulat mo sapagkat ang salitang ito ay tapat at tunay. Kaibigan, that's the ultimate climax. Isang brand new world na walang kasalanan, walang luha, walang sakit, at walang kamatayan. Kaibigan ko, ito talaga ang pinaka inihintay po natin. Ito ang dakilang plano ng Diyos. Ang millennium ay hindi lang basta prophecy sa inaharap, kundi isang malinaw na larawan ng ustisya ng Diyos, ng kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan. At igit po sa lahat, ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin. Hindi siya papayag na magpapatuloy ang kasalanan dito sa lupang ito magpakailanman. Tatapusin niya ito, lilipulin at bibigyan niya tayo ng isang bagong simula, isang bagong langit at isang bagong lupa na punong-puno ng pag-asa at katuparan ng lahat ng kanyang pangako sa atin. Kaya kaibigan ko, ito po ang tanong ko sa iyo ngayon. Saan ka makakapwesto sa araw na iyon? Kasaba ka ba sa mga bubuhayin sa unang pagkabuhay na maguli? Yaong makakasama kay Kristo sa langit?
Kasama ka ba sa mga tatayo sa piling ng mga banal at makakasama sa tagumpay ng Diyos? O kaibigan, mapapabilang ka ba sa mga muling bubuhayin para sa gatulan at kapamakan? Kaibigan, isipin mong mabuti. Hindi aksidente na narinig mo ang message na ito ngayon. Sa lahat ng araw, ano ho, ito'y pagkakataon sa atin dahil ipinapaabot ng Diyos ito sa atin. Kaibigan, may pagkakataon ka na pumili. May pagkakataon ka pang tumugon. Dahil ang sabi po sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay nagsisihintay tayo sa bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. O kaibigan, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi natatapos ang kwento ng mundong ito sa kaguluhan, sa digmaan, kasalanan at kamatayan. May darating na bagong simula. Isang bagong langit at bagong lupa na hindi na sisirain ng kasamaan, kundi tatayuan ng katuwiran at kapayapaan. Isipin mo, isang mundo na wala ng luha, wala ng sakit, wala ng pagkakahiwalay, at wala ng kamatayan. Isang tahanan kung saan ang bawat araw ay puno ng kagalakan dahil kasama natin si Jesus. Amen? Kaibigan, ito ang pag-asa na inaalok ng Diyos sa inyo ngayon. Hindi ito katang-isip, hindi ito fairy tale, kundi isang tiyak na pangako ng Diyos na kailanman hindi nagsisinungaling. Kaya ang tanong, kaibigan ko, gusto mo bang maging bahagi ka ng bagong langit at bagong lupa na ito? Gusto mo bang maranasan ang buhay na walang hanggan na punong-puno ng katuwiran at kapayapaan? Sa oras na ito, malinaw ang sagot. Si Jesus ang kasagutan. Sa buong pag-aaral po natin tungkol sa milenyum, nakita natin na darating ang panahon na tatapusin ng Diyos ang kasalanan, lilipulin ang mga masasama at magbibigay ng bagong simula para sa lahat ng nagtitiwala at tumatanggap sa Kanya. Pero pansinin mo ito, kaibigan ko. Sa bawat hakbang ng plano ng kaligtasan, si Jesus ang sentro. Siya ang dahilan kung bakit may unang pagkabuhay na maguli para sa mga matuwid. Siya ang dahilan kung bakit may pag-asa tayong makakasama sa langit sa loob ng 1,000 taon. Si Jesus din ang dahilan kung bakit may bagong langit at bagong lupa na ipinangako ng Diyos. Kaya kaibigan ko, kung titingnan natin, si Jesus ang sagot sa kasalanan na nagpapabigat sa iyo. Siya ang sagot sa mga takot na bumabagabag sa ating pong mga puso. Siya ang sagot sa lahat ng tanong, sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagkukulang ng mundong ito. Siya ang sagot sa pag-asang matagal mo nang inaasam. Kaibigan ko,
Si Jesus ang tanging daan patungo sa bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Gaya po ng ipinangako sa atin sa 2 Pedro chapter 3 verse 13, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kaya kaibigan ko, piliin mo siya, tanggapin mo siya. Kaibigan, mahaligan kaya natin si Jesus ng buong puso? At kapag natapos na ang lahat, baka kasiguro kaya na may lugar na nakalaan para sa iyo sa piling niya magpakailanman? Kaibigan ko, pag tayo nagtapat, gaano kamang karaming kasalanan, the moment na isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, meron tayong pag-asa sa buhay. May pag-asa tayong makakarating sa langit na bayan dahil si Jesus ang kasagutan.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Amang maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Merong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon na maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.
4: Init ng panahon? Refresh ka muna. Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral. Lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter at saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahablan na ako. Pero yon

0: ating hintayin na mahuli ang lahat. At ang pinang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. Ipinagpapatuloy natin ang pagbabasa sa Aklat ng Efeso. Ngayon ay sa Kabanatang 4, Talatang 24. Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ninilang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang talatang ito ay bahagi ng paanyaya ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na iwan ang lumang buhay at tanggapin ang bagong buhay kay Kristo. Ang salitang isuot ay tulad ng pagsusuot ng bagong damit. Ipinapakita nito na ang isang taong nakaranas kay Kristo ay hindi na dapat manatili sa dating paraan ng pamumuhay. Ang Diyos ay hindi lamang nag-aalok ng pagbabago. Siya mismo ang gumagawa ng pagbabago. Ang bagong pagkatao ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos, ibinabalik tayo sa layunin ng Diyos para sa atin. Namumuhay sa katwiran, gumagawa ng tama ayon sa kalooban ng Diyos, namumuhay sa kabanalan, na humihiwalay sa kasalanan at inilalaan ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nagiging bagong nilalang dahil naging mabuti muna tayo. Binabago tayo ni Kristo upang matutunan nating mamuhay ng mabuti. Maraming tao ang nagsisikap na baguhin ang kanilang sarili, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa dating buhay. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag ibinigay natin, isinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Si Kristo lamang ang makapagbibigay ng bagong simula, bagong pag-asa, at bagong pagkakakilanlan. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 4 sa talatang 24 hanggang 32. Tapos isuot nyo ang bagong pagkatao na create na kagaya ng Diyos at nakikita sa buhay na totoong matuwid at banal. Kaya huwag na kayong magsinungaling. Dapat magsabi kayo ng totoo sa isa't isa kasi members tayong lahat ng katawan ni Christ. Kung magagalit kayo, huwag kayong magkasala dahil sa galit nyo. Huwag nyong hayaang matapos ang araw na galit pa rin kayo. At huwag nyong bigyan ng chance ang devil. Yung mga magnanakaw, tigilan nyo na yan. Imbes na magnakaw, magtrabaho kayong mabuti para may hanap buhay kayo at makatulong sa mga mahihirap. Huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag nyong bigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo at ang patunay na maliligtas kayo sa araw na tinakda ng Diyos. Alisin nyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira at huwag nyong saktan ang damdamin ng kapwa nyo. Instead, maging mabait kayo, maawain at patawarin nyo ang isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Christ. Lumakad sa bagong buhay o bagong pagkatao kay Kristo. Siguro kaibigan ay naaalala mo pa ang saya kapag may bago kang damit o uniform sa school. Marahil nung bata ka, ang pagsusuot ng bagong uniform sa unang araw ng pasukan ay isang special na karanasan. Ang dating damit ay maaaring luma na o hindi na
ka siya, kaya kailangan mo nang magsuot ng bago. Ganyan din ang inilalarawan ni Apostol Pablo sa buhay spiritual. May lumang buhay na kailangang iwan, iwaksi, walisin, at may bagong buhay na iniaalok si Kristo. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, sinabi niya, si Kristo ang nagbibigay ng bagong buhay. At kanyang sinabi na isuot ninyo ang bagong pagkatao. Ang tinutukoy niya ay ang bagong pagkakakilanlan ng taong nakakilala kay Jesus. Maraming tao ang gustong magbago. Sinusubukan nilang ayusin ang kanilang sarili, alisin ang masasamang ugali, at magsimulang muli. Ngunit kadalasan ay bumabalik pa rin sa dating buhay dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas. Ito ay nanggagaling sa loob, sa puso. Kapag tinanggap natin si Kristo, ginagawa niya tayong bagong nilalang. Hindi lamang niya pinapatawad ang ating nakaraan, binibigyan niya tayo ng bagong simula. Pangalawa, kailangang hubarin ang lumang buhay. Bago isuot ang bagong damit, kailangan munang alisin ang luma. Ganyan din sa buhay Kristiyano. May mga bagay na kailangang iwan, kasalanang matagal nang kinikimkim, galit na sumisira sa relasyon, mga salita at kilos na hindi nagpaparangal sa Diyos. Hindi hinihiling ng Diyos na iwan natin ang lumang buhay dahil nais niya tayong pagkaitan ng kaligayahan o saya. Hinihiling niya ito dahil nais niyang palayain tayo mula sa mga bagay na sumisira sa atin. At pangatlo, ang payo ni Apostol Pablo ay isuot ang katangian ni Kristo. Ang bagong buhay kay Kristo ay makikita sa ating paraan ng pamumuhay. Sabi ni Apostol Pablo sa Efeso Kabanatang 32, talatang 4, maging mabuti kayo at mahabagin sa isa't isa na nagpapatawad gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaibigan, ng taong binago ni Kristo ay natututong magmahal, magpatawad, maging mapagpakumbaba at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating buhay ay nagiging patotoo ng ginagawa ni Jesus sa ating puso. Kaibigan, marahil ay dala mo pa rin ang bigat ng iyong nakaraan. Maaring may mga pagkakamali kang nais kalimutan o mga bahagi ng buhay na nais mong baguhin. Ang magandang balita ay ito. Hindi ka tinawag ni Jesus upang ayusin lamang ang iyong lumang buhay. Inaanyayahan kanya na tumanggap ng bagong buhay mula sa kanya. Sa kanya, ang maruming puso ay maaaring linisin. Ang sugatang buhay ay maaaring pagalingin. Ang makasalanan ay maaaring maging bagong nilalang. Ngayon ay inaanyayahan ka ni Jesus na hubarin ang lumang pagkatao at isuot ang bagong buhay na siya lamang ang makapagbibigay. Kapag si Jesus ang nasa puso, hindi lamang nagbabago ang ating ginagawa, nagbabago ang ating pagkatao, kung sino tayo. Kaibigan, kung titingnan ang iyong buhay ngayon, ano ang mga bagay na nagpapakita na ikaw ay isang bagong nilalang kay Kristo? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay mananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, salamat po dahil kay Kristo ay binibigyan mo kami ng bagong buhay at bagong pag-asa. Tulungan mo po kaming hubarin, alisin ang dating pagkatao at alisin ang mga bagay na naghihiwalay sa amin sa iyo. Baguhin mo po ang aming puso, ang aming isip at pamumuhay upang maipakita namin ang karakter ng aming Panginoong Jesus sa lahat ng aming mga ginagawa. Nais naming maisuot, Panginoon, ang buhay ng aming Panginoong Jesus Kristo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po na inyo pong
gagawin ang inyong ipinangako sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na kami po ay mamuhay sa bagong buhay kay Kristo. Idinadalangin po namin ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga panalangin at mga kahilingan. Kayo, Panginoon, ang maging katugunan. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, dito sa ating programang Rise and Reflect. At akin pong ini-offer ang ating napakagandang Bible Study Guide na may pamagat na Explore. Ang araling ito ay tutulong sa atin na marating ang kalagayan ng buhay na may kabuluhan at may kapayapaan. At ang atin pong aklat na 10 Commandments Twice Removed, ang aklat na ito ay magpapahayag sa atin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang 10 mga utos. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang may nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mapagpala at masaya pong umaga sa inyong lahat, mga ginigilo namin, mga kaibigan at mga kapatid. Isa na namang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos para tayo magkasama-sama sa atin hong pag-aaral. Purihin natin siya sapagkat sa buong magdamag, iningatan niya tayo, ginabayan niya tayo at ngay binangon niya tayo upang makapagpatuloy ng atin hong paglalakbay sa sanlibutang ito. Alam nyo, ito yung napakagandang pagkakataon para pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang patuloy na patnubay sa bawat isa sa atin. Ako po ay nagpapasalamat na muli sa inyong lahat, mga ginigilig kong mga kaibigan at mga kapatid. Yan, binabati namin ang lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Saan man po kayong dako naroroon, maraming salamat po. Sana'y patuloy niyo pong ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga katrabaho, at sa pamamagitan ng pagbabahagi ninyo ay hindi natin alam ang banal na Espiritu kung paano gagawa sa kanila, subalit ang napakahalaga na kapagbahagi po tayo. So maraming salamat po at tayo po ay nagpapatuloy na pinag-aaralan natin ang aklat ng Daniel. Katunayan nga tayo ay nasa Daniel Kapitulo 10 na po. O, dito sa atin hong pag-aaral, pakabilis ng panahon. Kaya itong mga bagay na ito ay lalong nagpapatatag ng ating paniniwala na hindi magtatagal darating ang atin hong Panginoong Hesus. Ngayon, bago tayo mag-aral, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, sa oras na ito, kami nagtatalaga ng aming mga sarili para sa aming isasagawang pag-aaral para sa isang bagong kapitulo ng Aklat ng Daniel. Dalangin po namin ang patnubay ng banal na Espiritu na magturo sa amin. Bigyan kami ng liwanag mula sa mga katotohanang nasusumpungan namin at ang karunungan mula sa langit ay inyo ring ipagkaloob upang sa bawat pagpapasya namin, kami po ay nalalagay sa isang tamang landas. Pagpalain niyong lahat ng sumusubaybay sa programang ito, ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po ng aking nabanggit, tayo po ay nasa kapitulo 10 sa aklat ng Daniel. Ngayon ang katanungan po ay, alam mo ba ang tungkol sa malaking kontrobersya sa pagitan ng mabuti at masama? Ayan. Ito yung laman ng kapitulo 10 ng Daniel, ang tungkol sa mabuti at masama. At napakagandang tunghayan natin itong controversial na ito sa pagitan ng mabuti at ng masama. Subalit sa araw na ito, ang atin pong bibigyan ng kasagutan, kailan natanggap ni Daniel ang paghahayag tungkol sa isang malaking digmaan. Yan. Dito po sa Daniel Kapitulo 10, ang talata po ay 1. Ang sabi po ay ganito, nang ikatlong taon ni Ciro na hari ng Persya, nahayag ang isang salita kay Daniel na ang pangalay Belteshazzar. Ang salita ay totoo at iyon ay tungkol sa isang malaking paglalaban at kanyang naunawaan ang salita at naunawaan ang pangitain. Yan. Yung pong huling pagpapahayag na natanggap ni Daniel tulad ng nakatala sa mga kapitulo 10 hanggang 12 ng aklat na ito ay ibinigay sa kanya noong ikatlong taon ni Haring Ciro ng Persya. Maaring ito ay noong 535 BC. Nasa panahon pong ito, nang matanggap niya itong pangitaing ito, siya po ay 88 years old na. Yan, 88 na taon gulang na po itong si Daniel.
Kaya nga't yung takdang panahon nung pangitain ay ilang sandali lamang matapos po yung mga Hudyo sa pagkabihag sa Babylonia ay bumalik na sa Jerusalem. At alinsunod sa unang utos na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa kanilang tinubuang bayan na ginawa po ng Haring Ciro sa unang taon ng kanyang paghari. Yan po ay naitala sa Ezra Kapitulo 1. Ngunit, yung pong sitwasyon sa Jerusalem ay hindi maganda. Nagambala po yung pagtatayo ng templo dahil sa lokal na kaguluhan mula doon sa mga tila walang wala bang mabuting relasyon o itong mga magkakalapit na tribo, yung mga nag-aaway-away na tribo na nakapalibot sa Jerusalem. Alam nyo, kapag kaho titingnan natin yung kasaysayan, para bang mula noon hanggang ngayon, parang ganun yung kalagayan nitong lugar na malapit sa Jerusalem. Ganun pa man, matapos po na marinig yun pong balitang ito, matapos marinig ni Daniel yung balitang ito, alam niyo po ba na nag-ayuno siya ng 3 linggo? Alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, kapag ka talagang may pasanin ka, talagang ito'y ipag-aayuno mo sa Panginoon, ako'y dumating din sa punto na mayroon akong pasanin na nais kong dinggin ng Diyos ang aking mga panalangin, isa talagang napakagandang practice yung fasting and praying. Doon mo kasi marirealize kung paanong ang Diyos ay gumagawa at nagiging malinaw sa iyo kung ano yung panukala niya para sa iyo. Alam niyo kung minsan, o hindi lang minsan, kapag ka dumarating sa inyo yung mga hamon o di kaya ay meron kayong nais na mangyari na ito ay kalulugod ng Diyos, magandang practice din ito na atin hong isagawa. Dahil lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Kaya nga, ang sabing ganoon, si Daniel ay nag-ayuno ng 3 linggo. Tingnan natin to sa Daniel Kapitulo 10, ang talatay 2. Nang mga araw na iyon, akong si Daniel ay nagluluksa sa loob ng buong 3 linggo. Siya po'y nagkaroon ng mga espesyal na panahon ng pananalangin para sa pagdalamhati o para doon sa lungsod ng Jerusalem at sa lahat ng mga naninirahan doon. Dahil talagang ganun na lang ang mga kaaway na gumagawa sa lugar na iyon kung bakit hindi magawang maitayo yung templo doon sa Jerusalem. Ngayon, dahil sa ganyang kalagayan, si Daniel, pinigyan siya ng isang pangitain tungkol sa isang malaking digmaan. Alam niyo itong digmaang ito. Ito ay digmaan hindi ng pag-aaway ng malalaking bansa, kung hindi digmaan ng Diyos at ni Satanas. Kung babasahin uli natin ang talata, ang sabing ganoon sa talatang 1, ang salita ay totoo at iyon ay tungkol sa isang malaking labanan. Ano ba yung nangyari sa sanlibutan ito ng tungkol sa isang malaking labanan? Alam niyo yung dakilang labanan, yan yung pangkalahatang salaysay ng isang cosmic conflict sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Mula po sa pinagmulan nito sa langit hanggang dito sa lupa, nakasentro ito sa katangian ng Diyos ng kanyang batas at ng kanyang soberanya at kinapapalooban ito ng paghihimagsik ni Lucifer na naging Satanas laban sa Diyos. At ang kasunod na pagpasok ng kasalanan sa mundo sa pamamagitan ni Adan at ni Eva. Kaya nga po yung tunggaliang ito ang bumabalangkas
para sa pangunawa sa kasaysayan ng sangkatauhan at sa patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Ngayon, ating liwanagin na sa ilang sandali itong tungkol sa malaking digmaang dumating kay Propeta Daniel. Alam niyo yung dakilang digmaan o dakilang tunggalian. Katulad nung sinabi ko, nagsimula sa langit sa pagre-rebelde ni Lucifer laban sa otoridad at karakter ng Diyos. Ginawa ni Lucifer, kinwestiyon niya ang pag-ibig at pagkamakatarungan ng Diyos na humantong sa ikatlong bahagi ng mga anghel na sumama sa kanyang paghihimagsik. Binagsak sila ng Diyos dito sa lupa. Si Satanas nga bilang tawag ngayon kay Lucifer, anong ginawa niya? Tinukso niya si Adan at Eva na inakay silang sumuway sa Diyos at ipasok ang kasalanan sa mundo. Kaya nga po nagkaroon ng salungatan sa lupa. Yung paghimagsik na ito ay binaluktot ang larawan ng Diyos sa sangkatauhan na nagbunga sa pagkakagulo ng napakagandang nilikhang mundo ng Diyos. Kaya yung pagtatalo, yung digmaan sa pagitan ng mabuti at ng masama, mula doon sa langit, nagpatuloy sa lupa, kung saan ang sangkatauhan ay hinila sa pakikibaka sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Ngayon, ang dakilang digmaan ay nagtatapos sa huling labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, kung saan si Kristo sa huli ay nagtagumpay laban sa kasamaan at ibinalik ang pagkakaisa sa sansinukob. Kaya po dun sa pangitaing ito, ipinaalam sa kanya ang tungkol sa mga gawain ni Satanas. Pinaalam kay Daniel, ito ang gawain ni Satanas. Nang maharap siya sa pangitain ng isang makalangit na nilalang, bigla niyang nasumpungan ng kanyang sarili na hinihingal at hindi makapagsalita. Ano sinabi doon sa talatang 8 ng Kapitulo 10 ng Daniel? Ang sabi ay, kaya tiniwan akong nag-iisa at nakita ko ang dakilang pangitain ito, walang lakas na naiwan sa akin at ang aking kulay ay namutlang parang patay at walang nananatiling lakas sa akin. Nagkaroon si Propeta Daniel ng espiritual na trauma bilang bunga noong pagkakaroon ng pangitain. Alam niyo nung panahong iyon, si Propeta Daniel ay matanda na at mahina na ang kanyang katawan dahil sa kanyang katandaan. Kaya nga siya'y nahulog o kaya siya'y bumagsak na walang malay sa lupa. So makikita po natin na kahit ang propeta ay nakita niya kung anong gagawin ng kaaway ng Diyos para wasakin ang kanyang bayan, usigin ang kanyang bayan upang mapagbintangan ng Diyos na ang Diyos ay malupit, na ang Diyos ay walang katarungan, talagang pagbibintangan niya ang Diyos at dadayain niya ang mga tao. Subalit, sa ating nakakaunawa na kilala ang Diyos, hinding-hindi niya tayo madadala. Maliban, oferan niya tayo ng mga nakakatriktibong mga bagay ng sanlibutan. Pero kapag tayo may matibay na pananampalataya sa Diyos, may malalim na ugnayan sa Kanya, mayroong malawak at malawak na pagkakilala sa Kanya, yung digmaan ng mabuti't masama, mananaig ang kabutihan. Mananaig ang Diyos. Alam ba ninyo, yung ating isipan, actually, yan ang battlefield ng mabuti at ng masama. Kaya kapag sa buhay natin,
lagi nating inuuna ang Diyos, walang magagawa si Satanas para tayo ay kanyang magupo. Para tayo kanyang mapabagsak. Tama na mararanasan natin yung mga kahirapan sa mundong ito dahil ang pananampalataya naman ay hindi yan laging bed of process. O, darating din ang mga pagsubok. Pansin ninyo itong si Job. O, dahil sa kanyang pananampalataya, hindi rin naman siya naging ligtas sa mga bagay o, na nararanasan ng tao dito sa mundo. Si Joseph, walang kapintasan pero nakulong din. O si Daniel na lamang, o, na wala din kapintasan o nanatiling matatag sa kanyang prinsipyo at pagsamba sa Diyos. O, siya ay binulid doon sa yungib ng leon, yung tatlong Hebreo. Pero mga kaibigan, bagamat mararanasan natin ang lahat ng yan, o dahilan sa labanang ito ng mabutit ng masama, ang napakaganda kapag tayo nagtapat sa Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Sasamahan niya tayo na mabagtas natin ang anumang hamon sa buhay natin upang tayo magtagumpay. At dooy mapapatunayan ng Diyos ay hindi mahigpit. Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na puno ng kaawaan. Si Satanas ay mali ang kanyang akusasyon sa Diyos. Ito yung kanyang ituturo sa mga tao. Ito yung kanyang kasinungalingan para lamang maakay ang tao at sila ay humiwalay sa ating Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, sa labanan ng mabuti at ng masama, kailangan nating gamitin ang ating malayang pagpili na piliin ang Diyos sa buhay natin sapagkat Siya ang lumalang sa atin, Siya nakakaalam ng lahat sa buhay natin at Siya ay nagnanais tayo ay muli niyang i-restore. Muli niyang itatag sa buhay natin ang nasirang kalwalhatian ng Diyos at tayo'y dalhin dun sa langit na bayan kung saan ito ang lugar ng lahat ng nagtagumpay laban kay Satanas. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sana'y ang lahat ng sumusubaybay, Panginoon, sa programang ito, lubos nilang makilala kayon bilang Diyos naming mapagmahal, mahabagin, puno ng awa, tapat sa lahat ng pangako sa amin. Nawa sana, Panginoon, lalong maging matibay ang pananampalataya ng bawat isa, lalo't nalalaman namin na kami ay naninirahan na sa huling mga panahon ng mundo. Gabayan niyo nawa ang araw-araw naming pag-aaral, ang presensya niyo ay magari sa buhay namin, at ang bawat isa'y gabayan ninyo upang walang maligaw ng landas, kundi magwagi ang kabutihan sa aming buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po kayo nagpapasalamat sa inyong lahat. Bukas po itutuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa Aklat ng Daniel, Kapitulo 10. Kaya huwag po kayong mawawala. Magkita-kita po tayong muli. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay laging nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Sa pagpalang oras ng pagbati, ang pinapaabot sa inyo lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa. Nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, ay isang pagpapala mula sa ating dakila, may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin mga minamahal. Naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. E binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyong maranasan mga minamahal. Samantalang kayo ay sumusubaybay sa programang ito. Of course, naka-live din tayo sa Adventist World Radio Facebook page and YouTube channel. Ganon din sa Salita ng Buhay page. And of course, sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya binabati natin lahat ng ating mga viewers. Unang-una dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning. Isang magandang umaga sa inyong lahat mga minamahal. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, na inyong makakasama sa isang oras muli, mahigit ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ano po? Of course, binabati din natin yung ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatnan ng ating programa, mga minamahal, welcome din po kayo sa ating paglilingkod. At sama-sama tayong makinabang no, ng mga salita ng Diyos sa umagang ito. Ano po? Sa mga first-timer sa ating programa, kayo po'y nakikinig at nanonood ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry na inyo pong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 at pag may pagbati ay lagpas pa. At of course, nakikiusap tayo sa lahat ng ating mga viewers na kung maaari mga minamahal ay inyo pong i-share ang ating live para marami din po ang makinabang. Ano po, maging pagpapala din yung paglilingkod natin sa atin, sa inyo po mga kaibigan, sa inyo mga kapuso, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kapitbahay, mga kamaritisan, ano, katrabaho, mga kaeskwela, etc. Share niyo mga minamahal upang sila din ay makinabang at sa magitan ng ating paglilingkod sila ay mailapit natin sa ating mahal na Panginoon. Ano po, lagi nating tatandaan na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting mga minamahal. Sa inyong pag-share ng ating programa ay pwede kayo maging instrumento ng ating Panginoong Jesucristo na mailapit natin sa Kanya ang inyong mga kaibigan. Ano po, sa magitan ng pag-share mga minamahal. Pwede rin po ninyo silang i-mention dito sa ating live o di kaya ay mag-at followers or kaya mag-at highlights kayo para sila ay ma-notify sa ating live, mga minamahal. Ano po? Of course, doon sa mga first-timer, maaari din ninyong mga minamahal na i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel para laging updated kayo sa ating mga paglilingkod at makasubaybay no, sa ating mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga minamahal na mga kaibigan. Ito'y napakahalaga sa bawat isa sa atin, ano, lalo na sa nagtatapos na panahon, mga minamahal, kailangan nating maihanda ang tao sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Ano po? Of course, sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo ay may mga pagbati, mga katanungan, mga Bible questions, o di kaya mga prayer request, ay maaari lamang niyo ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. Text lamang ninyo, mamaya ating ipaglilingkod. Ano ho?
At samantalang kayo nag-share ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tahanan ay nasa mga langit. Diyos na lumalang ng lahat ng bagay kasama ng aming mga buhay. Isang karapatan ang ikay mapasalamatan, mapapurihan. Maluwalhati ang inyong dakilang pangalan sa umagang kay ganda na inyong pinagkalob sa amin o dakilang Ama. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-iingat at pagkalob sa amin ng panibagong buhay. Salamat sapagkat ang inyong biyaya ay laging nananagana sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig na patuloy naming naranasan. Salamat Panginoon sa buong damag ng kapayapaan na aming naranasan. At muli kaming nagkaroon ng panibagong pagkakataon upang makapaglingkod sa inyo. Ganun din po sa aming kapwa. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, kami humihilig na inyo kaming pagpalain. Kasama ng aming mga tagapakinig at manunood, samantalang aming pinagbubulay-bulayan ang inyong mga salita. Maranasan namin ang paunguna ng Banal na Espiritu na siyang magbubukas ng aming mga puso at isipan upang aming manamnam ang tamis ng inyong mga salita. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig at mga tagasubaybay, mga manunood, sampu ng kanilang pamilya at sama-sama kaming makinabang ng inyong mga banal na salita bilang aming pagkain espiritual sa araw na ito. Salamat Panginoon sa inyong pagtugon sa inyong mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ngayong umaga, ang ating pag-aaral ay napakaganda, no? Ang babala bago ang sakuna. Alam nyo, nito mga nakaraang araw ay merong bagyo, ang pangalan ay, anong pangalan nun? Na talagang nananalasa. At salamat sa Diyos sapagkat ito ay nakalabas na ng par. Pero meron na namang pumasok na bagyo. Ang kagandahan nito ay namomonitor ng PAGASA para malaman kung ito ba ay ganap na na bagyo, ito ba ay low pressure, at gaano kalakas ang bagyo na ito, ano mga minamahal bago siya tatama, o kung tatama ba sa lupa, o kung sa himpapawid lang, ay merong nagbabalita, merong nagbibigay ng information, ano po. At kung aling lugar ang tatamaan ng bagyo, gaano kalakas, no? Kaya may mga signal-signal. Signal number 1, number 2, 3, 4, 5. Kaya ang gamit ng ilan ay super typhoon, etc. May mga ginagawang paghahanda, ano po, at may mga announcement. At nakakatuwa, nung isang araw, ay gumawa ako ng announcement sa aking Facebook na Jesus is coming soon, be ready. Nakakatuwa, purihin ang Panginoon, nasa 1,200 ang nag-react. Ibig sabihin ay doon sa ating post na yon ay marami ang nagising, no? Marami ang namulat. At least yung 1,200 na mag-post, no? Hindi naman tayo vlogger na gumagawa ng mga content na kung ano-ano. Yung content natin ay purely spiritual, ay talagang nakakatuwa na doon sa post natin sa isang picture na nandoon ang Jesus is coming soon, be ready, ay marami po ang nakaagaw ng pansin. At may mga nag-comment na, please pray for my family. And ang sabi ay, they are not yet ready. No, may mga ganong nagsabi. May mga nagsabi naman na ready na sila sa pagdating ng Panginoon. Doon sa mga handa na, nakakatuwa mga minamahal. Pero doon sa mga hindi pa handa, may nakakalungkot yun. No, marami pang hindi handa sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Well, in fact, merong nagtanong sa akin doon eh. At sabi ay, bakit propeta ka ba? Ba't mo nasabihan na ang Panginoon ay malapit nang dumating? I am not a prophet. Ginawa ko rin ng reels yun. Pero naniniwala ako sa salita ng Panginoon. If you're a Christian, and if you're a human being, you should and you must believe not the word of God. Dahil nakasulat at nakatala yung mga nangyari nung nakaraan, yung mga nangyayari ngayon, at yung mga nangyayari sa hinaharap. And the Lord wanted everyone to be safe and of course to be ready. Ano ho, mga minamahal. Kaya para maging handa tayo,
sa anumang mga mangyayari, ang ating Panginoon, nagbibigayan siya ng mga babala, nagbibigay ng mga warnings, mga binamahal. Because ang ating Panginoon, hindi yan siya magpapadala ng parusa, hindi magpapadala ng mga minsan, hindi siya nagpapahintulot ng mga sakuna kung walang mga pagbibigay ng advance na babala, mga binamahal. Ano po? Kaya ang Diyos ay napakabuti. Ang Panginoon ay napakamatuwid. Ano po? At talagang siya ay magmamalasakit. Subalit, mga minamahal, sa banal na kasulatan maliwanag na ipinakilala ang Diyos ay kung ano ang kanyang karakter. Pero ang sabi doon, hindi niya kinokonsinti yung kasalanan ng tao. That's why the Lord is calling, inviting everyone not to separate from sin. Ang Panginoon ay nananawagan, ang Panginoon ay nag-iimbita na ang tao ay lumayo na sa kasalanan. Magbalik loob na sa ating Panginoon, mga minamahal. Kaya meron babala na ating pag-aralan ngayon, napakaganda, mga minamahal. No? Ang Biblia, nagtuturo sa atin, mga kilig ko, mga taga-subaybay, kung gaano ka mapagmahal ang ating Panginoon. Yes, our God is a loving God, mga minamahal. But when we study the Bible, makikita natin, mga minamahal, na ang Diyos pala mapagmahal. At ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Pero hindi niya kinokonsente ang mga tao makasalanan. Because ayaw ng Panginoon na ang tao mamuhay sa kasalanan. Ano po? At walang ibang ninanais ang Panginoon kundi ang sangkatauhan ay mailikas mula sa kapahamakan, mga minamahal. Ano po? Kaya nga ang tao nung magkasala, ang tao nung nalayo sa Diyos, ang gumawa ng paraan at ang nag-initiate para maibalik ang tao ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon at ganyan siya nagnanais sa atin, mga gilig ko, mga taga-subaybay, na tayo ay hindi mapahamak. That's why isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, para ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang ating Panginoon Diyos, ayaw niya na may isa man lamang sa iyo ngayon na nanonood, sa iyo ngayon na nakikinig, kasama ng iyong pamilya. Ayaw niya, mga minamahal, na mapahamak ka. Ayaw ng Panginoon na madamay ka doon sa parusa. That's why mayroong mensahe ng babala bago mangyari yung sakuna, bago mangyari yung parusa, yung judgment, mga minamahal. Kaya mahalaga na ang tao makaalam, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Mahalaga na ang tao maging aware. Ano po? Ang tao maging mapagmatsyag, maging mapagbantay, at alam niya kung ano nangyayari, mga minamahal. Kaya yung mga taong hindi nakakaalam ng mga sinasabi ng banal na kasulatan, grabe yung kanilang pangamba, takot, hindi nila alam, confusion, kasi iniisip nila, ano bang nangyayari sa ating mundo? Ano po? Lalo kapag mayroon lindol, isa kasi sa tinatawag nating mga palatandaan ng malapit na pagdating ng Panginoong Yesus ay ang lindol. Ay yung mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, yung mga taong hindi nakikinig sa radio ng pangangaral, hindi nanonood sa Facebook, sa YouTube o sa lahat sa telebisyon, ay hindi nila alam kung bakit nangyari ito. And yung mga hindi mga Bible students, no? Yung mga hindi nag-aaral ng Biblia, ay wala silang sapat na explanation bakit merong lindol na nangyayari. Pero the Bible itself, mga minamahal, yung salita ng Panginoon ay nagpapahayag, nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag kung bakit may lindol, mga minamahal. Ano po? Kaya napakahalaga yung warning, ano ho, mga minamahal. Napakaganda yung mensahe na mapakinggan muna ng tao bago mangyari ito, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Maliban na lamang kung yung mga taong ayaw tanggapin at ayaw nila pakinggan. At least ginawa natin, mga minamahal. No? Tulad ng mga nagte-text dyan sa atin at nag-chat-chat, Pastor, may mga ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ay, huwag niyong pilitin. Importante ay you did your part. No? Ginawa mo yung bahagi mo, mga minamahal. Kasi may mga tao ayaw talaga. No? Ayaw talaga nila makinig ng salita ng Diyos. Pero may mga tao na at first ayaw nila. Pero later on ay gusto na, mga minamahal. Ano ho? May mga ganon. Tulad ng mag-asawang abag ba yun? Abag. Di ba? Nung una, ayaw nung lalaki na magpa-Bible study. Pero later on, sabihin ng Panginoon ay sumama na siya.
nakinig na siya at higit sa lahat ay nagpasya na siyang maglingkod sa Panginoon. Di ba? So purihin ang Panginoon sa bagay na yung mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang importante, gagawin natin ang ating magagawa sapagkat ang gusto ng ating Panginoon ay ganito ang ating mababasa sa aklat ng Ezekiel. Ang kapitulo po ay 2, ang versikulo ay 7. Ito yata, ito ang ating mababasa, mga minamahal. Iyong sasabihin ang aking mga salita sa kanila. Pakinggan man nila o hindi sapagkat sila ay isang mapaghimagsik na sambahayan. Ayun. Napansinin niyo mga hili ko, mga taga-subaybay, ipinaalala po sa atin ng talatang ito na ipinasasabi ng Panginoon ang kanyang mga salita. May mga taong nakikinig, may mga taong ayaw, pero ang sabi ng Panginoon ay pakinggan man nila o hindi sapagkat sila ay may mapaghimagsik na sambahayan. No? Mga taong mga rebellious, di ba? So yung mga ayaw makinig, huwag pilitin. Pero at least ginawa natin ang part na sabihin sa kanila, mga minamahal. Di ba? Kasi may mga tao rin na uhaw sa katotohanan. May mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Kaya napakahalaga. Sa panahon po, mga minamahal ng mga patriarka, ano po, noong mga unang mananampalataya, ang Diyos hindi nagpaparusa without a warning, mga minamahal.

lang iba kundi tanging ang pamilya ni Noe, mga minamahal. Hinunod niya ang utos ng Panginoon mangaral. Yun ay pangaral ng pagbibigay ng babala na magkakaroon ng baha at ang tanging daan para sila ay makaligtas sa baha ay sumampalataya sa sinabi ni Noe, sumunod sa instruction ng Diyos na ipinadala kay Noe at sumakay sa daong. Ang nakakalungkot, mga minamahal ng mga kaibigan, noong araw ay tinatawanan nila. Kanila pang kinukutya, nilalait, no? Nasiraan na ng loob ito, no? Si Noe, etc. Kung ano-ano mga pinagsasabi, mga binamahal. Pero nung nagkaroon na ng tinatawag natin pagbuhos ng malakas na ulan, pagbukas ng mga bukal ng tubig, abay talagang they wanted, mga minamahal, na sumakay, pero sarado na, mga minamahal. Kaya sa ating panahon, bukas pa ang kaligtasan, ang pintuan ng awa. Sa panahon nila, mga minamahal, meron din. Pero nung nagsarado na, wala nang second chance kasi sinara na. At ang nagsara noon ay anghel ng Panginoon. Kaya wala nang nagawa si Noe. Nung panahon ng nangaral siya ng nangaral, aba pinagtatawanan. No? Kinukot siya, mga minamahal. Pero alam nyo nung nangyari na, wala nang panahon para sila ay sumakay sapagkat sarado na, mga minamahal. Yung ginawa ni Noe na pangaral, isang opportunity sana yon. Isang pagkakataon para ang mga tao ay maniwala at sumunod doon sa sinabi, mga minamahal. Maging sa panahon, di ba? Sa panahon ni Abraham na meron siyang pamangkin na ang pangalan ay si Lot, di ba? Na nakatira doon sa Sodom at Gomorrah na kung saan mga gili ko mga taga-subaybay ay pinulbos ng Panginoon sa magitan ng apoy at asupre. Pero hindi nangyari yon without nakiusap pa nga si Abraham sa Panginoon. Nakasabi, Lord, baka meron diyang 50 na mga matuwid, susunugin mo pa rin ba? Bay hindi, sabi ng Panginoon. Di ba? So, talagang ang Panginoon ay napakabuti. Ano po, nagbibigay siya ng mga babala. Nagbibigay siya ng mga mensahe para ang tao ay magising sa katotohanan. Magkaroon ng second chance na sila'y makapagbalik loob sa Panginoon. Ang tinatawag nating panahon ni Jonas, ni Jonah, di ba, mga minamahal, ay inutusap pa siya ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh, sapagat ang mga tao doon ay mga makasalanan, napakasama at talagang pasama ng pasama ang kanilang kalagayan. Ang sabi ng Panginoon, gave them warning. Bigyan mo sila ng babala, ng mensahe ng babala, na sila, kung sila'y magsisisi at magbalik loob, ay hindi ko itutuloy ang aking parusa. Pero kung sila ay magpapatuloy sa kanilang kasamaan, ay susunugin natin, no? Paparusahan natin, etc. Alam niyo, mga minamahal, si Jonas, si Jonah, tumakas pa, mga minamahal. No? He doesn't want to go to Nineveh, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya ang ginawa niya, ang sinakyan niya ng barko ay papuntang Tarsis. Ano, he ran away from God. Thinking na siya ay makatakas sa harapan ng Panginoon. Sabi ng aking professor, you can run but you can't hide. Pwede kang tumakbo pero hindi ka makapagtago sa harapan ng ating Panginoon. Kaya si Jonah, mga minamahal, si Prophet Jonah, he thought na sa kanyang pagtakas ay papuntang Tarsis ay hindi na siya masundan, o mga minamahal. Pero alam nyo, the Lord has preserved the life of Jonah, mga minamahal, no? Una, nagkaroon ng unos habang sinandoon sa barko at inamin niya siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng unos. At ang sabi niya, itapon niyo ako sa dagat, mas gustuhin pa niyang mamatay kaysa punta doon sa Nineveh, mga minamahal. Siguro, tuwa si Jonah, yes, mamamatay na ako, isda nang lumunok sa akin. Yung pala ay preserve siya ng Panginoon sa ilalim ng isda para madala niya ang mensahe doon sa Nineveh, mga minamahal ng mga sukit taga-subaybay. And then nung siya iniluwa ng isda, after 3 days, mga minamahal, and 3 nights, ay nagulat siya. Doon sa Nineveh siya iniluwa, hindi sa Tarsis, mga minamahal. Kita niyo? Dahil gusto ng Panginoon na may paalam ang kanyang mensahe na babala bago pa mangyari, mga gili ko, mga taga-subaybay, yung mga hindi dapat mangyari. Ano po? Kaya sa ating huling panahon, ang Diyos nagbigay din ng mga warning, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kung paano sa panahon ni Noah nung araw ay ginunaw ang sanlibutan sa magitan ng tubig. Sa huling panahon, abay hindi na maganda ang mangyari dahil apoy na, mga minamahal. Ang sabi sa 2 Pedro kapitulo 3
ang mga

Versikulo 5 hanggang 7, ito ang ating mababasa, mga minamahal. Ito ang malungkot. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inunyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Talatang 6. Na sa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Talatang 7. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit, no, yung presenteng kalagayan natin, langit at lupa, ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ayun. Dito mga gili kong mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin ng talatang ito o mga talatang ito. Kung ano yung nangyari noong unang panahon ng paggunaw, pero ang ginawa yon sa magitan ng tubig, sa huling panahon, there will be a judgment, as sabi rito mga gili kong mga taga-subaybay. Paghuhukom para sa paglipol sa masasamang tao, mga binamahal. Anong gagamitin? Sabi rito, sa presenteng kalagayan natin, ito'y iningatan para sa apoy. Mga minamahal na mga kaibigan, nakaranas ka na bang masunog, umapasok yung iyong daliri? Di ba? What did you feel, mga minamahal? Ano ang iyong naramdaman? Ano ang, masakit ba? Yes, lalo kapag nagkaroon ng tubig o na kaya nasunog, mahapdi, mga minamahal. Daliri pa lang yun, mga minamahal. How much more kung ang buong katawan ay masunog at ang ipinangsusunog ay apoy at asupre ng mga minamahal? Iyan ay napakasakit. Mas masakit pa sa kanta ni Kuya Eddie. Napakasakit, Kuya Eddie, mga minamahal. Okay? So, ito mga minamahal ay minsan nang babala because the Lord ay ayaw niya mga minamahal na mapahamak ang tao. Kaya nga, ipinaalala rito na may mga ganito mangyayari mga minamahal. Kaya, ang mensahe ng babala, una ito ay utos ng Panginoon na dapat sundin at gawin ng tao, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ang utos niya? Ang utos niya mga minamahal, ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Mateo 24:14. Gusto ng Panginoon na malaman ng mga tao na mayroon Diyos na mapagmahal. Mayroon Diyos na nag-alok ng kaligtasan na walang bayad para sa lahat ng tao, mga minamahal. Anumang uri ng tao, anumang kulay, anuman ang estado ng buhay, gusto ng Panginoon na siya'y maligtas at tanggapin ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, gusto ng Panginoon na ipangaral. Kaya sabi sa Mateo 24:14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world." Ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas, mga minamahal. Bago pa mangyari na darating ang wakas, bago pa mangyari darating ang ating Panginoon, mga minamahal, you have to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior before it is too late, mga minamahal. Nakakatuwa, salamat sa Panginoon dahil ang ating programa, ang Salita ng Buhay, nakakarating kung saan saan sulok. Una dito sa Pilipinas, mga minamahal, una sa radio, of course, napapakinggan nila. Yung ilan ay napapanood sa Facebook, sa YouTube, at sa ilang mga platform, mga minamahal, na nakakaabot sa iba't ibang dako ng mundo. Dito sa Pilipinas, so kami pumunta doon sa Quezon, yung isa sa mga kasulok-sulukan doon na kapilya, abay, nakarating ang ating programa, purihin ng Panginoon. Napaka-blessed ng minamahal natin dahil ang Panginoon ay talagang inihahatid ang tao sa pabalita bago magkaroon, mga minamahal, no, ng ganap ng tinatawag nating una, yung mga palatandaan ng Panginoon bago siya mangyari, dumating siya, ang tao may handa, mga minamahal. Di ba? Kaya yung ilang mga tao, kung ang pinapakinggan lagi ay balita, biglang ma-twist, mapunta doon sa balita ng kaligtasan. Tulad nung mag-asawang tagapakinig natin sa radio. Balita lang yun tuwing umaga o tuwing hapon, kanyang pinakikinggan. Nung na-twist niya yung naikot kasi nawala yung kanyang pinakinggan, napunta sa AWR, mga minamahal. Di ba? Yung ilan ay nanonood ng ilang video, nung clinic ay ang programa natin sa online ang lumalabas.
purihin ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon ang tao makaabot ng pagkakilala sa katotohanan. And the Lord wanted them to be saved. Ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, kasama ng iyong buong pamilya, gusto ng Panginoon maligtas ka, kaibigan ko. Kaya ang mensahe ng babala, utos ito ng Panginoon. At dahil utos ng Panginoon, hindi po namin ito ikinahiyang ipahayag, mga minamahal. Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos ng para sa ikaliligtas ng bawat isa. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, Versikulo 16, na ang sabi po ay ganito. Sabi rito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Amen. Purihin ng Panginoon. Hindi ba napakaganda, mga gili ko, mga taga-subaybay? Kaya huwag po ninyong ikahiya na lumapit sa Panginoon. No, sa mga tagapakinig at sa mga manunood, huwag kayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Dahil ang totoo niyan, matagal nang naghihintay ang Panginoon sa inyo na lumapit kayo sa Kanya. Di ba? Sabi ng Panginoon, come to me. Lumapit kayo sa akin. Kayong mga nabibigatan, kayong mga napapagod at nabibigatan ng lubha at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Ang Panginoon, mga minamahal, is inviting each one of us na lumapit sa Kanya. At yung mga taong nakapakinig at nanonood ngayon, you have also the opportunity and chances na mag-share ng Ebanghelyo ng Panginoon na ibahagi ang ating programa doon sa hindi pa nakakaalam para din sila ay makapakinig ng salita ng Diyos at may handa kanilang sarili. Ano po? Kaya ang pagmiminsahe ay huwag kayong mahiya, mga minamahal. Huwag kayong mahiya na mag-share sa inyong timeline ng salita ng Diyos. Huwag kayong mahiya na i-share sa inyong timeline ng ating programa dahil ito ay kinalugdan ng Panginoon na ang kanyang mensahe ay ma-share, maipahayag, mga minamahal. Nakakatuwa dahil ang Diyos ay gumagamit sa iba't ibang mga platform. Nung araw, pag kami nangaral, mga minamahal, pinupuntahan namin ang lugar, wala pa naman Facebook nung araw, walang YouTube, walang kamera-kamera, walang TV, wala, mga minamahal. Purely ang dala namin, Biblia. Pag nangaral kami ng maraming mga tao sa on-site, mga minamahal, abay talagang hindi nila makikita dahil nung araw hindi pa uso ang projector. At napakamahal niyan, mga minamahal, no? Hindi ma tayo makapag-provide. Ay talagang ganun, may tagabasa, may magpapaliwanag, nandun yung nakikinig, mga minamahal. Ngayon ay nasa online na, mga minamahal. Hindi ba isang opportunity, isang pagkakataon na tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos? Huwag natin ikahiya dahil ang mensahe ng Panginoon isang babala at utos niya para ang tao makaalam ng katotohanan, mga minamahal. Kaya ikaw, meron kang pagkakataon na nung mapakinggan mo ito, na lumapit sa ating Panginoon at maging isang instrumento para ikaw ay maging tinatawag nating tagapagbalita rin, magili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Ang mensahe ng babala na pinadala ng Panginoon sa magitan ng kanya mga salita ay upang ang tao ay hindi mapahamak, mga minamahal. Ano? Una, ito'y utos ng Panginoon. Pangalawa, ipinadala ng Panginoon dahil ayaw ng Panginoon na ang tao ay mapahamak. Ayaw niya na ang mga kasalanan ay mamatay sa kanyang pagiging makasalanan, mga minamahal. Ayaw ng Panginoon. Gusto niya na ang isang tao ay manumbalik sa kanya bago pa mahuli ang lahat dahil gusto ng Panginoon na ang tao ay hindi mapahamak, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya nga, ang mensaheng ito ay dapat nating sabihin at huwag nating ikahiya dahil ito ang gusto ng Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Delikado kapag isang tao hindi mabigyan ng babala at ikinamatay niya yung kanyang kasalanang ginawa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ayon po dito sa isang talata ng banal na kasulatan, napakaganda ng paalalang ito, mga minamahal. Ang sabi rito sa aklat ng Ezekiel, chapter 33, verses 18 hanggang 19, ito ang ating mababasa. Sabi rito, kapag iniwan ng matuwid ang kanyang pagiging matuwid at gumawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay iyon. Ba delikado, ano? Verse 19.
kung tumalikod ang masama sa kanyang kasamaan at gawin ang ayon sa katarungan at katwiran, kanyang ikabubuhay iyon. Ang ganda, no? Mga gilid ko, mga taga-subaybay. May binabanggit dito, kapag ang matuwid na tumalikod, delikado. Pero kapag ang masama tumalikod sa kasamaan at babalik sa ating Panginoon, mga binamahal, aba, yun ay magandang balita, mga gilid ko, mga taga-subaybay. At yung kasamaan, hindi yun basta-basta makakatalikod sa kanyang kasamaan kung walang babala na ipahahayag natin, mga gilid ko, mga taga-subaybay. Kaya nga, magkaroon tayo ng tinatawag nating pagbibigay ng babala. Tulad ng mababasa natin sa Ezekiel din na aklat, chapter 3, kapitulo 3, ang versikulo 18 hanggang 19 rin. Ito ang ating mababasa. Kapag aking sinabi sa masama, ayan, ikaw ay tiyak na mamamatay. O ganun talaga ang mangyari sa masasama. At hindi mo siya binigyan ng babala. O nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas. Upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. No, pwede palang managot ang isang tao, mga minamahal, na hindi niya sinabihan yung isang masama, na hindi niya nabigyan ng babala, hindi niya nabahagian ang mensahe ng babala ng ating Panginoon. Ang taong yun, mamamatay sa kanyang kasamaan. Kung hindi mo siya bibigyan ng babala, ay mananagot ka sa kanyang dugo, no? Sabi ng ating Panginoon. Pero, kung ginawa mo ang iyong tungkulin, ang sabi sa verse 19, tingnan ninyo mga minamahal. Gayunman, kung ang isang balaan, kung ang iyong balaan ang masama at siya'y hindi tumalikod sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit idiligtas po ang iyong buhay. O kita niyo mga gili ko, mga taga-subaybay, napakaliwanag ng ipinahayag ng talatang ito. Napakaganda pala na babalaan mo yung tao. Bigyan mo siya ng babala na hindi maganda yan, ikapapahamak yan. Ano po? At kailangan mong babalik loob sa Panginoon. Kapag ginawa mo yun, nabinigyan mo siya ng babala, pero hindi siya tumalikod. May mga ganun tao eh. Ayaw tumalikod. Mahala na to, etc. Ganun. Sinasabi nila. At least, ginawa mo ang iyong tungkulin, mga minamahal. Dahil, kapag ka hindi mo ginawa yun, sayang, mga minamahal, ay sisingilin ng Panginoon sa iyo ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, mga minamahal. Kaya, napakahalaga huwag natin ikahiya. Dahil ayaw ng Panginoon na mapahamak ang tao. Kaya nga maraming mga nagtatanong eh, ba't kaya ang ating Panginoon ay hindi pa dumarating? Di ba? Hindi pa dumarating, mga minamahal. Tama, ang Panginoon ay hindi pa dumarating sapagkat meron siyang napakagandang rason, mga minamahal. Tingnan ninyo ha, sa aklat po ng ikalawang Pedro, ang kapitulo 3, ang versikulo 9, ito ang ating mababasa. Hindi mabagal ang Panginoon sa kanyang pangako. Na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi, mga minamahal. Sa magandang balita Biblia, ito ang ating mababasa. Ang ganda ng kanyang pagkapahayag dito. Magandang balita Biblia. Sabi riyan, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ba, ang ganda, mga gili ko, mga taga-subaybay. Hindi ba napakaganda nito? Ba't hindi pa ang Panginoon dumarating? Yes, gusto niya ang tao makapagsisi. Gusto niya ang tao tumalikod sa kasalanan dahil ayaw ng Panginoon na mapahamak ang tao. Kaya pala, merong mensahe ng babala ang ating Panginoon, mga minamahal. Ano po? Kaya nga, sa babalang ito, mga gili ko, mga taga-subaybay, upang ang tao ay mabigyan ng pag-asa. Ano ho? Pag nakaalam sila ng mga salita ng ating Panginoon, magkaroon sila ng pag-asa. Bakit isinulat ito? Ano bang purpose? Kaya yung ilan, yung hindi masyadong interesado sa salita ng Diyos, ang ginagawa nila, isiniksik nila kung saan-saan yung kanilang Biblia. Hindi nila napansin at hindi nila nalaman
na kailangan hindi pala isiksik kundi saliksikin, mga gili ko, mga taga-subaybay. Bakit? Para malaman natin kung ano yung nakasulat. Tulad ng mababasa natin sa Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Ang sabi po ay ganito, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtatyaga at sa pagpapasiglan ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang ganda, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang napaganda ng mensahe ng babala ng Panginoon, dahil gusto niya na ang mensahe ng babala ay mensahe ng pag-asa, na ang tao hindi mamatay na walang nawala ng pag-asa, kundi ang tao magkaroon ng pag-asa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya nga isang panawagan ay napakaganda, mga minamahal. Sa Apokalipsis 14:7, ito'y napakagandang panawagan bago tayo magtapos, dahil ang oras natin ay patapos na. Sabi rito, sinabi niya sa malakas na tinig, mayroong loud na pagkapahayag, mga minamahal, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Mga minamahal na mga kaibigan at mga suking taga-subaybay, yung mga taong nawala na ng takot sa Diyos, yung mga taong walang pakialam, gawa ng kasamaan, merong mensahe para sa bawat isa. Matakot ka sa Diyos. Yung Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo, ng lakas at ng tinatangkilik mo. At magbigay luwalhati ka sa Kanya. Ano po? Ihanda mo ang iyong sarili, sapagkat ang paghuhukom, ang sabi rito, ay dumating na. At tigit sa lahat, ang sabi rito, sambahin mo yung gumawa ng langit at lupa, ng lahat ng mga bagay, ng dagat, ng mga bukal ng tubig. Kung ang sinasamba mo ngayon ay mga diyos-diyosan, o sinasamba mo ngayon ay mga ribulto, hindi yan ang dapat sambahin, kaibigan ko. Ang panawagan ng anghel, sambahin ang gumawa ng langit at lupa. The one who created you, the one who gave you life, mga minamahal. Ano ho? Yan ang ipinasasamba. At kailangan natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, na mabigyan ng babala ang mga tao para magkaroon ng pag-asa. Bigyan ng babala ang tao para may handa, mga minamahal. Ang ating Panginoon ay napakalapit na ng Kanyang pagdating. Malimit niyang sinasabi, I am coming very soon. Ako'y malapit ng dumating. At ang ating Panginoong Hesus, meron siyang sinabi, maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Kaibigan ko, ang mensahe ng babala ay mensahe na kung saan magbibigay sa atin ng second chance, magbibigay sa atin ng panahon para makapaghanda, dahil ayaw ng Panginoon mapahama ka. Kaibigan ko, habang may panahon pa, suko mo nang yung buhay sa Panginoon. Tanggapin mo na ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Siya lamang ang ating tanging pag-asa. Sa panahon ng krisis, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng tinatawag nating panahon na makikita nating maranasan na ng tao ang matinding krisis, mga minamahal, kailangan natin ang ating Panginoon. Huwag nating hintayin na magsarado ang pintuan ng awa. You have to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior before it is too late, mga minamahal. Wala tayong oras, mga gili ko, mga taga-subaybay. Tayo po ay makinig ng isang magandang awitin bago tayo dadako sa ating panalangin. At if you have some questions, Bible questions, mga minamahal, greetings and prayer requests, send lamang nyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Let us pray, mga minamahal. Dakil at mapagpala naming Diyos, ang tahanan ay nasa mga langit, Panginoon. Muli kami nagbabalik ng papurit pa sa salamat sa inyong kabutihan at sa paggabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga paalala. Maraming salamat sa inyong mga salita. Maraming salamat sapagkat lagi niyo kami binibigyan ng pagkakataon para manumbalik at maglingkod sa inyo. Aming dalangin ang aming mga kaibigan, ang aming mga taga-subaybay, ang aming mga tagapakinig, mga manunood, kasama na kanilang pamilya, ay wala sanang isang mapahamak, kundi sama-sama kami ng aming mga pamilya na makauwi dyan sa langit na bayan kung ang aming Panginoong Jesus ay mahayag na sa mga alapaap. Aming hiling ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang lumukob sa bawat isa sa amin. Muli naming inilalapit, Panginoon, sa inyo ang aming mga kaibigan, ang mga may mga karamdaman na patuloy na nagpapagaling. Panginoon, iba't ibang karamdaman meron ang mga kaibigan namin ito. Ikaw, Diyos na kababatid. At sa mga pangalang hindi nabanggit, subalit nagnanais, Panginoon, ng kagalingan. Panginoon, alalahanin po ninyo ang kanilang mga pangalan. Alalahanin po ninyo ang kanilang mga daing. Alalahanin nawa ninyo, Panginoon, ang kanilang mga pagsusumamo. At patuloy, Panginoon, na sakluluhan sa kanilang kalagayan. Panginoon, naglalambing po kami sa inyo sapagkat kayo ang aming dakilang manggagamot. Kayo ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tulungan po nawa ninyo sila at patuloy na magkaroon ng kagalingan hanggang sa sila, Panginoon, ay ang kanilang katawan ay manumbalik sa kasiglahan ang kanilang pangatawan. Aming hinihiling, Panginoong, pagpalain ang lahat ng aming mga tagapakinig at manunood sa mga oras na ito. Kasama ng kanilang pamilya at sa bumaghapon na ito, muli namin itinatalaga aming mga sarili sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay, merong kasiguruhan ng aming mga buhay. Pagpatawad po ang aming mga kasalanan. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Mga minamahal na mga kaibigan at mga sungay taga-subaybay, kami nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay sa ating programa. Sa pangalan po ng ating programa, ang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kasama natin ang ating technician dyan, kapatid na Andy Joaquin, ang ating station manager, Pastor Nereo Caranza. Kasama ko po ang aking magandang may bahay, si Ate Dan. Kasi nagpapatakbo ng ating live, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal ang nagsasabi. Ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon sa lagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. And welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. At tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga para talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asa nagmumula sa salita ng Diyos. Kamusta po kayo ngayong umaga, mga kaibigan? Ako, ito, pulang-pula talaga ako, no? Kaya binabati ko po lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook and YouTube Live. And of course, babatiin ko na rin ang mga nakatune in po sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM. Bagamat hindi nyo po ako nakikita, pero ako po ay pulang-pula ngayon, no? Parang Valentine's Day. Sana po kung saan man kayo nakikinig ngayong umaga, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at sana marami po tayong matutunan sa ating mga tatalakayin this morning. At kami nga po ay patuloy pa rin na namimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para sa hakbang sa kalusugan, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng pagtalakay sa Fear Not. Paulit-ulit po tayong pinapaalalahanan na huwag tayong matakot because God is always with us. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Ano kaya sa palagay niyo ang opposite ng fear? Oh, tingnan natin ang 1 John 4:18. Sabi dito, perfect love casts out all fear. So, ang opposite ng fear ay love. O, paano nangyari ito? Alam niyo ba na maraming mga psychologists, neuroscientists, philosophers, and spiritual leaders ang tiningnan tong love and fear sa Biblia. At alam niyo kung ano nakita nila? Opposite talaga yung fear at love. Okay? So sa Bible, yung fear and love are often presented as opposites. Not because all fear disappears instantly. Hindi naman talaga mawawala yung fear. But because genuine love changes how we experience danger, uncertainty, and security. So ang ganda kasi pagka pananag-focus tayo sa fear, yun ang mangyayari. Pero pag nag-focus tayo sa love, yun ang mangyayari. So magka-opposite sila. Hindi sila pwedeng magsama. Okay? So the verse, itong sabi ng Bible na there is no fear in love. Okay? So yung perfect love drives out fear. Now, tingnan natin siya, ha? Kung paano natin magagamit tong verse na to sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay. Okay, tingnan natin tong fear. Ang sabi ng fear, I am unsafe. Sabi niya, I may lose everything. Mawawala yata ang lahat sa akin, ah. Oy, nag-iisa lang ako, I am alone. Oh, I am threatened. Ako ay nasa panganib. Okay, pero ang opposite ng fear ay love. Tingnan natin ang sabi ng love. Sabi naman ng love, love says, I am secured. I am accepted. I am connected. I am cared for. Now, tingnan nyo, talagang ang opposite ng fear ay love. Akala ng marami, ang opposite ng fear ay hatred. Pero kasi, pagka ikaw ay takot, okay? Pagka ikaw ay takot, ikaw ay galit, di ba? Alimbawa, takot ka sa dilim. Galit ka sa dilim, di ba? Yung hatred, product ng fear. Pero ang opposite talaga, love. Okay? So tingnan natin, paano natin siya gagamitin pang araw-araw nating mga experiences sa buhay? Okay, halimbawa, ang focus mo, fear. Ang focus mo ay you are unloved. Isnab ka, halimbawa, ng kaibigan mo. Okay, ang opposite ay love. Okay, so ang opposite nun, yung love, so sasabihin mo sa sarili mo, teka muna, hindi to threaten sa akin, no? At yung pag-ibig mo sa kaibigan mo, siya ang mangingibabaw, hindi na yung fear. Hindi yun na yung mga agam-agam mo sa buhay na baka mangyari to. Pero kung ang concentration mo, yung pag-ibig, mas maganda ang mangyayari, di ba? So, tingnan na naman ito. Fear magnifies threat. Yan eh. Yan ang problema talaga dito sa fear. Palalakihin niya yung takot mo. Pero alam mo kung ano yung love? Love magnifies, meaning hope, courage, and connections. Okay, so tingnan natin kung paano natin ito gagamitin, itong mga bagay-bagay na ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. O kung nakafocus ka, di ba? Sabi nga, fear magnifies thing. Ibig sabihin, yung love naman, pwede din mag-magnify, di ba? Pag doon ka nakafocus sa love, mamamagnify doon yung meaning ng buhay, yung pag-asa, yung courage, yung connection. So magkakaroon ka ng maraming idea kung paano mo palalaguin ang iyong relationship. Kung sabihin natin, yung fear nagpo-produce ng cortisol, adrenaline, noradrenaline, yung love naman, magpo-produce sa katawan mo ng oxytocin. Yun naman yung hormone na matututo tayong o may experience natin yung magmahal, no, magkakaroon tayo ng mas tamang direction kung paano natin mamahalin, uunawain ang mga nasa kapaligiran natin o mahal natin sa buhay. So, opposite talaga silang dalawa. At ang maganda dito, pag practice natin na ang focus natin yung love, yung fear magdi-diminish, okay? At pagka ginawa natin na yung love, yung mas magnified natin, oh. So at araw-arawin natin yung ganong mga kaugalian. Halimbawa, sabihin natin yung pangunawa. Okay? Yung pag-ibig natin, nangangailangan ng pangunawa sa mga anak natin, halimbawa lang, o sa mahal natin sa buhay. Kung paulit-ulit natin ginagawa yung pagmamahal, pangunawa, nag-neural pathway yung brain. So at again, nag-neural pathway, siguro sa umpisa medyo mahirap, sa susunod medyo mahirap-hirap pa rin, pero hindi tayo iiwanan ng Panginoon kasi God has given us again dito, itong brain na to, itong brain so powerful, ha? Sobra, ito yung nag-guide sa atin, at particularly itong brain dito sa, ito yung frontal lobe part niya, ito yung frontal lobe, ano, as illustrated dito, itong blue na to, actually wala naman talagang kulay na blue at ibang green dyan. Hindi ito yung kulay niya. But just to illustrate, ito yung frontal lobe, ito yung prefrontal cortex natin. Ito yung magsasabi na, oy, hindi fear, love ang focus, di ba? At ito yung magagabay sa atin, ito yung mag-strengthen sa atin, ito yung organ na magde-direction, no? Magre-regulate ng lahat ng mga iniisip nating mga negatives. So again, ito, pag pinagyaman natin, no, araw, ay, sabi ko nga, gawin natin neural pathway, araw-araw natin gawin, araw-araw natin experience yan, and that can really be a very good practice sa ating lahat. Okay, so, again, ang opposite ng fear ay love. At pag ito ay patuloy nating ginagawa, no, sabi, when fear rises, okay, pag sumusulpot itong fear again, shift your focus, and then when you shift your focus to love, mas magiging maganda. Okay, I have here 5 powerful Bible verses para magkaroon tayo ng mas magandang mga strategy, no? Para naman ang focus talaga natin ay yung tama, no? Hindi yung mga nakakapanakit sa atin, yung makakapagbigay ng mabuting buhay sa atin. So, 5 powerful Bible verses. Sabi, fix your eyes on Jesus. Hebrews 12:2. At itong pangalawa po, sabi, seek Him first above everything. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all these things, di ba? Shall be added unto you. Siya muna unahin natin para yung tunay na pag-ibig mangibabaw sa buhay natin. And then set your mind on things above. Ano ba talagang pinaka-importante sa buhay natin? Yung things above, yung godliness, no? Yung God's love. You know how we can trust and we can be more closer to God. Kaysa naman yung mga things on earth, yung mga things on earth, yung mga nandiyan na sa kapaligiran natin, nasa sanlibutan. So doon tayo sa things above. Okay? And then come to Him when we're weary, okay? Sabi, cast all our cares upon Him. Diba? Bigay natin lahat-lahat sa Kanya so that we can really enjoy life. Kasi gumagaan yung mga worry natin, gumagaan yung mga dinadala nating mabibigat. And then, keep your heart steady through Christ, okay? So, yan ang mga Bible verses natin na pwede nating gamitin para naman yung pang-araw-araw nating mga experiences, matutulungan tayo na hindi lang puro fear yung focus natin, hindi lang yung mas lakas ang signal ng fear, pero mas malakas ang signal ng love. Okay? Pag malakas ang signal ng love, edi ang saya ng pamilya mo kasi ang overflow mo, love din. Okay? Pag maraming fear yung tao, alam niyo kung ano, ay nako, yung pamilya niya, marami din siyang pinapamahaging fear. Kaya ang sabi, yung negativity, very powerful, nakakahawa. Okay? Kung nakakahawa yung negativity, nakakahawa din yung pag-ibig. So, doon tayo sa pag-ibig. Okay? Doon tayo sa mga positive things. So, again, una-una, pag-ibig sa Diyos. Okay? Pangalawa, pag-ibig sa mga na nasa kapaligiran mo. And when we do that, kahit nandiyan yung danger, kahit nandiyan yung fear na pang-araw-araw nating na-experience, ang magnification ng ating lenses ng mata natin na dun sa pag-ibig. Again, ang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos, siya yung talagang sobrang sandigan natin. Okay? So, sabi ng Bible, alam nyo yung nung sinabi ni God na fear not for I am with you, be not dismayed for I am your God. Yun talagang patunay na sobrang mahal na mahal tayo. Imaginin mo tayo sobrang pasaway hanggang ngayon. Okay? Matigas ang ulo hanggang ngayon. Yung tao hanggang ngayon talagang ang focus ay paiba-iba. Pero alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Talagang paulit-ulit niyang sinasabing, I am with you. Paulit-ulit na sinasabing, I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. So, tayo pa. Okay? Tayo pa ang talagang malaki ang problema. Okay? So, sabi dito, God did not say, have no amygdala. Kasi yung amygdala, di ba, yun ang almond shape ng ginagamit natin pagka tayo natatakot. Fear is part of survival design. Pero so when God says fear not, He is not removing biology. He addresses something deeper. Ano yung something deeper na yan? Ang something deeper, yung magkaroon tayo ng matinding relationship sa Kanya at yung pag-ibig natin sa Kanya dumago. The moment lumalago ang pag-ibig natin sa Panginoon, lalago din ang pag-ibig natin sa kapwa natin. At itong mga ginagawa natin, no, yung sinasabi natin na mga Bible verses sa Bible, ano natin yan eh, yung ilagay natin sa puso natin, no? Igawin natin siya talagang practice na part siya ng buhay natin. Alam niyo yung Psalms 23, doon sa Psalms 23 sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wow, the Lord is my shepherd, ang ibig sabihin, I shall not want. I have everything I need, okay? And then, sabi doon sa verse na medyo huli, though I walk through the shadow of death, I will fear no evil. Wow! I will fear no evil. Kahit talagang nasa disgrasya ka na, nasa kapahamakan. But because the Lord is my shepherd, I have everything I need, I shall not want. And though I walk in the shadow of death, I will fear no evil. Kahit lumalakad tayo sa kapahamakan, basta ang Panginoon nasa atin, hindi tayo matatakot. Kasi sabi niya, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you. I will help you. Talaga naman. So ito yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung nangingibabaw sa atin. Kaya itong promise na to, alam niyo kung ano, kahit gaano pa tayo kasama ngayon, the moment maintindihan natin siya at talagang tayo'y mag-uphold dito, talagang mararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya, surely goodness and mercy. Wow, ang ganda. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kasi the Lord is my shepherd, I shall not want. Though I walk through the valley of the shadow of death, kahit mahirap, okay? And surely goodness and mercy, yung reward, ang ganda, shall follow me all the days of my life. So yung pag-ibig ng Diyos na nangingibabaw, no? Na i-embrace natin, yan ang patuloy na magbibigay sa atin ng lakas at patuloy na magbibigay sa atin ng perfect formula para tayo ay tuluyan ng talagang sa Kanya lang lumapit. Talagang pakinggan natin ang kanyang mga instructions sa atin. Sabi, fear not, no? Kaya kung meron sa inyo dito may mga karamdaman, may mga nakakatakot na you know, yung mga chronic diseases, may message si Lord sa iyo. Sabi niya, fear not. Okay? Fear not, sabi ni Lord sa iyo, for I am with you, sabi ni Lord. Yan ang message niya sa iyo. Now, yun namang mga iba dito sa atin, natatakot kasi may kinakaharap na mga financial crisis, may message sa iyo si Lord, sabi ni Lord sa inyo, fear not, no? Tumataas ang bilihin, tumataas ang mga gastusin, hindi tumataas ang sweldo. Pero God has a very special message for you. Yung mga chaos, yung relationship, oh, nakakaiyak yan. Talagang natatakot kayo para sa pamilya nyo. God has a very special message for you. Fear not. At damahin nyo ang pag-ibig ng Diyos. Okay? I-experience nyo ang pag-ibig niya. At pag in-experience nyo to, alam nyo, mag-overflow din sa sarili nyo. Mararamdaman nyo na pati kayo nagmamahal sa pamilya. Those of you who are dreaming for bright future, nangangarap ng maganda sa kinabukasan, God has a very special message for you. Sabi niya, fear not, for I am with you. I will strengthen you. Yung mga magbo-board exam, yung mga magkukuha ng mga licensure exam, yung mga kukuha ng mga exam para makapasa sa trabaho, God has a very special message for you. Fear not. Sabi, I will help you, sabi ni Lord. So, ang saya. And then, experience His love. Okay? Sana maranasan niyo ang pag-ibig niya, hindi lang yung fear not. Okay? Those of you who are thinking na gusto niyo tumulong sa ibang tao, pero hindi niyo pa alam kung paano, yung mga gustong tumulong sa mission, okay, gustong tumulong sa mga outreach programs sa community, sabi ni Lord sa inyo, fear not. Go! Okay? Help other people. Shine for Him. Fear not, sabi ni Lord, I will strengthen you. At yung mga iba sa atin dito na patuloy na nagdadasal na sana ang ating mga sarili, ang karakter natin ay mag-improve. Yung mga masasamang ugali, mawala sana. Yung mga masasamang attitude, sana mapalitan ng maganda. Sabi ni Lord, merong message. Yan. Ang sabi niya, fear not, for I will uphold you with my righteous hand. So sana, itong mga messages na to, patuloy nating i-celebrate, na patuloy nating bulay-bulayin sa ating pang-araw-araw na buhay. At I hope and pray na kung ano man ang situation niya, maaaring hindi ko to nasabi o maaaring unique yung mga na-experience nyo sa nakaraan, kayo baga ay talagang matindi yung pinagdaanan, no? Nasaktan, naabuso, na iwanan, na pagpalit. God has a very, very special message for you. Sabi niya, fear not, no? At ang pag-ibig niya sana, ang talagang tunay na mga ibabaw, at yung pag-asa, no, na ang mga sakit natin, mga temporary lang yan. Yung mga nararamdaman natin medyo mabibigat, they are just temporary. Tayo ay umaasa na dadating ang panahon kasama si Kristo, buhay na walang hanggan, na maraming kaligayahan, wala nang kalungkutan, wala nang pagkatakot, walang kamatayan, walang sakit, at walang fear. So God bless you guys, and I hope and pray, let us celebrate God's goodness.
0: Maraming salamat, Doc Blessy. Grabe po, no, ang opposite pala ng fear ay love. Ayan, tandaan natin, fear magnifies threats, love magnifies meaning, hope, courage, and connection. Kaya naman, tayo ay inaanyayahan ngayong umaga na mag-focus tayo sa pag-ibig. Ano? At napakahalaga rin pala ng ating mga frontal lobe. Ano? Ito yung maggagabay sa atin. Itong mag-regulate ng lahat ng iniisip natin na negative. Ano po? Kaya ingatan din natin itong ating mga frontal lobe. Kung meron man kayong iniisip na negative ngayon, let's shift our focus to love. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, and His grace is sufficient for all of us. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga experiences, mga reflection, pwede niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa simbahan o pagkilala kay Jesus sa salita. Ano po? Ito ay isang pang-araw-araw na pamumuhay na nakasentro kay Kristo. Ang tunay po na Kristiyano ay sumusunod kay Jesus, nagtitiwala sa Kanya bilang tagapagligtas at hinahayaang baguhin ng banal na espiritu ang kanyang buhay. Ang topic po natin ngayong umaga ay patungkol sa pagiging Kristiyano, Christian. So ano nga po ba yung mga principles na dapat meron tayo bilang isang Kristiyano? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw ating naranasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Mga Gawa. Katulad ng aking binanggit sa nakaraang nating pag-broadcast na ang prime mover, ang Aklat ng Gawa, walang iba kundi ang banal na espiritu. Pinangako ng Panginoon ang banal na espiritu sapagkat kailangan ang kanyang kapangyarihan ng kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod. Kaya nga, ang prime mover ng Aklat ng Gawa, walang iba kundi ang banal na espiritu. Kaibigan, sa kasaysayan

0: kayan ng iglesia. Papaano ngayon sila'y tinawag na Kristiyano? At saan nang galing itong sinasabing sila'y tinawag na Kristiyano? Ayon sa kasaysayan, sila'y tinawag na Kristiyano doon sa Antioquia. Ito ay isang Greek city. Papaano ito nangyari? Mga apat na bagay ang ating bigyan ng pansin, papaano ito nangyari. Ang una, nagkaroon ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Sinasabi sa atin sa Aklat ng Gawa 11:19, samantala ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita, maliban sa mga Hudyo. Kaya ngayon nagkaroon ng persecution. Sa kasaysayan ng ating iglesia, particular sa sinasabi sa aklat ng Apokalipsis, yung pitong iglesia, ang una ay yung Epeso at ang pangalawa ay Smyrna. Ang Smyrna ay galing sa dahon na kapag ka ito ay dinidikdik, lalo itong nagiging mabangong samyo. Kaibigan, ang mga Kristiyano sa panahon ng Smyrna, mentras na pinapatay, binibilanggo, lalong dumarami. At maging sa panahon ng sinasabing yung Dark Ages, 100 million Christians ang pinapatay. Simula ng 538 hanggang 1798, 100 million Christians ang pinapatay. Nanapat nagkaroon ng persecution sa maraming mga Kristiyano ngayon, kaya nga sila ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar. Subalit, kung saan man sila pumunta, sila ay nagiging saksi. Anong sinasabi sa atin ayon sa kasaysayan sa unang martir sa ating Kristyanismo? Sinasabi ito sa aklat ng Gawa 7:54 hanggang 60. Ang wika ng Biblia ay ganito, nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay nagalit at nangalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban, ngunit siya, palibhasay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinasabi sa aklat ng Gawa, noong nakita ngayon ni Esteban, samantalang siya'y nakatitig sa langit, nakita niya ang anak ng Diyos o ang ating Panginoong Jesus ay ang sabi nakatayo sa kanan ng Diyos. Sa aklat ng Kolosas, sulat ni Apostol Pablo 3:1, si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya kaibigan, hindi matuwid na sinasabi na si Kristo at ang Ama ay isa. Dalawang persona, ang Ama, ang Anak, magkaiba kaibigan. At ang sabi pa nga sa ating banal na kausap, na kasulatan, dito sa aklat ng San Juan, Kapitulo 1, versikulo 18, ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ulitin ko kaibigan ang sabi ng Biblia, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Pero merong binabanggit sa Old Testament, nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob ang ating Diyos. Pero sabi naman dito, nakita ang wika ay ang Diyos Anak. Kaya nga, kaibigan, samantalang nagkaroon ng pag-uusig sa bayan ng Diyos, patuloy tayo, ang sabi sa versikulo 56 ng aklat ng Gawa, Kapitulo 7, ito yung karnasan ni Esteban. Subalit sila'y nagtakip ng kanilang mga tenga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya, siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lunsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. Itong Saulo ito, walang iba kundi naging si Apostol Pablo. Habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, "Panginoon Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi niya nito ay namatay siya. Kaya kaibigan, nagkaroon ng persecution sa bayan ng Diyos, sa mga Kristiyano. At samantalang ngayong may persecution, siyempre sila'y nagpunta sa iba't ibang mga lugar. At samantalang sila ngayon ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar, sila ay naging saksi ng ating Panginoon. Ipinangaral ang Ebanghelyo. Kaya ang sabi sa atin sa pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito ay preaching. Anong una? Persecution. Kaya sila'y nangalat sa iba't ibang mga lugar. At yung pangalawa ay preaching. Anong sabi sa aklat ng Gawa, Kapitulo 11, Versikulo 20, ganito ang ating mababasa. Subalit may ilan sa kanila mga lalaking taga Cyprus at taga Cyrene, nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Grego na pinangangaral ang Panginoong Jesus. Kaya ngayon, sa kanilang pagpunta sa iba't ibang mga lugar, hindi lamang sila nagtago sa mga umahabol sa kanila sapagkat may persecution, kundi pa naman ang sabi, ipinangaral ang Panginoong Jesus. Bagamat bawal na ipangaral ang pangalang Jesus, pero sila'y nangaral sapagkat taglay nila yung karakter ng Diyos sa kanilang mga puso. Taglay nila yung likas na kabanalan, taglay nila ngayon yung kasiyahan na hindi pwedeng pigilan sila sa kanilang pangangaral, kaya nga ipinangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Bago ang ating Panginoon ay pumunta sa langit, ganito ang sabi ng aklat ng San Mateo 28:18-20. Ganito ang sabi ng Biblia. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Sapagkat sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo." Kaya nga ang katungkulan ngayon ng mga tumanggap kay Kristo, ang sabi sa atin, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad. Kapag ka sila'y naging mga alagad, sila ay mga tagasunod ni Kristo, ang kanilang pumumuhay ay buhay Kristiyano. Kaya ang sabi, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Versikulo 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya nga, bagamat si Kristo ay napunta na sa langit, ang presensya ng Banal na Espiritu, ito ay nagbibigay, kaibigan, ng liwanag ang sinasabi at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa makatuwid, bagamat si Kristo ay sa langit, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ngayon ay kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga, ang isang taong nakaalam ng katotohanan, kaibigan, ang isang taong tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, na ang kanyang buhay ay kanyang sinabi na aking tinatanggap si Kristo na aking tagapagligtas at pagkatapos tinanggap si Kristo na bilang Panginoon ang kanyang buhay, kaibigan, ang kanyang pamumuhay ngayon like Jesus. Kaya ang sabi nga ng ating banal na kasulatan dito sa aklat ng San Mateo, kaibigan, na merong binabanggit dito ang ating Panginoon, Kapitulo 5, versikulo 48. Kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Sa makatuwid, to be like Jesus, to be like our God sa ating ngayong pamumuhay. Kapag ako'y nakita ng mga tao, makikita sa akin ang larawan ng buhay ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating isang manunulat, ang pangalan si Ellen G. White, when the character of Christ shall be fully reproduced among God's people, then he is going to come to claim his own. Kaibigan, dapat makita sa atin ngayon ang buhay ni Kristo. To be Christ-like, ito yung kailangan na makita sa atin sa ating pamumuhay. Kaya nga, yung pangalawang bahagi nito ay preaching, nangaral sila, nangalat sila sa iba't ibang mga lugar. At pagkatapos ngayon, kaibigan, ang kanilang pamumuhay ngayon ay nakikita sa kanila ang liwanag ng Ebanghelyo. And sabi nga ng ating Panginoon, let your light so shine before men that they may see your good works at kanilang pupurihin, luwalhatiin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, pagkatapos ng persecution at ng preaching, walang iba kundi ang power. Ano yung power na nakikita ngayon sa mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo na bautismuhan ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu? Kaibigan, walang iba kundi ang power ng Banal na Espiritu. Sinasabi ng ating Biblia ang ganito. Kapitulo 11 ng Gawa, versikulo 21 hanggang 26. Sumaka nila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang ng sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Sa makatuwid ngayon, ang mga taong ang wika na tumanggap sa ating Panginoon, malaki ang kanilang bilang, sila'y sumampalataya at nakaranas ng conversion, yung pagbalik loob. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Kaibigan, hindi lamang sapat na ating tanggapin si Kristo sa isang banal na bautismo, nanupat ating ikinumit ang ating buhay sa ating Panginoon. Hindi po sapat yon, kaibigan. Kundi sa ating pamumuhay ngayon, kaibigan, tayo ay manatili sa Panginoon nang may katapatan. Nanupat mabubuhay tayo ngayon may katapatan na kasama ng ating Panginoon. Na kapag ka ang isang tao ngayon ay kanyang nakilala si Kristo, na ipangaral sa kanya ang Ebanghelyo, kaibigan. Ang taong ito, pagka tinanggap si Kristo ngayon, nagsihi sa kanyang mga kasalanan sa hudyok ng Banal na Espiritu, kaibigan. Ang ating ngayong pagsisisi ay sa hudyok ng Banal na Espiritu. Anong mangyayari ngayon? Taong ito ay makakaranas ng sinasabing conversion. Tatanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, siya'y sasampalataya ngayon na tinanggap si Kristo na kanyang Panginoon at nagsisi sa kanyang mga kasalanan sa panahon na yon. Ang taong ito, kaibigan, siya ay makakaranas ng sinasabing sin justification. Ano yung justification? Ang justification, ito yung pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Sa justification, kaibigan, wala pa akong ginawa. Ang akin lang ay sumampalataya ako sa aking ngayong pananampalataya sa biyaya ng Diyos. I will be justified. Nang ibig sabihin sa ibang salita, pag-aaring ganap o pagkapawalang sada. At pagkatapos ko ngayong tinanggap si Kristo na aking ngayong Panginoon ng aking ngayong sentro ng aking pamumuhay. Ganito kaibigan ang ating mararanasan. Nakatulad ng karanasan ni Abraham. Tandaan natin si Abraham ay sumampalataya sa ating Diyos. At pagkatapos siyang sumampalataya, kasi sabi ng iba, basta manampalataya ka. Pero hindi natatapos sa ganon kasi sabi ng ating Biblia na natili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Anong naging karanasan ni Abraham? Genesis 26:5. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Pero kapag kayong ating basahin yung karanasan ni Abraham sa aklat na sulat ni Apostol Pablo, siya'y inaringganap sapagkat siya ay nanampalataya. Pero hindi na nanatili sa sinasabing justification o yung pag-aaringganap. Kinakailangan ngayon ikaw ay lalakad na may pananampalataya ang sa ating Panginoon, ang tawag doon ay sanctification. At sa panahon ng sanctification ngayon, ikaw ay susunod sa mga utos ng Diyos, hindi para maligtas, kundi ikaw ay ligtas. Ano pa sabi ng ating Biblia dito sa sulat ni Apostol Juan, dito sa aklat ng San Juan, kapitulo 14, versikulo 15. Ito yung sabi ng ating Biblia. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa mga tuwid kaibigan, ang ating pagtupad ngayon sa mga utos ng Diyos, bunga ng ating pananampalataya. Lalakad tayo sa sinasabing buhay mananampalataya sa sinasabing sanctification by faith. Ako'y sumusunod sapagkat ako'y binigyan ng power ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu at sa aking pagsunod ngayon, not I but Christ liveth in me, ang sabi ni Apostol Pablo. Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, kaibigan, ganito ang ating mababasa sa ating buhay ngayon na bilang na sanctified o bilang mananampalataya. Sa aklat ng Galacia, kapitulo 2, versikulo 20, ganito ang ating mababasa. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos. Sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo nung tinanggap si Kristo at kanyang ikinumit ang kanyang buhay na sumunod sa ating Panginoon, ang sabi niya, hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ito kaibigan ang ating pamumuhay na sanctified life sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ngayon. Tinanggap mo si Kristo, kaibigan, at ikaw nabubuhay ngayon sa power ng gospel o sa power ng banal na Espiritu, kaibigan, hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay ngayon sa iyong sarili. At kapag ka ikaw ang nabubuhay kay Kristo ngayon, sumusunod ka, hindi para maligtas, kundi ikaw ay ligtas. Ano pang sabi ng ating Biblia dito sa aklat ng Apokalipsis, kapitulo 14, versikulo 12, ganito ang ating mababasa. Ito yung katangian ng mga banal. Narito ang panawagan para sa pagtiis ng mga banal. Sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Yung katangian ng maliligtas, kaibigan, sila ay tumutupad sa mga utos ng Diyos at silang wika, umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya kaibigan, ito yung kalagayan ng mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo. Not I but Christ ang nabubuhay sa akin. At kung ako'y pinupuri ng mga tao ay sapagkat ngayon si Kristo ang nabubuhay sa akin at ibabalik natin ang papuri sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hindi sapagkat ako ay karapat-dapat, kundi tinanggap ko si Kristo, not I but Christ liveth in me. At ang sabi sa versikulo 24, sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. 26. Nang siya'y kanyang matagpuan ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao, at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Kaya kaibigan, ito na ngayon ang naging buhay ng mga Kristiyano. Yung pang-apat na proof na katotohanan, ang sabi, dito sila ay tinawag ng mga Kristiyano. Bakit? Nakita sa kanilang pamumuhay kung ano ang kanilang pinapangaral. Kaya kaibigan, ang kasaysayan ng Kristiyanismo, kung bakit ito ay lumaganap. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay kumalat sa buong sanlibutan. Bagamat sa panahon na iyon, wala silang PA system. Walang mga cell phones. Walang mga mabibilis na mga eroplano. Walang mga barkong mabibilis. At walang kagamitan na katulad ng sa ating panahon ngayon. Meron tayong mga social media. Meron tayong sinasabing live broadcast sa mga telebisyon at saka sa mga radyo. Wala silang ganon. Ano nangyari? Taglay nila ang Banal na Espiritu, at sapagkat kanilang nasa kabuhayan ang ating Panginoon, tinawag sila ngayong mga Kristiyano. Ang proof ngayon, pagkatawag sa kanila mga Kristiyano, sapagkat sila ay nabuhay na katulad ng ating Panginoong Jesus. Kumusta kaibigan ang ating pamumuhay? Darating ang panahon, magkakaroon din ng persecution sa bayan ng Diyos. Sinasabi sa atin, history will repeat itself. Ipapatupad ngayon ang isang batas na kinakailangan mangiling ka ng araw ng Linggo. Hindi na ikapitong araw, araw ng Sabado. Magkakaroon ng batas yan, kaibigan. History will repeat itself. Pero ang tanong ngayon, ikaw ba'y susunod sa kalooban ng Diyos? Katulad ng sinabi ng mga tagasunod ng ating Panginoon na San Pedro, ang sabi niya, bago ang tao, Diyos muna. Kaibigan, sa ating ngayong pagtanggap kay Kristo, bago ang tao, Diyos muna. Bago tayo manalangin, ay sumbasayan ang sinasabi ng aklat ng San Marcos 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Meron siyang pangako sa atin at siya'y malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Meron ka bang suliranin, kaibigan? Ilapit natin sa ating Panginoon. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. Nais po naming ipahayag, Panginoon, na minamahal po namin kayo sapagkat kayo po ang unang nagmahal sa amin. O dakilang Diyos, kami po ay pumupuri sa iyong dakilang pangalan sapagkat kayo po ang aming manlalang, aming tagapagligtas, aming kanlungan, aming Diyos na nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. O dakilang Diyos, nais ko pong ilapit sa inyo ang aking kaibigan. Meron siyang mga suliranin, Panginoon. Marahil merong may karandaman sa kanyang tahanan o nawalan siya ng trabaho. O dakilang Diyos, amin pong inilalapit sa inyo ang aming kaibigan na ito. Pagpalain po siya. Bigyan po ng solusyon ang kanyang suliranin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
1: Thank you so much, Pastor Romy. So sana po tayo ay natuto, no, na inspire na maging mabuting Kristiyano. Ano po, ang pagiging Kristiyano po ay isang relasyon kay Jesucristo, hindi lamang po isang relihiyon. Dahil ang tunay po na Kristiyano ay sumusunod kay Jesus, namumuhay sa pag-ibig, patuloy na lumalago sa pananampalataya, naglilingkod sa kapwa, nagbabahagi ng Ebanghelyo. Kapag si Kristo po ang sentro ng ating mga buhay, ang ating mga salita, desisyon at kilos ay unti-unting nagpapakita ng kanyang karakter. Ang tunay po na Kristiyano ay hindi lamang nakikilala sa kanyang sinasabi, kundi sa kanyang pamumuhay. Habang tayo ay lumalakad kasama si Jesus araw-araw, mas nagiging malinaw sa mundo ang kanyang pag-ibig, biyaya at katotohanan sa pamamagitan natin. Nawa po ay may embody natin itong mga traits na ito, no? At sana pagpalain tayo ng Panginoon sa ating desisyon na maging isang mabuting Kristiyano na sumusunod sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa programang Morning Mana. At alam natin na tayong lahat ay nare-recharge. Alam natin na tayo ay nai-inspired na sa tuwing bago tayo tumungo sa kanya-kanya nating mga gawain sa ating buhay, sa ating hanap buhay, ay napakaganda na magkaroon muna tayo ng isang devotional, ng isang pampalakas, pampasigla sa bawat isa sa atin. And I am hoping that all of you are, although ang iba ay medyo may karamdaman, subalit alam naman natin, hoping tayo na tayong lahat sa tulong ng Panginoon ay nakakaranas ng kalusugan at kalakasan. Bagamat ang ating mga ibang mga kapatiran at kaibigan, sila ngayon ay nakakaranas ng karamdaman. But still, the Lord is so good to us. Every day of our lives. If God allowed those things to happen to us, He has a plan always for us, right? So magpatuloy lang tayo, maging matatag tayo, maging masigla tayo, na kahit anuman ang dumating sa ating buhay, ay ating malalampasan dahil nariyan ang Panginoon sa ating buhay. Pero bago po tayo tumungo sa ating suheto ngayong umaga, ang ating tatalakayin bilang maikling devotional, ay hayaan niyo po muna na anyayahan ko kayo na tayo ay samahan niyo ako sa ating panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na kami ay muling magsama-sama ng pag-aaral ng inyong banal na salita. At umaasa po kami na kayo ang manguna sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, ang atin munang tatalakayin ang pamagat ay I am wise. I am wise. So, iba ito sapagkat marahil ang iba sa atin ay pagtiningnan ng ibang tao ay kakaiba ang kanilang paningin. They look at us differently. But the good thing is, when the Lord looks at us, it's different from what others perceive on us and as they look at us. Kaya nga, ating titingnan na yon. Na tayo pag tinitingnan ng Panginoon, tayo daw ay isang wise, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Alam nyo, si Dr. Jose Rizal, kilala naman natin siya, na Dr. Jose Rizal choose to die for the sake of his country. Na kahit sa kabila ng kamatayan, pinili niya pa rin na mamatay sa ating, alin? Sa ating bansa. At kung kayo ang titingin kay Dr. Jose Rizal, is that a wise decision? Is that a wise decision for us to choose or for Dr. Jose Rizal to choose to die for the sake of his own country? So it's up to you. So pag tinignan natin ito, nasa sa atin ito, kung ito nga ay wise decision. So pag tinignan natin ito, isn't it a wise decision? So it's up to us. Pero ang Panginoon ay iba kapag tinitingnan niya tayo, ang paningin niya sa atin ay kakaiba sapagkat when the Lord look at us, He look at us differently. Because as He look at us, we are wise in His sight. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ganon din naman si Tyndale. Finally, ang sabi sa atin, finally, on October 6, 1536, Tyndale was laid outside of the Belvoir prison. He was chained to the stake and a cord passed around his neck. And at the signal of the officer, the cord was tightened and Tyndale was strangled. Immediately the fire was lit and Tyndale's body was consumed by the flame. Minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, sa atin ngayon ay tinitingnan natin na itong ginawa ni Tyndale ay nag-translate ng Biblia, pinatay, naranasan niya ang kamatayan. So kapag tayo ang titingin sa kanya, is that a wise decision? Translating the Bible for the sake of those who will be able to understand the Bible thoroughly and yet ang kapalit ay ang kanyang buhay? Isn't it a wise decision? Oh, it's up to us.
Pag tumingin tayo, nasa sa atin. Subalit ang Panginoon pag tumingin sa atin ay kakaiba, mga minamahal na mga kapatid. Now, ang tanong lang dito, kapag katitingnan tayo ng Panginoon na tayo ay wise, ang tanong is, what makes us wise in the sight of God? Now, even though other people may look at us differently, but the good news is, in the sight of God, as He look at us, and in His sight, we are wise. Gusto kong tingnan ang salitang wise. At ang sabi rito, ang meaning ng wise, able to make sensible decision and judgment on the basis of personal knowledge and experience. Meaning, if you are wise, hindi ka basta-basta o bala-bala na magdesisyon, at lalo tigit yung mga judgment mo, it should be based on knowledge and personal experience. Hindi ito basta-basta lamang na ikaw ay wise. But the Lord look at us differently. Because in His sight, we are wise. So, tatingnan natin, what makes us wise in the sight of God? So, kung titingin natin, what makes us wise in the sight of God, makikita natin kung gaano niya tayo, kung gaano tayo kaimportante sa Kanya. Kung gaano niya tayo kamahal. What makes us wise in the sight of God, mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan? One, because we lean not in our own understanding. So, ibig sabihin, as God looks at us or look at us, it's really very different. Why? Pagkatiningnan tayo ng Diyos, wise tayo sa Kanyang paningin kasi we don't lean in our own understanding. O minsan sa atin, sa mga circumstances na meron tayo, sa mga dumarating sa ating buhay, sa anumang meron tayo sa buhay, oftentimes, we lean on our own understanding. But the Lord is telling us that as He look at us and in His sight, we are wise because we don't lean in our own understanding. Kayo at ako, tinitingnan ng Diyos na wise sapagkat hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili. Hindi tayo nakadepende sa ating sarili. Maging sa paggawa man, maging sa pag-iisip man, sa mga desisyon man, sa mga karanasan na meron tayo sa buhay natin, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoon lagi ang una nating tutunguhan. Ang sabi nga ng Proverbs 3:5-7, ang sabi doon, trust in the Lord with all your heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise in thy own sight. Alam nyo, kapag tayo lang sa atin, sa paggawa natin, hindi ba? Kung tayo lang ang susundin, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, ay para bagang sa tingin natin, ito na ang tama. Para bagang sa desisyon natin, na ito na ang nais natin. Pero ang kagandahan, sapagkat tayo ay hindi nagtitiwala sa ating sarili, tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, at hindi tayo nakakomporme sa ating sarili, kundi lahat ay isinasangguni natin sa Panginoon, lahat ibinibigay natin, ang mga plans natin, ang mga decisions natin, lahat ng ating ginagawa ay ipinagkakaloob natin sa ating Panginoon. Why? Sapagkat alam natin for sure 100% that the Lord knows better than us. He knows everything in us. Wala tayong may tatago sa Kanya. So, ang kagandahan, bagamat iba tingin sa atin ng iba, pero ang Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, tinitingnan tayo that we are wise because we don't lean in our own understanding. We always trust the Lord sa ating araw-araw. Right? Ano man ang ating naranasan, mga circumstances man na hindi natin gusto, pabor sa atin o anuman, pakikipagkapwa man, we tend not to lean in our own understanding. We always carried with us the Word of God and the plans of God and the will of God. Ang sabi pa sa atin ng Biblia ay, there is a way seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So we have to be very careful in our decisions. It should be wise. Kaya ang sabi ng Panginoon,
O tinitingnan kita bilang aking anak na ikaw ay isang wise na tao sapagkat hindi ka nagtitiwala sa sarili mo kundi sa Panginoon lamang ang ating pagtitiwala. So, ito ay napakaganda sa atin. Number two, na ang Panginoon ay tinitingnan tayo na wise. Bagamat ang iba ay tinitingnan tayo na kakaiba, but then the Lord is so good to us that when He look at us in His own sight, number two, we are humbled. We humble down ourselves. Tinitingnan tayo ng Diyos na tayo ay wise. You know why? Because we humble down ourselves. Sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, ay ating tinitingnan ang ating sarili na dapat we have to be humbled sa ating Panginoon. Hindi lamang sa mga circumstances na dumarating sa ating buhay, hindi lamang sa mga tao na ating nakakasalamuha, kundi lalo't higit sa Panginoon, dapat nating i-humble down ang ating sarili, mga minamahal na mga kapatid. Anong sabi sa Philippians 2:3-5? Ang sabi niya, "Do nothing out of selfish ambition or vain self-satisfaction. Rather, humility value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus." Tinitingnan ko to ang Philippians na ito na payo ni Paul. Nang sabi niya, tingnan ninyo, wag lang kayong tumingin sa interest ninyo, kundi tingnan din ninyo ang interest ng iba. At ituring ninyo ang iba na mas magaling kaysa sa inyo. You look at others better than yourself. But there is always a question in our lives, right? In our mind. Nang sasabihin natin, how can we say that we need to be considerate to others, that they are better than us, that the fact that we are better than Him? Sino ba sila? Sino ba ako? Ultimo lang kayo. Ako ganito. Subalit ang sinasabi sa atin ng Philippians, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ay nais ng Biblia na tayo ay maging humble sa ating sarili. And this is what the Lord wants us. Because when the Lord looks at us and in His sight, we are wise because we humble down ourselves to Him. Not just in any circumstances, not just in a person, but most of all to God. We humble down ourselves. Kahit anong dumaraan sa ating buhay, masakit man o hindi, patuloy pa rin tayo na ang ating sarili ay pinapakumbaba natin sa ating Panginoon because He knows more than we know. Alam niya, kabisado niya ang ating sarili, mga minamahal na mga kapatid. So when the Lord looks at us, in His sight, we are wise because we humble down ourselves. Minsan, hindi natin napipigilan, di ba? May mga karanasan tayo na kumagka minsan, sinusubok ang ating alin. Sinusubok ang ating pagiging humble. Sa iba't ibang kaparaanan, ito naman ang nais ng kaaway na para mapalayo tayo sa Diyos. Na para malimutan natin ang relasyon natin sa Diyos. Na para makita at malimutan natin na iba ang tingin sa atin ng Diyos. Pero alam nyo, hindi nagbabago ang tingin ng Diyos sa atin. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa araw-araw natin pakikisalamuha sa kapwa, sa araw-araw natin pakikisalamuha sa ibang tao, lalo tigit sa Panginoon o sa mga circumstances na dumarating sa buhay natin, iba't iba man ito, still the Lord looks at us, looks at you as wise. And in His own sight, we are wise because we humble down ourselves. Most especially, we humble down ourselves to the Lord. So ito'y napakainam na makita natin sa ating buhay. At ang pangatlo, kung bakit tayo wise sa tingin ng Panginoon, it's because, number three, by loving the Lord above all things. Alam natin lahat yan, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Alam natin na kapag tiningnan tayo ng Diyos, iba siya kung tumingin sa atin. Kakaiba siya kapag tumingin sa iyo at sa akin. Why? Kasi pag tumingin siya sa iyo, tinitingnan kanya na ikaw ay isang wise na Kristiyano at tao.
Bakit? Sapagkat minamahal mo siya ng mas matinding pagmamahal kaysa sa ibang mga bagay. Ang sabi nga sa atin ng Biblia, love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your strength. This commandment that I gave you today are to be in your hearts. So ibig sabihin, pag tinignan tayo ng Diyos na tayo ay isang wise na tao, wise na Kristiyano, sapagkat inaasahan niya sa atin na mas mahal natin siya ng lubos kaysa sa lahat ng bagay. Alam ko na meron tayong mga mahal, right? Mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang ating yaman, mahal natin ang ating profesyon, mahal natin ang ating kayamanan, mahal natin ang ating anumang meron tayo, mahal natin ang ating katalinuhan. But then, those things are not in accordance with the will of God. Because if you love anything else more than you love God, mag-iiba ang paningin ng Diyos. But then the Lord is so good to us, and as He look at us in His own sight, we are wise because we love the Lord above all. Pinipilit ni Satanas ito na mawala sa atin, gusto niya na malayo sa atin ito, gusto niya na mahalin natin ang yaman natin, gusto niya na mahalin natin ang ating sarili, gusto niya na mahalin natin ang mga bagay na lalo't higit ito ay nakakasira ng relasyon sa ating Panginoon. Sa araw-araw ng buhay ninyo, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, minsan nararanasan natin ito. Sapagkat meron tayong nais, meron tayong gusto, meron tayong priority sa buhay natin, nakakalimutan na natin na ang priority talaga sa buhay natin is to love God above all things. Meron ba kayong mas mahal pa kaysa sa Panginoon? Meron ba tayong mas pinahalagahan pa natin kaysa sa Panginoon? Oh, those things are not wise in the sight of God. But when the Lord look at us and in His own sight with love, He look at us in His own sight, we are wise in the sight of God. Why? Because we love the Lord above all things. Merong isang tao na nagbigay ng Valentine's card sa kanyang minamahal. Ang nakalagay doon, to my one and only love. But there was a problem. You know why? Kasi ang pinadala niyang Valentine's card ay sampo. Right? So there is something wrong with that. Pag sinabi ng Panginoon na tinitingnan kita, mahal kita, at sa paningin ko ikaw ay isang wise, you know why? Because you choose to love me more than anything else. And that's what makes us wise in the sight of God. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. You know, being wise is something. The reason why is we experience the goodness of God in our lives personally. That's what makes us wise in His sight. Because, one, we don't lean in our own understanding. We humble down ourselves. And most of all, we love God above all things in this world. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa iba't ibang dako ng ating mundo ngayon na sumusubaybay sa programang ito, I hope that all of us ay nakaranas ng tingin ng Panginoon sa atin that we are wise. May the Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you and give you peace always, and together with His guidance as we work in His vineyard all throughout this day. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na bagamat iba ang tingin sa amin ng iba, subalit sa inyo, tinitingnan niyo kami na isang pantas na tao, sapagkat kami sa inyong paningin ay inahumble namin ang aming sarili. Minamahal namin kayo ng lubos, at hindi kami natitiwala sa aming sarili bagkus sa inyo lang. Marami pong salamat. Sana ang inyong pakikisama sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang aming maranasan sa buong maghapon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: alam ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may magsabing ka ako to. Maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit-kuli. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko, yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Healthy na masarap pa? Yes, posible. Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating. Choose Country Veggie Foods.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Nandito po tayo, binabati namin kayo ng isang magandang umaga at win-welcome po namin kayo sa programa nating Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng good morning, good morning, good morning. Yan. Binabati po natin ang ating mga kaibigan dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Mabuhay, Oriental, Mindoro, sa Dipakulaw at sa Baler. At siyempre, binabati rin po natin ang ating mga kaibigan dito sa Nueva Ecija, sa Tarlac, Pampanga, yan, sa Pangasinan, at dito sa Bataan at saka Zambales, no? If you go down south of Luzon, yan, binabati natin ang mga kaibigan natin dyan sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, sa Mindoro. Yan po ay naabot ng ating pong frequency.